0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio. The vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM radio. Favorite music radio. FM radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Shiba, ago!
7: Daon siya man ka! Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka! Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka!
6: Ago! Kalit magbigol-gol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shiba.
8: Ngul-ngul nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
6: Talaga?
8: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
6: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
8: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun, o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
9: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
10: Day, unsay pong sa doktor?
11: Operahan ka.
10: Unsa? Dili ko musugot.
11: Critical na kayo, gimong kahimtang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
10: Unsa? Kiduok.
8: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
12: Kidney Repair Capsule.
8: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
12: Kidney Repair Capsule.
11: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong ipati. Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
8: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Perming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon? Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.

0: kay Bukini, sulay ganit. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, ug mopabalik sa imong basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa kwa.
1: Dito tas nagbulday, ako'y bumba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dung, bombahi pa kubi.
2: Bomberman!
3: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo makatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
4: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakong ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes.
3: Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

Hey Galaik John, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ning atong tulumanon ang health tips ni Kuya Rods. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutob sumabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta ug mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta Moria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gyapon kininasab inyong pinalanggang Kuya Dods manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi. Kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Ngayon ang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan, dasig ug kugi lang. Ani agi daghan man kay gimingaw ani ato na ipatukar na pud ang ato ang kanini ang tulunggon nga dunay kalambigitan sa kadasig ug kakugi. Paminawa

0: Okay, balik ta din ini atong pagpanag-uban, no? Diba? Nindot kayo og mensahe, no? Kay kinahanglan gyud ang pungango mo barug. Lahi unay to re. Ita may buntag, manuba na sabta kuyog-kuyo, gugoy-hugoy dinis kanginan, labigar biyahe sa usa ka taknang tulumanon.
1: Good morning.
0: Ba ni Kuya Dudes. Ang plaster paimutang mo riya, labi na sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, bunso. Good morning!
1: Good morning!
0: Mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan diya nga nakahulat-hulat, nakaantabay. Nakaplaster paimutang na kay magsugod na si Kuya Dud. Mangka istorya, nining kabuntago na sa mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kahanginan, maong pahiluna na mo riya.
1: Good morning!
0: Siyempre sa itong mga partner radio station sa Tibok Mindanao, tagiag tagdumala, gikan sinong station manager, padulong sa News Bureau of Jeep. Good morning!
1: Good morning!
0: Salamat, Labinas Technical Department. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Sa itong mga iksuong mag-uuma diya, good morning. Sa mga nananom, sama sa maiso, may tubo balanghoy, saging kamuti, pinya, kapiguban pa ang mga lagot mon.
1: Good morning!
0: Salamat kayo sinong kadasig o kakugi ni address Kuya Dudes, walay katagbawan or walay kapuol sa kanunay pagpasalamat diya kaninyo.
1: Thank you!
0: Usas membro sa tanan, kinatibok ang bahing membro sa akong pamilya. Mapasalamaton, gumikan sinong kadasig o kakugis matag-adlaw. Salamat kayo ha, mag-uuma.
1: Thank you!
0: So, mananagat po, may buntag ninyo diya. Salamat na aming masudan.
1: Thank you!
0: Sa tanan ng mga magbalantay sa Kapsay o Kalinaw, good morning.
1: Good morning!
0: Sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan, salamat sab. Nahimong malinaw ng usa ka area o lugar, komunidad, gumikan sinong kadasig o kakugig, sakripisyo sa pagbantay ni ini.
1: Thank you!
0: Sa merkado publiko, may buntag. Morning ninyo diya sa itong mga gwapo-gwapang mga tindero-tinderas, Tibok Mindanao. Nga nakaplastar, nakapahiluna, nagmonitor samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri silang tagsa-tagsa ka mga panindang, mga madasigo, nung makugihon kayo ng mga tindero o tindera.
1: Good morning!
0: Nadyas, bugasan, karnihan, gulayan, protasan, isdaan, uban pa mga panindang, panghinabuian diya sulod sa merkado publiko. Good morning! Laras, tanan, hurot, mayong buntag niya. O siyempre, din sa ato mga kapungango, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Live na to. Ay, ang ato na yung mga driver. Wala ito na sila kalimtan. Taga-terminal, taga-pantalan, ato mga laborer and porter, driver and conductor. Morning ninyo riya.
1: Good morning!
0: At kung naamos makanunayong kapiskay o gabaskong sa panglawas, sa paglabigar, sa matag-adlaw, nga panginabuyan. Labi na sa ato mga driver riya sa balabal, baobao, taxi, tricycle, van, buses, multicabs. Pampubliko man o pampribado ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, samtang nagmonitor din ining atong tulumanon, ang pahimangno ni Kuya Dodds, ayaw gidin yung wala amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Tara tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakaunang mahimong malipayon nga safety ka sa pagbiyahe. Muna sa pinakaimportante di labi naglayo kay biyahe. Ania na labi naglayo kay imong biyahe nya paguli nimo na kay pasalubong sa imuhang kaning pamilya, anindot kayo. Makatipid gamay sa kwan, naay mga tigbas-tigbas sa allowance, naay mga paiihi gamay sa krudo. Pag-uli, dako kay galawan. Ito, may buntag ninyo di ha. Morning ninyo, Laras, tanan, hurot.
1: Good morning!
0: Sa ito mga taga-bakery, barbershop, moto shop, vulcanizing shop. Uban pang mga kwan, atong mga grocery, budigero, budigira, mga labandero, labandera, matansero, matansira. Di ba?
1: Good morning!
0: Morning ninyo, Laras, tanan, hurot. Morning dia sa itong mga kapungango din sa itong live. Salamat kayo sa walay puas, walay undang, walay katagbawan sa pag sunod-sunod, pagsubay-subay, pagsabay-sabay ni Kuya Dudes. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Labi na sa itong live sa Kuya Dudes Serval Marketing and Trading. Morning ninyo dia o sa E6 FM 99.7. Morning ninyo, Laras, tanan, hurot.
1: Good morning!
0: Kang Rizel Jowas.
1: Good morning!
0: Morning ninyo dia, Rizel. Kang Girly Caparuso Kirubin.
1: Good morning.
0: Mary Joy Diaz Caparuso Manata de la Cruz Akirubin. Diri sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Kang Noel Rabi, Royal Castro, Sansan ug Tony Diaz. Oh, grabe na. Mary Joy, morning ni Maria.
1: Good morning. Salamat
0: kaninyo mga pamilyang Diaz Caparuso de la Cruz. Morning ninyo tanan laras sunod, ha? Diya sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur, gikan sa lulo hangtod sa lula, gikan sa mama hangtod sa papa, gikan sa apo. Oh, hangtod sa umagad ug ugangan, naa diri nagulat-ulat, naa diri nagkuyog-kuyog. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Daghan kaayong salamat ninyo diya. Ah, sa mga makanunayon nga pag sabay-sabay pagkuyog-kuyog uban-uban ni Kuya Dodge. So, sa usa ka taknang tulumanon, thank you kayo laras tanan hurot. Kuya Jos Losada de la Fuente, good morning. Mayong buntag, Kuya Dodge. Sa may tambal, aning pagpangluod. Kuya, nangluod na po si Ate Mimi. Dali ra na, Kuya. Dali ra kayo na sa Ate Mimi, maulian. Kung imo nang hampulan o mga kwarta sa agtang. Tanan ni mo kwarta, Kuya. Ihatag gani. Ni Ate Mimi, marami na siya sikrito niya. Bagay mo nang ihatag tanan. No, permiti na mag-smile. Magsige na siya og ngisi. Kanunay na sa timimi, Kuya Jos. Kuya Jos, basa imo nang tagaag kwarta. Magsige ra nang pahiyom ang mahitabo. Mauga nang ipon na. Ani ang dong, nigkoman ako. Ha? Ah, tanbay lang mo riya. Sayuha sa mga trabahante. Morning ni Maria Kuya Jos Losada de la Fuente, may buntag. Aoga serve siyempre kang Kerwin Ras Royo.
1: Good morning
0: Maria Kerwin, musta naman ka dong? Tagsan na ipatimaw ng kurimaw ay. Asa ka nigikan. Boss Lionel Danao, may buntag ni Maria Boss. May init nga kabuntagon. As ka bitong inita Boss. Oh, wala pa ba yagi wala mo sa wala pa giwala ang nasinati na to nga Super El Nino. Bisan pa man tuod gumikan kay nata sa bulan sa Hunyo ngadto na sa Hulyo Agosto, panahon sa ting ulan, dunay mga panahon nga mga pagulan or pagbaha, pero wala pa gihapon giwala sa pag-asa nga makasinati gihapon ta hangtod sa kasamtangan sa gitawag nga Super El Nino. Mao na boss nga ang nahitabo pag muinit gani ang panahon, pirtigyod kayong inita o sakit, kayo maigo sa panit. Muna ayaw, di gapon tamo kumpiyansa. Ang importante, boss, bahalag init ang panahon, basta'y gahi ang pungango. Morgin na itong sikrito niya. Okay. Luya itong pungango, matakdan mong punta. Ito, may muntag ni Maria Boss Lionel Danao, tagiyang tagdumala sa Dreamers FM, Tagbina, Surigao del Sur. Good morning.
1: Good morning.
0: Mayong muntag ni Maria. Plaster pa imutang kang Nancy Aguirre Bulayog. Morning ni Maria Nancy. Risma Puhanes Bagundol, kang Faye Tabaransa. Kabaliks pa. Morning ni Maria Faye.
1: Good morning.
0: Miss GP Tandag, salamat. Konektados, matag-adlaw. Kanunay naka paibalo or notify. Dini sa atong live. Salamat kayo, labi na diya sa technical department sa DXGP Tanda. Good morning, Tanda Ganon.
1: Good morning.
0: Labi na po sa Heart Radio Madrid o sa KFM Claver, may buntag.
1: Good morning.
0: At namulahan ni Sir Jun Peril. Morning ni muna, Sir Jun.
1: Good morning.
0: Saan naman natong balanghoy nga pilit? Nakabalik ra, Jud, ang signal sa internet, Kuya Duds. Gahapon, wala, Jud. Muragi hapon og bummerman ba kining internet na mo diri Kuya Dudes, nagkinahanglan og maintenance. Wala ni da boss, normal na, okay na siya. Lucky Radio Bayugan, salamat kayo sa technical kanunay pag notify din sa atong live. Kristen Kabugnason Rilampagos, karon pa mi ka mata kay walay klase. Haldi ang agusan, Kuya Dudes. Maong walay klase, hilak na sabtaan eh, dili jud malikayan. Lagi palabig hilak tin kay mabughat niya ka. Morning ni Maria.
1: Good morning.
0: Napabiya kay gipatutoy. Jocelyn Ubay Sabredo, may muntag ni Maria. Unsay mayong buhaton sa bata nga isa ka bulan pa lang nga sige buturan ang tiyan. Uy, isa ka bulan pala, Jocelyn. month old or day old pa lang na siya. Oh. Sige, butod sa tiyan, so man na siya, gigatas ninyo, kanang battle feed or breast feed. Kay pwede na siya mahitabo kung gigatas. Anay mga posibleng dili siya makaangay or wala siya nakaangay sa gatas nga iyang gigamit. Ang pwede nga dunay dako kayong kasayuran ni ana. Ibalik na dito, iadto na sa iyang pediatrician. Iduol o idulog para nga matagaan na siya unsay maayo nga pamaagi. Gumikan kay kana nga mga idara, di pa kabalo musulti kung sa iyang gibati. Ang buhaton ana nila, igo ra na sila muhilak. Amo na ha. Kay kung gatutoy na siya sa mama sa inahan, bihira kayo ang bata nga mabuturan og tiyan. Kung natural nga gatas lamang sa usa ka mama. Posible na siya, Jocelyn, nga masinati na sa usa ka bata kun ugaling ang mama or inahan dili magpatutoy or walay gatas. Pero sa among panahon kaniadto kami ng mga tiguang, dili jud na sa mahitabo nga once ang usa ka inahan dili magkaroon og gatas samtang dunay bata nga nabuo sa iyang taguangkan. Dunalay mga posibilidad ngang uban dili ganahan mo patutoy. Or kanini ang uban pod dili ganahan nagina. Kani musipyat ni lugas lanot ra. Sige kay ngon ako. Dunay uban nga mga inahan nga mga babay nga dili gusto magpatutoy. Unang rason, posible pod nga matud pa nila madaot ilang figure. Kada doon na po'y uban inahan, nga di po'y magpatutoy. Gumikan kay lagi daw, walay gatas nga mugawas sa ihang tutoy. So muna na'y gitawag nga kanini ang alternatibo nga gatas para sa bata. Muna siya kasagaran, pero dili na siya mahitabo nga dili mo produce. Dili mo hatag o gatas ang usa kalawas sa mama, samtang dunay bata nga nabuo siyang taguangkan sulod sa siyam kabulan. Mugatas o mugatas, ginadepende sa pamaagi or teknik. Naagya po may mga pamaagi, anak. Sunod, doon na po'y uban inahan nga dili magpatutoy kay kanini ang ngiluhan. Ngilo ba? Ngilo. Na, kabantay mo, anak, nga doon ay usa ka mama nga mga anak nga kung ang bata mo tutoy, maguba iyang naong maghilaka siya. Manglimbaw, tiyang murag ngilngigan siya ba nga doon ay mututoy sa iyahang tutoy. Labi na sa bata, ngiluhan, maghila, kay sakit, or ngol-ngol. Na, anak, munaad yun na gihapon. Pero kana lang ikatulo mo'y akong katingadan. Ngano nga kung ang bata mo'y mututoy, labi na bisang pagtulo katuig, mag-abot nagduha katuig, na naman ay ngipon, no? Masuko ang mama kay di na ganahan, lutaso nagsayo ang bata. Gumikan kay usahay, di malikayan nga paakon. Masakit na ang ngipon nga mutandog sa atngal sa usa ka inahan. So ilahan ang pugson og lutas. Pero ang akong gikatingad-an, ngano nga ang papa kumpleto og ngipon, gahi pa, tusop-tusopon pa, paakpaakon niya kumut-kumuton, di jud mo reklamo ang mama. Diha jud ko natingala ng mga revelasyon ba? Pira pa siya pagkatawa, pero matay mo gani tinood. Kabantay mo, ana. Ato lang, sumpay, nagyapo na siya. Pero tingala ko, papa gani mo tutoy. Kuya Zeus, payin mo. Yeah, Kuya Zeus, Losada de la Puente. Isa palang katuig, lutaso na. Pero ang papa naniguang 50 anyos, 40 anyos, tiksuga pa kayong tutoy, pagpaakon pa niya, kumut-kumuton pa, lingin na kay gat nga, lingin-lingin nun pa. Ay! Sipili mo, sipili mo. Kasi ko, kasdungo, gagilutas ang papa. Itawa na lang, Jocelyn, muna siya mga pamaag, doon ay mga rason. Kasagaran sa bata nga month old or day old nga kanunay buturan sa tiyan kung dili gatas sa mama ang gamiton or ginatutoy niya. Iadto na sa pediatrician, eksperto sa mga bata. para nga matagaan siya og sapat og insakto or maayo or haom para sa iyang sistema sa panunaw or digestive system kung unsa nga klase sa gatas ang pwede diya. Na lang nga Jocelyn ha. Walay produkto sa Kuya Dodge nga pwede nga gamiton para diha. Ang magamit lang nga produkto sa Kuya Dodge kung naay inahan nga nagpatutoy nga sapat or puno o tugob sa vitamina ug minerales nga matutoy sa bata, ang mama mo'y paimnon or patumaron or pakaonon o Kuya Dodge Spirulina Veggie Tablet, gumikan kay kumpleto na siya mga nutrisyon nga gikinahanglan sa lawas o sa kamama o matutoy sa bata. Ana lang ha, Jocelyn, morning ni mo dia. Pidel Bitakura Taguno, morning ni mo dia, Del. Oh, shout out sa akong idol, Kuya Dodge. Lingaw gyud ang lingaw gyud kayo og ang katawhan sa bayugan sa imong programang Health Tips gyud sa mga kapungangors. Watching from Bayugan City. Good morning ni mo dia, Del.
1: Good morning.
0: Kayo, ha. Thank you.
1: Thank you.
0: Lingaw ka, Kuya Dodge, naguna. Ito, may buntag ni Nuria, Dakmayans Bayugan. Good morning. Ati Delia Tanyula diya sa Old Damulog, Bukidnon. Kang Ati Arestuna Batukan, Risma Puhanes Bagundol. Nanay Stack Herbal Capsule Natural Antibiotic, Kuya. Kikinahanglan na namo na. Pabot-abot lang, Risma, ha.
1: Good morning.
0: Balikon na ko, alang sa Tagalagyo nga lugar. Nga dili maabot sa kaniniang outlet nato. Unya maabot sa Sibya nga nakadungog karon or sa inyong duna moy ma labi na sa inyong mga kaparentihan nga Tagalagyo nga gusto sa atong mga produkto nga wala moy produkto diya sa area, ipabisita lang dito, ipa-order sa ato ang page nato sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Kana ang page dinis atong live, kaning Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading IP, mga atong admin na kay maka-reply sila natay mga natay mga stocks diya. Isa lang po na ko nga warning nga niabot na to dire. Ang ato ang online sasama sa Shopee ug Lazada, ayaw sa mong order dito. Restricted pa siya sa tinuod lang. Mana klaro-klaro. Daghan kay mga rason nga nung restricted. So dunay mga nikana pod karon, labi na sa mga nag-order, basig may scam mo. Labi na sa mga nag-order, kay dunay niabot na to dire. Nag-order og kanini ang Kuya Dodge Kidney Refer. Onya Kuya Dodge Prostitab. Kabalo mo tagpila sa online, tag 1,500. Tinuod yun na siya. Muna mo di, sipyat lugas lano. Tapos ang mahitabo, gikuha lang ang atong logo. Mo ilahang gibutang dito sa ilahang display. Pero ang maabot sa inyo ha, lahi nga klase sa produkto. Kasi natin na mo ana nga mag-order mo sa online. Even sa TikTok, sa Facebook. Lindot kayo ang ilahang propaganda advertisement. Bisag unsa nga mga item pero pag-abot nimo dili mao. Sulikay sana ninyo, cancel sa katong mga nag-order nato diya sa online. Ako ra nang i-announce din ni kung okay na. Basta kay balikon nako ang atong display sa Lazada o kaning Shopee restricted pa ha. Ang legit gyud nga makuha ninyo klaro-klaro din sa atong page sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Kinaas Kuya Oji di ang ato ang admin. Og sa Kuya Dodge order her. Labi na sa Tagalagyo mo na atong pahimang no dia mga binating ting paminaw. Ati Nela Badia may buntag.
1: Good morning.
0: Lisa Pagubo.
1: Good morning.
0: Akang kanini ang Jima Sumalpong, morning ni mo dia Jima may buntag.
1: Good morning.
0: Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Roger Hidna. Labi na diya sa kanini ang Bayuga City. Morning ni mo diya, Jer.
1: Good morning,
0: Jer.
2: Ayoy.
0: Musta naman ka, Jer?
2: Ayoy.
0: Diyas GGR Grocery Dakbayan sa Bayuga City. Good morning. Salamat sa inyong paghimong na kanini ang wala, di po kumingon nga nanahimong number one ang Kuya Dudes diya sa Bayugan. Murag naara ko sa ikalima.
2: Ayoy.
0: Salamat sa inyong pagtuog pagsalig sa ato mga produkto diya Dakbayan sa Bayugan.
1: Thank you.
0: Kumingon nga number one kita diya. Naarang mga isiguro ko sa ikatulo, padulong sa ikalima. Pero sa mga nigamit sa napulo, nakasiguro ko nga pito ang nakaangay. Ha? Mas daghan nigamit.
2: Ayaw.
0: Di ba? wala ko nag number 1, nara ko sa ikatulong at sa ikalima as nagbayan sa bayugan, pero nakasiguro ko nga sa napulo ang nigamit, lagpas pito ang mugamit tayo di sa itong produkto. Salamat kayo nini. Gloria Buragay Leba, good morning ni Muda Tia. Matay lagi. Bali si mama kagabi eh, Tia. Dawga gisilian ang lubot. Nagsigis alikaw rang kay wa ganiza damhang mayuli sila nga ra sa aton. Tangatangis mama ra. Mga huybi siguro birnis basin mabot silang ra. Kang Tia Gloria dia Buragay Leba, morning ni mo dia Tia.
1: Good morning.
0: Kita na sad mong mama. Bali lagi ni maglagzo lagi. Sus. Bali tagdug. Gas mama ito wag matug. Gipanood na sako sa mga dugmon. Holy sadra. Nga huybi siguro masin birnis. Nabakwan lamang. Tawag-tawag lamang kamo. Kung nano adlaw sila ma mahidangat sa urmok. Nandaw pagka Domingo o Sabado Domingo, depende sa ilalakat kung biyahe. Na kung man kabazo ilagamiton. May man to kay kabazo man to putig tijan. Daw pagka Domingo na sin Lunes tiya, mo dritso nalat sila sa kamutis. Turgyapon sa aton. Kundiin, dito gilubong ang akon pusod. Pero ubos kong pusod, pataka ng kalubong di Mindanao town, tiya. Loloy, sinahon, umandam, good morning. Kuya Dodge, nahutda na mag-ay solusyon di butikas kalambaw. Ina, unsa naman eh. Loy, morning ni mo di Aloy. Gamay-gamay na lang paabot. Taga Kalamba, Osamis, Claren, Todila, Sinunukan, Sinakaban, Maningkol, Oroqueta, Aloran, Panaon, Kalamba, Rizal, Bonifacio, sa Pangdalaga, Dapitan, Dipolog. Kana nga mga area diya. Gamay na lang ipaabot. Kaya, apike manggod kayo. Nihit na kayong saging sab-aloy. Kinahanglan kitag duga, anak. Duga saging sabaw sa sangkap manggod. Sa Kuya Dudes ay solusyon. Pero gamay na lang paabot kay mga nahutdan diya sa itong area. Sa Kuya Dudes ay solusyon. Labi na diya kang luloy sinahon umandam diya sa Kalamba. Gamay-gamay lang paabot. Loy. Labi na itong Vitaplex. Anti-arthritis. Kuya Dudes kidney repair. Frosty tab. Kuya Dudes gastro. Muna pag-abot diya. Ala, lumba mo o kaning pinalitay kinumprahay kay... Ingani, mag-abot og tagduha ka buwan wa istak na maputol atong pagtumar. Bitaloy, may buntag ni mo dia. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Og sempre, akong mga pagpanimbaya. Labi na sa akong kinakusgang anak kon dia sa dakbayan sa kaning dakbayan sa lungsod sa San Francisco. Partikular na sa Barangay Hubang. Nga walay paglubad. Happy birthday. O karon gid biyang ang tama gid nga pagtimbaya kang daddy. Ihaging adlaw na tawhan ron.
1: Happy birthday!
0: Hunyo 17, 2026, ika-42. Ika-42, ng adlaw na tawhan kang Jonathan Ruiz. Ako Jonathan Ruiz, Jonathan Derecho. Joe, morning ni mo dia.
1: Good morning!
0: Happy birthday, gikandri sa imuang ninong, kinatibok ang bahin sa Kuya Dud Serval Marketing and Trading o kinatibok ang bahin po sa ato mga partner radio station sa Tibok Mindanao. Magpaabot niya kanimo og happy birthday. Sa imong adlaw na tawhan manghinaot me, hinaot ko kami tanan. Labi na sa mga tawo nga nagpangga og nagmahal nakapalibot diya kanimo og dugang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi. Ang puno sa kahimsog kabaskog og pagpangga o pagmahal, pag-alagad. Labi na nga to sa labang makagama. Happy birthday ni Muriadjo, Jonathan Derecho, ang pinalanggang kapikas ni Biang, nga siya mo igipikas-pikas. Happy birthday, Jonathan Derecho, ika-42. Adlaw na sabalan, Jo. Adi na lang po gumingon nga magpaimbita. Di na ako ipugos ang kagulingon ng imbita. Na mo si Ibiang. Manggihapon mo mga imbita. Ito, happy birthday ni Wala Joke sa mga nag-birthday karon, Hunyo 17, 2026. Happy birthday.

0: Okay, balik ta din ining atong pagpanaguban ng usbon ko. Happy birthday.
1: Happy birthday! Ika
0: 42 na tuig nga natawhan kang Jonathan Derecho. Morning ni Moria Jo.
1: Good morning!
0: Morning mga anak ko ng mga linudhan. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yeah, dudes, good morning! Ni Moria, always ko nga naminaw sa mong programa. Bisan wala ko i-load karon. Pero nakaload na. Digidan Derecho sa Tawi-Tawi. Porok Tres Aloran. Morning ni Moria Dan.
1: Good morning.
0: Akong anakas mayong pagpaminaw. Labi na sa mga pamilyang kakisama na si Siena Pagalaran, Iking Pabrukis, Inday Ginalin, Madam Kila Rosali Acosta, Yesar Isabel, Peter Darunday, si Tata Ahmad, Michael Dagundon, from Digidan. Morning ni Moria.
1: Good morning.
0: Taga Tawi-Tawi Aloran. May buntag kuya dudes, basin na anam mo'y gastro in town. Oy. Ako unta pa ulian ba? Kaya na ay na okay naman akong gibati sa akong tiyan. Saan niya siya? Basin na ay nangita. Ah. Basin na daw kuno'y nangita. O kuya dudes, gastro. Naasay pa ulian. Kaya na okay naman daw kuno iyang tiyan ngayang gibati. Near Oroquita lang. May na lang ipalit sa bugay solusyon. Paki-PM sa akong number kung naay mangita. Ayaw lang iyon air. Nagkasalamat. Manang! Ayaw lang nag-ibaligya na ngay. Walang bibidya. Ayaw lang nag-ikuan. Gamita lang na. Kay... Di ang tumalikayan nga musool po tuntutian. Di ang tumalikayan nga musool at tutian. Muna nga. Ayaw lang nag-ibaligya na ngay. Gamita lang na siya dia. Mayong buntag kung sa may tambal sa hubak. Hubak. Morning.
1: Good morning.
0: Mga hubak kun, wala may tambal ang hubak. Pero na ay pwede makatabang. Wala ko na ko ha, wala tambal ang hubak. Pero na ay pwede nga makatabang atong mga gimbuhaton. Kay kanang para sa hubak ngayon yung gigamit. Sample ha. Dili ni siya mga brand name, generic name ni siya. Gamit ta og salbutamol. Kana may nga na ba? Mga common kayo. Asmalin, bintulin. Pero once nga gihatag na siya, gipainom or gipatake sa inyo sa eksperto, never sila nga niingon nga once nga kung imo ni siyang gamiton kaning salbutamol para sa imong hubak, maayo na ka. Di ba? Wala. Dili dyan na siya may tabo. Bisakunsa pa na nga klase sa para pang kanini ang gamit sa pang mga hubakon sa usapan na kamahalon, walay gibutang niya o walay giingon o wapon mo ingon ng eksperto nga nagrekomenda o nagresita ni Moana nga makaayo ni makaayo ni muna kinanglan masabtan ninyo og maayo. Kaya nakadepende na siya sa napoy uban nga depende sa promotion kinaga ni capsule or herbal o haplas nga makaayo sa hubak. Na pagani testimonya nga naayo iyang hubak. Tungod ang pag-inom sa kapsul. Ako niinom og Jimelina kapsul ni Jong Boston. Og kanini ang kipi-kipi kapsul ni Lionel Danaw. Pag-abot unom ka bulan, naulian akong hubak. Ikaw pod nga nakadungog sa testimonya. Nga naulian ni hubak ni hubakon pod ka, niinom pod ka. Niya nga akong pamahayag, ana. Sa imo ang pangutana. Ang buhaton sa tao nga dunay problema sa baga, ditso na nato na baga. Kinahanglan na siya ang maayo nga pamaagi. Lifestyle nimo aron nga makalahutay ka. Ana ramgo na siya pinaka-importante. Tama nga ehersisyo, tama nga mga pagkaon. Unya, kanang atong gigamit, kung naay gigamit man nga gisugyot, nga gamiton nimo para sa imong hubak, nebulizer man or kanang ipap indoor man or pang outdoor. Dako jud na sa gikatabang kay kung dili po na nimo gamiton, delikado ang imuhang sitwasyon. Dako jud na sa gikatabang. So imo ginasang gamiton or paliton once nga irekomenda na siya sa imo or giresita. Pero ang pinakalabing importante ni ana katong dunay mga problema sa baga, ang makanunayon nga pag-amping or tama nga lifestyle, tama nga ehersisyo, layo sa mga bisyo. Mora dyan na siya. Unya, mga pagkaon nga pwede nga makasugakod or mukusog ang imuang resistensya or immune system para nga ang imuang baga dili daling muluya. Ano lang sa pinakanindot niya, ha? So, pwede na ko marekomenda makatabang siya og dako sa mga tao nga dunay problema sa baga or hubakon. Ang Kuya Dodge Bronco Aid, food for the lung. Aron nga matabangan ang imuang baga, nga mas makasukol siya kung unsa man ugaling ang pwede nga mutakboy sa imuhang baga. Example, kung hubakon ka, atakihon ka kaisa sa isa ka bulan or kaduha ka tulo baga, di halos kada semana ka atakihon. Kung kusog ang imuhang baga, kusog imong resistensya sa imuhang lawas, niya sige ka ginumog Kuya Dulce Bronchoid, food for the lung, imbes nga atakihon ka kada semana, kaayo na lang kung kaisa or kaduha na lang sa isa ka bulan, no? Di ba? Mura bagyapon siya o kaning marekomenda nako sa kaning memory enhancer bitaw nato kanang food for the brain o Kuya Dudes sleep well sa mga tao nga duna ka sa mga tao nga patulon dunay epilepsy ba recommended yun nako na or dunay mga mental health problem recommended nako na siya ngano man murag gyapon ang ihatag ana sa mga eksperto pamparelax. So kung pamparelax naman lang, natural, nga pwede makatabang sa imuang lawas, diri na lang ko sa memory enhancer, Kuya Dudes memory enhancer o Kuya Dudes sleep well. Oh. So una, takihon, katulo, kaupat sa isa kabulan. Karun kay nag Kuya Dudes memory enhancer na siya o Kuya Dudes sleep well. Kaisa na lang sa isa kabulan, napay nalipay pa ang ginikanan kay wa nagid atakiha karun bulana. O diba, ana ba? So pareho lang na siya sa problema sa baga. Pareho lang na siya sa problema sa baga. So, kung atakihon ka sa imong hubak kada semana, ni karon kay nagkuya dud's bronco aid food for dalang mangka. Wala na kay hubak, o kaisa na lang kaduha na lang katakihon sa isa ka buwan. Dako na kay nagapartida. Kuya na lang ang mga sistema karon. Minaw ko ni Modric Kuya Dud's. Nga nagtrabaho diri karon. Gihapon sa imong programa. Dagan kayong salamat sa makanunayon nga pagpaminaw. Si Iba ni sa Mature Garden, mangutana lang ko kung unsay pamaagi sa Unity Life. Binulan ba ang pamaagi? Thank you. Chat out ko sa taga Mature Garden. Iba, morning ni mo di Iba.
1: Good morning.
0: Kaila man siguro ka ni Kuan, kaila man mo ni Ate Saldi Emilita kay Mature Garden man gyapon na siya. Membro na sila tibuok pamilya. Diya siya pakipakasayod. Iba ha? Niya katong akong gihatag nga cellphone number sa Unity Life sa ilahang hotline. Tawagi lang to. Niya, pwede ka mangayog information kay Kabalo si Ate Saldi ana. Number sa Unity Life mao ni ang 0924 540-5933. Tawagi lang sa 0924 540-5933. Naduha na lang kaadlaw. Nawala na ang UTI. Shout out sa ko kang Marjun, asa man siya? Kagahapon pa man eh. Duha ka adlaw nawala ang UTI. Asa man eh? Or duha ka adlaw may isgutin ang UTI. Aha, dere yun ira. Ate Edna, may buntag. Kang Ate Edna Fernandez, may buntag ni mo dia. Ang ato ang kanini ang walay paglubad nga pag nituog ni salig sa mga produkto ni Kuya Dudes. Labi na siyang igsuon day naday ni bakasyon dia. Si Trising Abrigana. May buntag ni mo dia ni Trising. Salamat kayo. Kanunay siyang namati gid sa kanunay sa imong programa o kanunay po nagpalit sa imong produkto. Salamat kayo ha. Kang Trising Abrigana, dagan kay salamat. Labi na dia sa taga New Bataan, Davao de Oro. Morning ninyo dia. Dalikyatan sa natos makadiot ang UTI. Kinanay nag-text di. Duhan ako nukadlaw. Nawala ang UTI. Abi na kong nasa igitumar. Duhan ako nukadlaw. Daywa. Wala na to mesguti. Urinary tract infection. Usas sa mga naguna karon nga balatian. Nagitawag nga. Universal diagnosis na. Nga nakahatag. Ugdako kayo nga perwisyo sa katawan. Labi na karon nga mga panahon na. Gikan sa bata. Hangtod sa mga idaran. Huwag ipili na. Daghan kayo ang mga rehinungdan ngano nga magkaroon ng tawag UTI. Una dia, proper hygiene. Mga pagkaon, mga giinom. Motong sa gikaingon ko nato nakalabay nga adlaw. Katong nangutana nga kanini ang nganong mayuti ay man ko Kuya Dodge. Taka kalamba man siguro to. Nganong mayuti ay man kung ang tao kung mo sige inom og tamis. Bantayan ninyo na. Unya ang ano daw sige inom or kaon og matamis. Unya ang anong mayuti ay man sa daw ang tao kung magsige pod inom or kaon og parat. Kuya, okay siya pangutana. Unsa daw kuno'y kalahian? Unsa daw kuno'y kalahian? Nga, UTI raman. Infection raman ka. Urinary tract infection raman ka. Uy, sayunan ni muna nga pangutana. Ano ni si ako pasabot? Kamuna'y mag-igo ha. Kamuna'y magtimbang-timbang. Ang resulta sa daghan kayo nga pwede may UTI ang tao. Ang UTI mangod, gitawag na siya sa mga eksperto. Muna siya ang urinary tract infection. Ah, di ba? Sa among panahon, no? May UTI. Ang UTI mungod sa mga busaw. Ay, busawon ka, butangan, nag-asin, imo pusod. Una, posible nga may UTI, ang usa ka tao, magsigig ka og tamis. Kabalo ba mo nga, ang ato ang lawas, puno sa mga kagaw? Una, ang paborito sa kagaw, nga pagkaon, tamis. Oh. Bisan pa ang mga cancer cells na to. Ganahan kay silang mga tamis. Karon, layo ra kayo no sa infection or UTI sa tamis. Inom kag soft drinks, mga juices dia synthetic juices. Tungod kay na maliko na ko, tungod kay ang lawas sa tao puno og kagaw. Pag manubra na siya dia, dili na kaya sa atong good bacteria. Sa lawas magmultiply siya kay imong gibahugan ba imong gipakaon ang kagaw nga naa sa imong lawas nga pwede na napundo diha nalawas mo na sa atong pantog sa atong binahian or private part nato so mo na siya nga motukar ang UTI. Unya unsa man puy kalambigitan Kuya Dodge ngano kung masigi kaon og parat motukar mas ang UTI. Ngani ang atong alawas nagkinanglan og sodium or asin. Kung manubra pud na siya diha. Kung manubra pud na siya diha sa imong lawas sa mga pagkaon nga imong gilud, gipasulod ba? Posible siya nga mairita, masuko or mangisog ang ato ang kagaw. Muna siya nga gibawal gid ang mga parat. Nga nganong gibawal pud daw kuno ang tamis. Kung ang atong lawas manubra ang asin nga naa diha sa ato ang lawas, pwede siyang makahatag og iritasyon. So muna siya nga may UTI. Kana lang nga mga bahin. Wala pa'y labot sa gitawag na to nga proper hygiene. Kay lagi sa gikaingon ko na nga, nakadepende na pod sa atong pag-alima sa ato ang lawas. May UTI ka kung mangihi ka, pataka ra kag yaka. May UTI ka kung manghugas ka, nga pataka ra kag kaw-kaw. May UTI ka sumatag karon og gunya kung dili ka wala kay proper hygiene. Di na tumalikayan atong kamot bisag asa gunit-gunit niya, mugunit gyapon niya. May UTI pud ka kung dili ka mahiligon og kanini ang limpyo or ilis sa imuhang underwear. May UTI ang tao labi na kung sige gamit nga panahon nga dunay sige gamit og napkin or di ba ka panty liner. Kay ngano man billions of bacteria ang naa diya. Pati paglingkod sa inodoro, pwede ka nga may UTI. Mana nga, gitawag, bacteria is everywhere. Ang kagaw, bisag, asa. Pag naan na nasa sa atong lawas, pag musulod na nasa sa ato ang lawas, ang mahitabuan na, managhan siya, doon ay gitawag dayon nga, infection. Diba? So, wakay kaligtaan sa UTI. Labi na sa mga bata, nga dili pa kayo kana naaubos, mga 10 anyos, dili pa kayo sila prefer sa ganang gitawag nga proper hygiene kung ang mama di po nila tudluan nila ang mga anak. Doon na po yung mga mama, ng mga medyo maedad na, UTI na sa 60, 70, mas labaw nga magka-UTI. Mas dool sila, mas front sila sa mga ingon ana. Importante lang yun siya ang proper hygiene, unya tama nga estilo, tama nga lifestyle, tama nga estilo. Kaya kung pasubrahan nimo ang imong ili pasulod nga tamis or asukal sa imong lawas, pwede ka magka UTI. Kung masubrahan po ang imong kaunon or imnon nga parat nga ipasulod sa imong lawas, pwede po kang magka UTI. Muna, UTI is everywhere po. Kamot na karon panahon na, kay kada lihok na to ato mga pagkaon, pulos na mga street foods, junk foods, and fast food. Mga Dimeson foods. Muna itong kinabuhi, oh, fast food. Muna yung labing tinood. Dili kita may, kada lihok gamay, noodles. Oh. Kada lihok gamay, kanini ang cup noodles. Ano mga instant ba? Oh. Paimnog tubig, dili kay mo inom og tubig, kaway lami. Dili kahurot gani sa kabaso. Paimnog soft drinks and juices, mga milk tea, iced tea. Hala, sinuyo pa yun na maglagurot na lang, magkuto-kuto na ng lubot na ng baso. Sinuyo pa ng mga milk tea, di ang mga iced tea. Pag duha ka basong soft drinks, mutulo pa kung dili makapanugab. Sumuna na siya ato style karon. Muna nga, ni uso, ni daghan na siya og mayo. Pag imo na siyang makumpiyansan, kaya imo lang daladalahon, aw, muna, mag-iingon na to nga, delikado. Kaya kung abot sa punto nga, mugrabe na siya, takiga na ang tao, grabe na nga infeksyon. Simple nga UTI, pero pagastuhon kag 20 mil na sa ospital, ay mong kumpiyansa. Ha? Simple nga UTI, pag imong pasagdan, labi na sa imong mga anak. Ah. Delikado na. Mugasto d'yo ka na og dako. Ayo kumpiyansa, tiwaso na ito ni Uma. Wala tayo igong oras, alang sa pagpadayon sa unahan. Gustuhon ko man na panagdumili na kining tanan. Dagan og dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ang tudog mapuhon. Sa susamang oras o susamang istasyon.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 903.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Gusto ni mo alagaan ang imuhang kasing-kasing? Ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay mga halamang natural na makatabang sa pag-maintain sa healthy heart function. Sugdi sa pag-adlaw sa paghigop sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Puno sa herbal antioxidants. Partner sa pag-atiman sa kasing-kasing. Pito-Pito Plus, Herbal Capsule o Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore dool sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Partners sa kahimsog. Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas. Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalainlain ang balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline.
7: Okay, hello tayo, may buntag.
8: Tumutag po sa'yo mo, DJ.
7: Ano siya pangalan niyo mo, Tay?
8: Virgilio Capul. Middle name, Ritay Capul. Dire sa Mahitong, sa Pukupso na Mahitong ng Kilaan, Pinto.
7: Ah, okay. Pula edad niyo mo, Tay?
8: 72 ako.
7: Nag-maintain ka og Pito-Pito Herbal Capsule og katong kape?
8: Oo, nag-maintain me. Nauga na mga sobra na tuwig. Sapit mo ko itong 2018 niya. Duka mo wala niya kung pagliog, may hawak, panood ako mga paa, tiil. Mo ko abdos niya ko tukuto. Pito-Pito ka ng kape kay nawala man. Kaya mo bulag, hantid ka ron. At kung aminaw ako mga kaila, mga amigo, mga parente. Nami daghang parente niya. Wala na mga kayo, sir. Muna mong ipibulo sila daan. Aro makagamit sila karong ipiktibo kayo ng mga produkto ninyo.
7: Sige tayo, salamat kayo tayo ha.
9: Ania si Estelita Larua, taga-Kagwait, nga magpamatuod sa nasinati nga to sa iyang bana, nga adunay ulcer o gaihi o dugo. Pero sa dihang nakainom o Pito-Pito Plus Herbal Capsule, na ayo o naulian. Ania ang iyang testimonya.
10: Kasuway nakagamit o Pito-Pito, ma'am.
11: Oo, oh, mauna siya nakaayo sa akong bana. DJ, itry na ko ang Pito-Pito Herbal Capsule. Sa kaluoy sa Ginoo, maogyodo siya ang nakaayo sa bana nga pila na nakatuig magbalik-balik. Dugo, mauray na kaayo gid ang Pito-Pito Herbal Capsule, DJ. Para sa atong makasuway kay pag-inom ng Pito-Pito Herbal Capsule, distingid ay makaingon yun mga program ang tested guide siya na ayaw gayod siya.
7: Okay, dagan salamat, ma'am.

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!

kayong adlaw, ganin yung dran mga silingan. Welcome sa programang Gulong ng Balad. Kaubaring inyong ubos gahigala sa kahaginan, DJ Uniyog Dambayan. Kumustamos mga amigo, mga amiga. Ako maginao sa inyong dran mga silingan. Ning adlaw ka Merkules, maana akamos kapiskay o kabaskog sa inyong kalawasan.

naa kamo sa kapiskay. Volume na ang mga volume sa inyong mga radyo. Yan yan na po ng inyong pinalanggang sano, DJ Unio. Banda mga egsoon. Niinding kabuntagon, kauduhon, kahaponon o kagabion. Bisan tuon mga igala, bising-bising kamo ni ini mga orasa. Panaagi hapon kamo mga egsoon, nagkasubaybay o nagapaminaw ni ning atong tulumanon. Damo gid kaayo nga salamat sa inyong atanan, mga tuto tagbaka nene. Bisan do na kamoy mga obra diha. Namati gihapon kamo sa akon nga tulumanon. Shout out sa mga taga probinsya sa Bohol, maadyo kaadyo nga buntag udto hapon gabi ninyo. Adyo mo pag ija-ijaha aron di mo mahimong ijara. Mga ija-ijahon. Mag-uusa tang tanan, di ta mag-ija-ija. Aron bibo tang tanan, mga pinalanggang mga taga Bohol. Nga naglanog-lanog, nagpakapaka ka atong tulumanon, dires probinsya sa Bohol, probinsya sa Cebu, Camiguin, Zamboanga, Besor, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao Region, Cotabato Province, og Lalawigan sa Bukidnon. Kaninyong tanan o kanatong tanan, ayong pagpaminaw laras lampor na sa

0: And this program is brought to you by Melvin Food Supplement Distributor. Ang original. Mga po na po galas mga produktong herbal. Sama sa pito-pito capsule, pito-pito Confirmex 10-in-1, pito-pito mineral eye swap, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, and Mimo Pro Plus for kids. Naagyo niya may galas mga butika sa inyong mga lugar. Subay-subay mo niya. Kaya na diha mag-iigsoon mapalit ang atong mga produkto. Contact lang ang atong numero 0955-937-8054. Kung nakagamit na mo sa atong produkto, pag-text baya mo ha, kay aron masuwat na ko ibang pangalan o maka-appeal ka sa to ang mga pa-premio. Naka-volume na ba ang inyong mga radio di ha? Kasi gwa pa na volume man. Volume na.
1: Ayaw!
0: Aron di ka magsipangutan na, on sa tong giingon ni DJ, wako ka dungo.
1: Ayaw!
0: Kandahan tamo. Kandahan sa tamo mga palangka before na magpadayong sunahan para ni mga igala sa atong mga kigalaan. Kining awit mga igalang kung mawawala ka pahinungod na ko ni Migala sa atong mga ludi nga nagpaminaw diri sa atong panag-uuban. Bahala og pagaw, bahala mahigala o kiniang siya tawag ane. Dili prepare sa dito onyo apang kantahan tamo kay request ba ninyo. Okay, tara! Hindi mo nga lyrics. Kani isa.

Kuya, huwag mo kanta lagi ka, kuya, kay mabatan-on lagi imong tingog. Huwag mo istorya ka kay matigulang na po imong tingog. Pwede man ato tinigulang.

0: Mas nang nag-i-isa!
1: Pwede pa na ito, anaol, pagkakanta. Adla, sige! Basa tag mga mensahe, mga higala. Tigbo na ito, wapagod maansiran, mga taga Mindanao! Antig mo, kadaguluhang! Tagui uhi po sa arun dili mahibalan sa uban. O dili makitan nimo. Di makitan si mong mga kasilinganan o tibuok katawhan. O makitan ang imong tinaguan, impas ka. Kinahanglan kumplito ang pagka-answer. Kayo og di mao ang imong answer, di juga makadaog. Na ay pangalan, na ay address kung magtubag, ha? Dirit, ha? Maayong odto ni mo, DJ, pwede mo request og song kay gimingaw ko sa akong bana, DJ, na anaman good siya sa kabilang buhay. Ma-request kong song I Miss You by Sarah G. Salamat, DJ, God bless you po to your program. Salamat kayo. I-play na ko na ugma po. Eh, limitado rin na itong oras, ha? Bahin-bahin na ta. Basag mensahe. Entertain sa mga tao. Mga gumagamit sa produktong pito-pito. Mga friendly reminders. May galang di Junior. Drama, advice. Promotions, mga products mo, benbahin lang kung tayo. Alalagol-alagol, prangka-prangka ba? Ugma, ako na i-play ugma. O, di ba ka? Kantahon na ito na. Maayong hapon, DJ, shout out ay sa mga taga-Panglao Bohol nga na nagapaminaw sa imong programang Adlaw-Adlaw. Thank you so much, mga taga-Bohol. We love you ninyong tanandiya. Oy, mga taga-Bohol, kinsa may nagamit ang pito-pito na be? Mga taga-Bohol, Bukidnon, Zamboanga, Camiguin, Cebu, Agusan, Davao, Surigao, Cotabato, kinsa may nakapalit ng pito-pito capsule, pito-pito Confirmex, pag-text mo sa kuha karon. Aron nga karon June 30 na pun mo maka-appeal sa atong mga pa-premio o raffle. Dire lang, text ito ang hotline 0955-937-8054. DJ Morning, mutubag ko sa muntik mo akong tubag kay huna-huna sa tao, kay ang huna-huna naara na sa imong kaisipan. Nagatago busa dili gyud mahibal-an sa uban on sa imong gihuna-huna. Mylene Minyosa, New Bataan, Davao de Oro. Ala, sige, huna-huna kuno sa tao. Tanaw na to mga palangga, una-una sa tao. Di, tanaw na ko di. Okay. Una-una sa tao. Kay ang una-una naara na sa imong kaisipan, nagatago po sa diligod mahibalan sa uban. On sa imong gihuna-huna. Marlene Minyosa, New Bataan, Davao de Oro. Atong liliun, tagu'i o hipusa arundili mahibalan sa uban. Kum, pu, ter. Dek, bau.
2: Sabaja. Mura rawak ang bright.
1: Hey, ko, bright sa ka. Mura sa ka bright, da.

0: Aing mensahe kuyawan mo no eh nganang uban mamburag daog na gyud ba. Pati si Belvent mga higala kuyawan. Okay. Ako tubag sa tigmo. Okay, daddy to the speakers. Pwede tekanan lagi na itong mga listener sa Ormoc, Maasin, Katbelugan o sa Kalbayog, mga binating tigpaminaw. Maayong adlaw din si Idol Kaayotika. Lupig pagyod ni mo si nung sa mga nung-nung. Dila na ko, tiwaso na si nung. Baka ma-hurt. Ayaw mo, ano eh. Ayaw na ko ninyo kumpara sa uban. Malipay ra ko basta malingaw mo. Dili mapuntanan tao dito sa Pilipinas, malingaw sa kong programa. Muna nga, naamagin tayo gina-idolize, diba? Kabalukos, mga nagpaminaw karon sa tuntuluman no, naagin mo yung mga pinaka-favorite o pinaka-idol good nga mga DJ. Mga drama sa drama artist o mga dramaturgo sa radyo. Naigyan. Dito po kang nung. Dito kang nung. Amot, kinsa na si nung. Nila kong sumpayan. Dagan po na siya. Dagan po niya mga supporters. Niya. Amigo na to na. Amigo na to na. Dito niyo, ganahan ko mag-inom o mane pito-pito coffee mix kay lagsik ang akong lawas kana ang akong gina inom di junok matag morning condition akong lawas di junyo ayan salamat kayo bitawagan taga karong sabado para sa raffle nato karong June 30 mga gala manawag na po ko sa inyo karong sabado ha para ma-play na tundaan next week ang inyong mga testimony. Rodita, magsige kara-kara mga higala yung ni-raffle na. Okay, ato na nang das-dasan, ato na nang atimanon. Okay, magkara-kara tag... maka... Kakuan, magkaratol-ratol, tagtawag ninyo, basta hapit ang raffle. Magkarasayo pa, ato na nang atimanon ninyo ang mga testimony. Next na mudaan karon kadtong mga gusto mo apil sa to ang pa-premyo kadtong mga nakapalit nag pito-pito capsule pito-pito Coffermex pagsaba na mudaan pag-text mo sa kuha karon kay aron ako tamong matawagan. Mao ni atong cellphone number mga higala 0955 937 8054. Ini nga programa igsuon hatod kanato mga galas pito-pito capsule og pito-pito herbal Coffermex. Una kay Merkulis man karon para ni mga gala nga time nga dos makabataan nga nakagamit og Mimo Pro Plus for kids. Hello, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po DJ.
0: Okay, unsa may pangalan nimo?
1: Ako di ay si Megan Athena.
0: Taga-asa man ni Palihog?
1: Baseball ko, DJ.
0: Mm-hmm. Pila na may edad ni Mulanga?
1: 8 years old.
0: Okay, 8 years old. Kini nga unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
1: Mimo Pro Plus for Kids.
0: Mimo Pro Plus for Kids ang gipainom si Muhanga Mama?
1: Yes, DJ.
0: Okay. Kini nga sa wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids, unsa may imong nabantayan sa unang panahon?
1: Na DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan. Like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Ang tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
0: Sa una, daghag mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
1: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
0: Pero wajog ka maulian.
1: DJ, kana beto magdula ko mga friends DJ kay magselos ko kay dili ko makadula kay di ko padulaon ni mama kay basin daw hubakon ko muna karon DJ nagpasalamat gid ko sa imong vitamins nga Mimo Pro Plus for Kids sukad nga gipainom ni mama sa akoa nibalik ta akong gana sa kaon bisag unsa bitaw pagkaon DJ mukaon ako. Unya makadula na pod ko sa akong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una salamat kayo sa imo vitamins sa mga kabataan karon nga naminaw og sa mga parents. Palitin na ninyo ang inyong mga anak og Memo Pro Plus for Kids. Busa mag Memo Pro Plus for Kids na ta.
0: Okay, daghang salamat. So, kabalo ko ubay-ubay na gyud ang nakainom og Memo Pro Plus syrup. For kids, mga higala nga mga kabataan. Gidasig ko ang mga inahan, mga amahan sa pag-text mga palangga na anatay unom ka entry sa mga naggamit og Memo Pro Plus dinhi. Ipadungog nako ning mga testimony next week. Kaya ako paning tawaganan karong Sabado para mag-raffle na po ta sa user sa Memo Pro Plus karong June 30. O sa lang ka user ang atong pilian. Bunoto na to. So, ang suerte nga mapilian nga bata na ay 500. Pahalipay na gikan sa Melvent mga palangga. O sa lang sa. Pero miingon si Melvent nga, duhaon na lang na, tuluhan na lang, problema. Pero usa-usa lang sa ta kay, bain-bahay lang sa ta sa, ginagmay premium at least kanunay. So, mga bata nga nag-inom og Memo Pro Plus, pag-text mo sa ako karon o mga inahan. Kamunay testimony, kay mga bata, mag-iwawon man ang mga bata. Kamunay pasalamat. Kamu na text DJ, naggamit akong anak og Memo Pro Plus. Kondisyon iyang lawas. So, naatoy nag-text na ako kaganina. Ayog ka bala ka kay tawagan ta ka karong Sabado. Paminawon sa nato ning testimony igsuon sa ikaunom nga winner mga palangga. Taga-asa ka na ni sir, taga?
2: Ang akong nag-resat 4-4 Gama, Duray Hills, 4-4 Gamaon, Mangagoy, District City, Surigao del Sur.
0: Okay. Pangalan ni mo, sir?
2: Dilito, Del Monte.
0: Pila na may edad ni, sir?
2: 63.
0: Senior citizen, ah.
2: Nagamit magpugusan ng product, ang capsule, ang pan, kapit.
0: Kumusta man imong paggamit sa itong pito-pito capsule o Cofermex, sir?
2: Okay, man. Pamay ko, ang baba man na kung kung kay taas mo ng sugar good. Dito ko na ako taas.
0: Nakapag-check up na ka, sir?
2: Oo, no, ito last na kung nga, kuhan, check up sa kuhan sugar. May kuhan na lang 14. Yan ako dito, 120. Balik na sa normal.
0: Okay, sige.
2: Pag kuhan din na akong kuhan, ang kinayin nga kung isay nga na ng sugar. Kato na yung kuhan, 2022 pa sa eleksyon.
0: 2000?
2: Sa speaker.
0: 2022?
2: Ay, di ato na ako ay. Speaker mo ko sa ako ay. Pag sa mga rally-rally, dahil ko.
0: Okay.
2: Kaya, firmi ka pa sa ako likod, di ko makabantay. Mat yung taki ko sa ako ay. Ibu nga, pag-resulta pa rin sa pag-pitap. Tahat, sugar na rin sa pintara. Mga nga ako ay. Kaya nga kong ako ay, dito eh. Nagkuhan na siya ka na mataas, magbubo, normal na ba? Nagkaroon, balik normal na siya. Ang sugar na lang ako kay 14 pa.
0: So, imagin na pamatud answer na ang atong produktong pito-pito capsule o Cofermex, maka-alibyo yun.
2: Nakuwi tabang.
0: Sige, sir. Imong anak ni mo, nakapalit og Memo Pro Plus, nakainom ng Memo Pro Plus.
2: Wapa mo, mag-order na ni kunay mo.
0: Mag-order ka?
2: Mag-order na ni kong dua kabutilya.
0: Sige sir, manawag lang mo sa imo, sir, update lang mo sa imo.
2: Sagpila ka na ang butilya.
0: Kuan, tag 249 ang butilya, sir.
2: Kanay kong dua kabuok, kabatol.
0: Sige sir, akong ipasag imo ang cellphone number na mo sa Belpen, sir.
2: Kay, para na sa ating apo.
0: Okay. Sir, ang sabay, may ikasulti ka ron sa atong mga silingan nga katong wa pa matabangan sila hagibatis kalawasan. Agdaha sila, sir?
2: Katong mga mahagipambati, parehas na ko. Hindi mo magamit sa kito-kito. kape o kapsul kay mga nga naka pambasa akong sugar nga ka normalize akong kuhan yung mga kawag sa mo palit na mo kay para yung ma mapasudahan yun ninyo kay kinibi mga yung mga istorya na tinawag mga yun.
0: Okay. Sige, Sir Julito. Salamat, Sir Julito. Okay, God bless. Salamat. Okay, sige, sir. Sige, sir. Okay, daging kang salamat. Ugma, laing duha na po ka testimony ang inyong madunggan mga palangga, ha? Duha-duha lang ta, kahit daghan na kita sila mga ingsuon. At doon mga nakadaog, atong kagahapon o sa nakalabay nga adlaw, atong 6 winner mga gala, o sa duha ka winner sa Little Sender, atong panikamutan kurong adlaw o di baga og mga adlaw. Ang inyong mga prizes, ha? Sige, hawaga lang dahin tamo. Ikaw, Igsoon, nakasuway na ba ka o Mimo Pro Plus? Sa imong anak ni mo, sa may pamati si mong anak, sa may kausaban. Padungog na ko si inyo unya, augma, no? Ugmang adlaway, padungog na ko si inyo ang testimony taga-urmok ni. Mahitungon siyang apo migalang nakagamit og Mimo Pro Plus. Ay, naambos na ko ni Megala sa akong programa kagahapon. Na-live gina ako. Santa na programa ko, nanawag ba? Timing ka, user sa Megala, pito-pito capsule, pito-pito Confirmex, o Mimo Pro Plus. So, dana tayo sa ka-entry, o user Megala, Mimo Pro Plus, dito sa Ormoc City, Leyte. Ako lang gisir sa inyo mga taga Mindanao. So, kabalo ko, diris Mindanao, daghan na ang nakapalit og Mimo Pro Plus. Pag-text na mo, imo kauwaw. Kauwaw mo. Dako kayo ng tabang. Dako yung kayo ng tabang, mga palangga, ang inong testimony. Abi ninyo, kinisi Mami Helen gumapak taga-bansalan. Daghan na kasag na tabangan. Pinaagi siya ang testimony, igsoon. Kay kasagara mag-testimony, mga palangga, nadasig sila at tong testimony ni Mami Helen, kay grabe good, no? Kahibulungan ba ang iyahang kaayuhan? So, salamat niya, Ma'am Helen. Gumapak from Bansalan, Davao del Sur, kadaghan ka o napadasig. Daghan kag nadasig ng mga katawhan nga doon ay magibatis kalawasan. Nga sama ni mo. Nga nag-antos kaniadto sa maong mga balatian. Paminawan nyo niyo. Ako lang na nang ikuan. Ako na lang ning ipahabol ang testimony ni Ma'am Helen gumapak nga daghan gud kayo ang na-inspire ani mga higala o nadasig igsoon. Mosunod na dayo nang atoang drama portion.
3: Good morning, ma'am. Taga-asa ka ni ka, ma'am?
4: Taga-New Clarin, DJ.
3: Sakop sa Bansalan?
4: Yes, DJ.
3: Okay. Pangalan ka ni mo?
4: Helen Gumapak, DJ.
3: Pilang edad ni mo, ma'am?
4: 5'7", DJ.
3: Gano'n man, o sa man day pamati na mo ka ni Adto, ma'am? Gano'n nga ingon Adto man ito pagka-text ni mo nga? Murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
4: Anang, naamang gugoy ka na itong... Upos akong ilukan dito, DJ. Upos akong ilukan niya. Gabukol na na, DJ. Kanapurag alag ka na ko, DJ. Tapos niya na ako nga. Purag di naman siguro ko, ani. Hanap ito, DJ. Purag nawala ni Dani ako, DJ. Hanap ko ba? Wala kong kabalo akong manaw mga anak, ani. Hanap ko, DJ. Di naman siguro ko mabuhi. Nangal ko, DJ. Anak ko ni Jeha, di naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga ako na lang ko ni Jeha, tapos di anak ko, na, manang nakuan akong istasyonan din, di namili kong istasyonan. Murang narigatudlo sa kuwa ba nga yung anak din si, naman na yung nagkuan, nag-testimony ni anak ko nga. Aba, no, tulayan ka anak ko ni Kuana, no, na pito-pito kapsul, naka-anak siya ko din si. Pagkaman sa imong programa din si, yan po siya kong bansalan din siya dahil para mamalik aming kito-kito kapsul. Nakaanak siya ko din siya. Muna anak ko sa Ginoo, Lord. ayaw ka ko Ginoo. Nag-anak niyo ko, salamat kay ninyo Lord. Kay pagkuman akong inom, dulce ragod ka kapsul, hindi akong di inom. Pagkuman na ayaw ko din din. Dulce ka kapsul, pero meron din na malikog, lima ka buog. Pagkuman ako sa imong programa, na malikog lima. Kaya, niinom ko anak. Tingkat lang ko akong daring silid. Kapit sa may putre, gani, hindi na. Kapit sa may tutoy, ubod sa akong ilukan ba? Anak ko nga, ala, naunitan lagi ko, ala, balayo nang yakong udili. Palit ko, pito kabuok na kol. Moto, nga anak ko, ala, kami nang yakong paminaw, na akong tili-tili. Kaya nang mura kong nag-ihi o asin, gani, tili. Tapos pagkaman, kaya nagbawas ko, mayo ko na kung pagbawas ko sila. Ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, Bince.
5: Salamat.
4: Salamat po sa nagsino, ani. Sa pito-pito plan. Salamat.
5: Salamat.
4: Salamat. Salamat po sa inyo, Lord. Salamat kayo, Ganaan. Sa inyo, unay ayaw.

0: fun.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear Kuya.

mo. Excited ko, medyo nakulbaan ko, kuya. Ako si Gina. Basta ka babaeng bakla. Nga nagpuyo din he sa Bislig City, kuya. Ang akong kaagi sa kinabuhi kabahin kini sa ako. Pamilya. Giunsa ko nila pagtrato, kuya, at itong bata pa ko. Inilagyan akong amahan, kuya, mo isupak sa akong kagustuhan nga maging bakla ko. Din ako magpa-dugay-dugay pa, DJ. Din ako magpa-cute-cute pa. Isukot din ako ni DJ at itong edad pa ko, DJ, o 12 anyos, 12 years old ko, DJ. Inakulata ko sa kong amahan, DJ. Kaysa yung pagkakita, DJ, baka ng lipstick ko bito, DJ, nakitaan ko ni Papa ng lipstick ko sa kwarto ni Mama. O niya, gigamit na ko nga underwear, kuya, kay dili pang lalaki, pang babae, kuya. Nakitaan ko ni Papa nga naligo ko nga nag-underwear ako sa pang babae o kanang panty. Kuya, para masabtan mo ang tanan, mauni ang mga dugang ang mga pangitabo sa akong kinabuhi, kuya.

0: ko gusto pa makakita ni mo nga magsulob-sulob ka ng panty sa mong inahan. Mawani ka kawa ng imong panty sa mong inahan kay ikaw rin kasuot.
1: Po, dawatan ako pa ang imo kong anak pa.
0: Tawaton ko ikaw nga ikaw akong anak. Basta mutuman ka sa kong gusto.
1: Alisan ba dawatan? Alisan ba dawatan pa nga bakla ko? Bilang inyong anak?
0: Wala ko'y anak ka bakla. Di ta ka anak. Nakasabot ka. Ha? Di ta ka anak. Kebayot ka. Bakla ka, bakla. Bakla! Bakla!

0: sandain na lang ng ibong amahanin mo. Imong papanin mo. Barumbado. Sugarol. Palainom. Madagyo na siya, sol-sol siya ang mga kauban. Mana ikaw, likay na lang si mong amahan. Ayaw pakita og hubog ang imong amahanin mo. Oy! Gino! Madili ko si Gino, Gina ko. Ah, Gina. Ah, sige na, Gina. Mawala ko lang kakampi ikaw, rabayak mo. Wala ko lang kasumbungan sa akong problema kung hindi ikaw lang. Pasalamat ko. Never ko naman gisalikway bilang imong anak. Pero si Papa gisalikway na ko niya, ma. Walay makapalayas na mo din, eh. Gawas na ko. Imong papa, magpalayas ni mo, di na mahitabo, anak. Anak, tika.
1: Thank you, ma.
2: Si anak!
0: Ay, ikaw, Bito Poncio. Pasagdain na gunang imong anak, di mo?
2: O siya, pasagdan! Naliman ka, ha? Ang ato nga mga kaliwatan, walay maskin isang bayad. Muna ikaw, Gino, ayo pa Gina. Gino kanda ko! Magpa-Gina ka! Usba na namang style mo, ha? Hapit na ka, mauli tao! Dili hapit madalaga! Mauli tao!
3: Ay, naansa ka, oy. Hindi na nagalakman ka.
1: Abin niyo mo? Malas siguro ko.
3: Hindi na nag-ingon ka, malas ka.
1: Ano? Dili mo ko pinanggat ni Papa. Dinakulata ko ni ka. Ginasambag ko niya, girl. Ginabirambuho. Ginasikat-sikatan. O ka pinakasakit na yun, girl. Dili ka ilhon niya, anak sa imong papa. My God. Na-hurt-sikit ko. Nasikit-hurt-git ko.

0: Usara gyud ako masulti diba? Baghuagi mong kaguli ko, di ba? Di na ko gusto pa. Di na ko gusto pa nga makita di ka nga magsulusuluoban ng magkasirina si Bugidha, di ba? Kahibao ka. Kanang mga sirina, hinipusa na si Bugidha. Adtong dalaga pa siya. Tapos ikaw magsulub-sulub, di ka ngayon. Gusto na ko. Kamahimo ka ng ganap na lalaki.
1: Ganap nga.
0: Ay, rin naglubag-lubag na nagyamuha ang tigog, di ba? Magnilaki ka! Magnilaki!
1: Oh.
0: Sige, sige. Lalaki ako!
1: Lalaki ako?
0: Ay. Gusto na gusto na. Bunalan, di ka? Ha? Lalaki ako!
1: Asa may lalaki pa?
0: Ay, kagahigog ulo, di ba? Lalaki ako.
1: Lalaki ako.
0: Hapita. Gamay na lang. Arong mahimo na kag-Gino. Ayaw nga ng Gina. Di ko kanahar ng Gina. Gino ha, Gino. Sige, ako si Gino.
1: Ako si Gino.
0: Kana. Buraga hapit na gyan. Sige, ako si Gino.
1: Ako si Gino.
0: Ah, tumpak na yun. Mogin akong gipangitari mo. Kanang mahimo na yung gangganap ng lalaki.
1: Dobi pa, kung malalaki na kong dawatan ako ni mga kong anak.
0: Abidin mo, binangga di ka. Mahal di ka.
1: Tinuod pa?
0: Oh, tara, malubad na po ng ibang tigog di mo.
1: Tinuod pa?
0: Oo, anak. Pero, butuo ko nga lalaki ka na. Kung manguyap ka.
1: Lalaki?
0: Ay, naonsa. Palagotoy ko rin mo.
1: Babae pa?
0: Oo. Sige, kung manguyap kag babae, 100% nga, barkada na ta. Ilhong ta kagana.
2: Kuyang, yung sa kong amahan kuyab bang? Uyab ko na kong babae, kuya ron nga, matuo na yung gusto nga, nagpakalalaki ni good ko. Ako magkanahunahunaan, kuya bang, sa kanon, magpa-as if ko nga nagpalalaki ko. Pero, deep inside, kuya, babae ko na kong pamati, kuya, uy. Pero, gibuhat ako, kuya, gusto na ko, kuya bang, unsay feelings with kuya nga na ipapa. Pinangga kasi mong papa. Pwede kayo, nagpakalalaki, good ko. Nagpatupi ko, kuya. Kaya naman, tataas ako kabuhok ito, kuya. My God! Patupihan ko sa kong papa ko yung platap. Grabe ka platap, good kuya. As in, yung giluod yung sa kong tupi, kuya. Kuro ko kasukaon. Man na kuya, mila ba yung pila ka ba katuigan, kuya? 4 years, good. Nako, gitago-tago, bito, kuya nga. Nagpanggap kong lalaki, kuya. Pero, nakuyab, good ko, kuya, ay. Nakuyab ko babae.
1: Pwede mga tanas imo ha? Unsa man? Ay lang og kisoko ha? Kisoko? Unsa man ha? Unsa man ha, anak? Kining dagang magagsulti na. Bayad ka no kakani adto. Ha? Pero tinuod ba? Dili ka na tinuod. Basin ba tinuod na? Pero nakita man ako nga murag dalagi mingit ka. Dalagi ko?
0: Papa? Anak? Saan?

0: FMR Favorite Mong Request.
1: Kapamilya ka-vibes, alas 11:20 na. Welcome ka-vibes sa programang Favorite Mong Request. Isa ka oras sa pun ka panagubuan sa kahangin ng ka-vibes o ka-usbon. Welcome, welcome sa mga ka-vibes sa itong anakatsuni na karon. Welcome sa programang Favorite Mong Request. Ako yung makauban mga ka-vibes. Ako na po din yung makauban mga ka-vibes. Sulod sa duha ka oras nga programa. Programa nga puno sa tugtugan ka-vibes. Ang syempre, kamo ang bida. Kaya inyohang playlist or inyohang mga kanta ng sulod ka-vibes. Buong sa mga ka-vibes sa itong darang anakatsuni na karon. Request ka vibes or text sa numero 0951-220-0478. O siyempre usab sa mga ka-vibes sa itong nag-Facebook karon, search lang sa Facebook ang atong Facebook page. O i-click ang like o follow ka vibes. O sin pwede nga pag-share itong live karon, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagkaminang usab sa mga ka-vibes sa itong nagtanong na sa itong Facebook Live. Usab sa mga ka-vibes sa itong na naminaw pamaagi sa itong mobile apps. So sa mga wala pa naka-download, pwede kini ma-download ka-vibes sa Play Store. Search lang ang FMR Philippines. Pagkita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon, ang FMR Davao de Oro. May pagkaminang usab sa itong mga solid ka-vibes sa itong always good nag-aatang sa matag programa. O sa atong programa, nagkasalamat ka vibes sa mga solid kapamilya ka vibes na ito nga nagserebrar sa lakadlaw nga natauhan karon. Happy birthday ka vibes. Namang naihanda o wala ka vibes, ay importante dira nga kanunay ka nga maayong lawas o kanunay nga mapasalamaton sa matag blessings ngay mong nadawat ka vibes. O syempre, kanapagmatani mo sa punta ka vibes, usa na ka nakabago o dakong blessings ka vibes. Busa! Ako ng usbon, happy birthday kaninyong tanan sa mga nagserebral sa lang adlaw nga natauhan karon. Happy birthday! O sa mga solid ka-vibes up na ito, nga naasala pa ni Manay karon nga naniudtor o sa may mga katikaran dra. Padulong pa sa trabaho, pag-andam na ka-vibes kay ayaw pag luya-luya kay basin malate ka. Yay! Ayaw pag inariyat dra. Yay! Aptik-aptik ka-vibes kay atong alas 11:23 na kapamilya ka-vibes.
0: That Time Check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo. That Time Check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
2: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, Favorite Music Radio.
5: FM Radio.
6: Ang gugma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Halan.

0: Ritmong Request.
1: Yay! Yay!
2: Kapamilya, ka-vibes ang atong oras, alas 11:37 na. Kamugaya po na kapaminaw, ka-vibes sa programang Favorite Mong Request. O siyempre, dili lang mapinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes sa atong nakatune na karon. Salamat ka vibes sa ulay puas kapag suporta sa mga programa diri sa atong sibiyahanan. Kabalo mo usahay ka-vibes ang kinabuhi o ang kakugi ka-vibes. Kakugi, siyempre ka ba ng pamilya o pangandoy? Makalimutan o sahay ka-vibes nga di ba mupahulay? Or kalimutan o sahay nga sa pagpahulay, mao nga karungod tuha ka-vibes sa tagi o gamay nga panahon ng inyong kaugalingon na aron marilax o siyempre aron maminaw. Sa programang Favorite Mong Request, pahiyom gamay, pahiyom ka vibes, masan gamay lang. O siyempre, mainiton nga pagpangusap-usap sa mga empleyado nga nag-break time karon, sa mga driver nga nagpadayon sa ilang ruta. Sa mano, pag-inihinay, basta kay driver sweat lover.
1: Yay!
2: Ang pag-uminaw sa ito mga driver nga sweat lover, na?
1: Yay!
2: Padayon sa pagbiyahe o siyempre, aloyo dira, aloyo sa kainit sa panahon. Always nga magdala og tubig mga ka-vibes, mga kapamilya ka-vibes, always magdala og tubig. O siyempre, always yun nga mag-amping sa dalan ka-vibes kay walay replay. O siyempre, sa mga tindero-tindera nga nasa merkado karon, sa mga estudyante nga nahumana sa ilang klase. O labi na kang Jazz Maverick dira, may pagpaginaw ka ni mo dira, may pagpaniudto ka ni mo dira, Jazz Maverick. Or si Dudong Gabi.
1: Yay!
2: Pag-aminaw ka ni Madra. Siyempre, ikaw ba niyang inahan kang ginanggang queen?
1: Yay!
2: May misyon na dira sa may proksyente poblasyon na Budra. Nagandam siyang saging ginanggang. May pag-aminaw ka ni Madra. O siyempre, sa mga solid ka-vibes sa may proksyente poblasyon na Bunturan, nga always yun nga nag-tune in. Nagang salamat ka-vibes. O siyempre, sa tibuok poblasyon na Bunturan, always nga nag-aatang o nag-apaminaw. Lansang na nang dial silang mga radyo. Nagang salamat mga ka-vibes. O siyempre, usab, alang sa inyong greetings, requests, pati mo ya ka-vibes. Text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre sa itong mga ka-vibes usab nga doon ay load ka ron sa Facebook. I-search ka-vibe sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Paki-like and follow ka-vibes. O paki-share sa itong Facebook live ka ron para daghan ng mga kita. O daghan ng mga comment or sa mga ka-vibes at nato nga wala ilingaw ka ron. Pagbilin mo comment ka-vibes sa inyong mga requests. Sa may gustong ipatimbaya na may gustong request nga kanta or sa imong inahan, sa imong amahan, sa imong mga hinikugma nga nasa layo ka-vibes, so pwede nyo i-comment ka-vibes para atong mabasa live on air. O siyempre sa mga yung mga eksoon, sa inyong mga crush, sa inyong mga kabit.
1: Yay!
2: Mga ka-vibes, mga kabit ninyong dugay ng kabit, yung mga sugar daddy.
1: Yay!
2: Pwede ka na ninyo ipadala din ka-vibes.
1: Yay!
2: May pag-aminaw ka ni Mudra, Ma'am Dalia Upamin Panos. So good vibes afternoon always when you may naka-tune in. Always magid me naka-tune in, Mama Live man o radyo. Nagang salamat ka ni mo, Ma'am Dalia Upamin Panos. O saan si Ma'am Dalia Upamin Panos, certified kapamilya ka-vibes again siya. Nagang salamat ka ni mo, Ma'am Dalia Upamin Panos. Certified kapamilya ka-vibes. O siyempre, asin mo makasilinganan dira, Ma'am Dalia Upamin Panos. Sa tanang Upamin o Panos family, may pagkaminaw ka niyong tanan. Sab, sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia Upamin Panos, kang Kuya Yiye, kang Ati Ima, kang Loyloy, kang Janine, o kang Boss Kian.
1: Yay!
2: May pagkaminaw ka niyong tanan, Boss Kian. Dira sa may barangay kabakungan. O sa tanang mga solid ka-vibes sa tanang, always nga nag-tune in, may pagkaminaw ka niyong tanan ka-vibes. May pagkaminaw usab sa itong mga solid ka-vibes ato kang Ati Ruth Rimulta Niyog dara sa may Tamiya Compostela ang always good nga nag-tune in. O siyempre sa mga kasilinganan ni Ati Ruth yung mga anak kabibi usab, salamat Ati Ruth sa padayon ni mong pagka manggihatagon, padayon nga pagka mag-iabi-abihon padayon nga pagkabuutan na Ati Ruth. Ati Ruth, trimulta na yung pagkakagawad.
1: Yay!
2: Pagkakagawad sa barangay Tamiya.
1: Yay!
2: Kadama, may magawin naman kanimu dala Ati Ruth, trimulta na yung dala sa may Tamiya, Compostela. Nagkan salamat sa always kipag-tune in Ati Ruth. O siyempre, may pagkaminang usap sa tanang mga solid ka-vibes sa dala sa may Tamiya. Sa tanang mga ka-vibes sa dala nga nasa lang panimalay karon nga nag-relax. O sa mga ka-vibes na ito karon nga nasa lang kaumahan karon nga nag-nanom or sa mga ka-vibes sa ito nga nang-harvest or sa mga katikaran nyo dala sa inyong tagsa-tagsa ka mga ayuta or tagsa-tagsa ka mga bukid. May pagkaminang, may pag-tunein kanyo ka-vibes. O siyempre, sa mga ka-vibes na ito nga nasa lang nasa layo nga dapit, mga OFW na to nga always good nga nag-sacrifice, always nga giantos ang kamingaw para aduna para matagan ug nindot nga kaugmaon ng ilang pamilya. O siyempre kauban ra ilang mga anak. Saludo kami kaninyo ka-vibes at pagpakan ng mga OFW na to nga always nga nag-sacrifice para sa ikaayo silang pamilya. May pagkaminaw sab kang Kuya Rick Rick Orbuda para sa may Barangay Pangutusan. Minaw ka niyo dala Kuya Rick Rick Orbuda kang Ati Minda Orbuda usab. Huwag kang Boss Joseph Maloloyon sa may katikaran o sa mga tiradas dala karon.
1: Yay!
2: Boss Amil usab, Boss Amil Lagban. Minaw ka niyo dala Boss dala sa may Compostela. Long time na wala nakalaag si Boss Amil Dre.
1: Yay!
2: Boss Rico Kiamco kang Sir Robin Reponte usab. May punginaw ka niyo dala. O siyempre sa mga tanang solid ka vibes ato nga always good nga naka-tune in sa tanang Buladaco o pamilya sa may Alegria. O kang Archie Buladaco dala sa may Barangay Panag, pinakagahi sa Barangay Panag.
1: Ay!
2: Pagkaminyo ka naman dala Archie Buladaco kang sa tanang Sumalinog pamilya usab kang Agaw Arnel Sumalinog. Dagang salamat sa pagpaminaw. Always gini sila nagapaminaw dira sa may Barangay Panag. Panag certified solid kapamilya, ka-vibes na po ni sila. O siyempre sa mga solid ka-vibes ato usab dira sa may Barangay Anislagan, kang Kim Camiso. Salamat dira sa tanang Camiso family nga na always nga always good nga naga-tune in. O siyempre sa kong lolo usab dira kang Florencio Oyoy Orbuda, kang Flor Dilito, kang Jimmy o kang Christopher the Mechanic Orbuda.
1: Yay!
2: May pagkaminang usab sa mga kaubanan niya dira sa mga trabahante o kauban niya mga mekaniko, mga electrician. May pagkaminang kaniyong tanandra. Masaman mo karon na dapit na ni Otto o sa may mga katikaran niyo karon. Dulaban mo og NBA 2K26.
1: Yay!
2: Timayuhan mo dula si Christopher Orbuda na pinapaborito niya nga nagbuhat kasi siya giyang kogalingon nga sa likod na apelido nga The Mechanic.
1: Yay!
2: May pagkaminaw usab sa tanang mga solid ka-vibes na ito nga sa nagpabukid karon o nagpadagat. May pagkaminaw kaniyong tanan sa mga ka-vibes na ito nga always o always good nga nag-aatang sa matag programa. Daga salamat ka vibes. O siyempre sa mga ka vibes na to nga dira sa Mayokoso Japan Store Plus na Bunturan Branch. May pagkaminaw ang kaniyang tanan. O siyempre sa mga ka vibes na to dira sa may Municipal Gym. Dira sa may Palingki sa tapad sa may NCCC. Mga tindera na to dira, mga ligya o mga snack. May pagkaminaw ang kaniyang tanan. O sa mga tricycle driver na to nga nagbiyahe karon samtang naminaw o napatugtog sa itong programa o naka-tune in dira sa itong sibihanan ka-vibes. May pagkaminaw, may pag-tune in kanyang dra. O siyempre ka-vibes, ang itong oras alas 11:46 na palayon ka mo sa pag-tune in sa programa ang favorite mong request. Dira lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro Kapamilya ka-vibes.
0: One station, FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: For keeps nga agri tips, ang probinsya sa Davao de Oro dili lang nailhan sa Bulawan, kundi apil sab isip ikaduha nga top producer sa saging sa tibuok nasod. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Lusminda adorable. Ay daghan ko gibati. Daghan ko gibati jud. Perting daghana karon okay na ko. Lasti na akong lawas, daghan akong trabaho may mo. Bakon baya ko sir. Bakon ko pero akong hubak mo nawala na. Kapsol o kape. Okay ra ang kuan ako kanang ang ako paminaw sa akong lawas akong kuan kibalis ko tuto nawala unya. Kuan jud ako paminaw mo ra. Okay okay kis ko. Madam si epektibo barato. Ug makalas kige sa lawas.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
8: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani-ana ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

0: Tinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Roswinda Plisbico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, pigtibo sa nga tanam niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan di hapon ko. Niya mapasalamat sa kukan, Mami Lucky o Captain C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music. Radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite Hmong request.

0: Kapamilya, ka-vibes, wala gig kita oras. Kang salamat sa mga nakauban nun sulod sa 2 ka oras nga programa. Pasensya kay ka-vibes kung karon pa ta kabalik, doon na tayo trabaho nga gitiwas kay urgent ka trabaho ka-vibes. Siyempre sa mga ka-vibes ato nga nakaroon nga pamina og hapon. Sa mga ka-vibes na to nga karon pa ayaw na naibalan ka vibes kay unya taon-taon musunod na po ang programa ni Budoy Pats, ang FMR favorite mix of rock. Usab, daghang salamat sa iyong tanan na nagahin og panahon nga nakauban or gigahinan ganyo og oras ka vibes nga para makauban ang programang favorite mong request. Salamat sa iyong mga request sa birthday greeting, shoutout sa inyong walay hunong nga pagsuporta sa atong programa or matag programa diri sa atong sibihanan ka vibes. Sa mga nagtrabaho pa karon, padayon lang sa inyong mga pag-duty, sa mga nagbiyahe karon, hampid kanunay sa dalan. O sa mga nasa balay, hinaot nga nahatagan na mo gamayng pahulay o kalipay niyong adlaw pinaagi sa musika ka vibes. Sa kapahinumdum ka vibes sa bago ta mag bulag-bulag sa kahanginan. Dili kinahanglan nga mahumanday yun nimo ang tanan karon, hatagi og panahon ang imong kaugalingon ka vibes. Ang importante nagpadayon ka og wala ka ni undang sa imong mga damgo o sa imong mga tinguha sa kinabuhi ka vibes. Ang matag-adlaw ka vibes, adunay bagong oportunidad, ang matag-pagsulay adunay leksyon, huwag ang matag-pagsugod adunay maayong padulian ka vibes. Sa ngalan sab sa tibok Station ka vibes, sa ngalan sa itong mga kabanan dito sa station, kang Jason Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Budoy Pats, kang Dick Service Station, kang Elmer Dudes Romantico Tandok. Daghang salamat sa inyong pagsalig o pagpaminaw. Ako si Kuya Jason, yung amigo kauban sa kahanginan na nagbilinog sa kaminsahe. Parayon sa pagpahiyom, parayon sa paglaom, o padayon sa pagtuo na napay mas tindot nga ugma na naghulat para kanimo ka vibes. Ambing kanunay mga ka vibes, God bless, og makita-kita ta. At ang pag-usab, ugma puhon, same time, same station sa sunod nga edisyon sa itong programang favorite mong request. Dali lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro, Kapamilya, Ka-Vibes!
1: FMR, favorite mong request!
2: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo magnum si herbal coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni Magnum sa herbal coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum sa herbal coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum sa herbal coffee. Pagdali dito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Una sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm, refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige ka pang babae.
10: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kito sa trabaho.
10: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Ni anang yung kuya balay. Malipay guni akong asyawa karon siya akong regalo niya. Happy anniversary! Og karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kay ni oh.
2: Mao ba? Naka'y regalo sa ako ah? Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umawdig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na

0: mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Po si bisitasyon, manigdig, taga-dabong-dabong. Kining magnosik akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, nga dugay na, kanang yalibyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatanggaw, ha?
3: Pumunta ng...
4: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
3: Pumunta sa aroma ni, uy.
4: Ay, syempre.
3: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
4: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
7: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kung makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
6: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Hello po sa ating lahat! Kumusta po mga kaibigan?
1: Happy weekday! O weekday, di ba? Dili weekend.
0: Weekday.
1: Abinin mo og weekend na Captain Jake?
0: Yeah, weekday, Wednesday.
1: Weekday, Wednesday. Abinin mo Captain Jake nga kanang weekend na sa kataas sa panahon. Nga murag tinga ka ba nga murag dugay mahuman sa ano oy, sa adlaw.
0: Mas paspas magani ako nabantayan, murag dali ra kay ikot ang adlaw. Sa pagka medyo sa probinsya ka maybe
1: dugay.
0: Taas kay oras. Pero diri sa syudad baka ingon ka, sa bando na pud ay. Actually mo na ako napansin na paspas kay adlaw. But anyway, magandang araw po sa ating lahat. Mga kaibigan, simulan na naman po natin ang isang panibagong araw sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kamusta na ang mga ginikanan nga gipanghatdan ng ilahang mga anak o pangpaniud to Captain Jake kay nagsugod na magyud ang klase. Di nagyud mapugngan.
0: Ang pagsalig sa paniud to?
1: Ang pagsugod sa klase. Abi ni mong extension pa, ma'am, pwede extension pa sa ato ang kuan, ma'am, sa ato ang bakasyon.
0: Na klase na. Pero na
1: ingon na pud kay yung balay anak ka.
0: May ubang lugar nga pa nagsugod ang klase, especially sa mga lugar nga naapektuhan atong Niagi o nang labay nga paglinog, ayan, apektado kay especially sa Rangani province, mga kaibigan. Pero diri sa mga lugar nga maayo ang dagat sa panahon, sugod na gyud ang klase. Mao na mo ang buwan mo nabantayan nga mailhan ni mo pagsugod ang klase kay sayo kayo managan ang mga madungog na nimo ang mga motor. Ana, sayo kayo managan, madungog nimo ang kanang kabanha sa tambutso sa jeep.
1: Hindi ba kahakap ni Jake ang kanang mga estudyante nga maglabay? Madungan nimo mga footsteps sa mga sapatos. Nagpaano lang gid sila kap na bago yung sapatos. Sayo pa itong klase karon 7 a.m.
0: 7 a.m, no? Like, sa una wala man yan ang klase.
1: Karon mangod daw kap, ngano nagsugod og sayo ang klase, kay ga-shifting mangod ang klase.
0: Kay tungo
1: sa
0: kadagan.
1: Sa kadagan sa estudyante, alas 7 hangtod alas 2, alas 2 hangtod alas 6 ang second nga batch.
0: Yeah. Inaana na gid siguro kadaghan ng estudyante. Pero sa mo sa unang panahon, daghan naman po ng estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Pero so, sa classroom sa una, ma-remember na ko nami sa 50 plus at I think, or 50 to 60 ka students.
1: Mm-hmm.
0: Fourth year high school ko ato mami laki, mag-goot yung classroom, pero tingutag yun.
1: Nakatestingan ko sa kadaghan ng mag-Captain Jack sa bleachers me or sa kanang gym.
0: Ayan,
1: mag-klase.
0: Tinood, kabot ko na. Yeah, ang National High School nga, kung asa ko nag-graduate og high school, ma-remember na ko sa una, tungod sa kawalan ng classroom, dito rin mitapukon kung asa ang nang landong na yung mga ipil-ipil.
1: Ah.
0: Yeah, buhatan na sa mga bangko, mga milaki. Og ulan, away klase, mag-ampo, may ulan.
1: O di ba kahanga? O di ba kahamangan mo nga, ma'am, kanyang manglimpyo sa atang ma'am, magpa-extend sa ilang oras nga di mo sulod sa klase.
0: Basta ma-remember na ko sa una, tungod sa kawalan ng classroom sa una tungkol sa kadagang estudyante. Katungo tayo ay ma, karon na may sistema. Like, na class, evening class, na po yung sayo kay early kayo, as early as 6 o'clock.
1: 6 o'clock, oo.
0: Makita na ko, grabe, sayo ba ni nila? Mga na ba? Pero sa mga panahon sa una, ako, ka-remember ko, nga kulang man po may classroom niya. Na yung mga panahon nga, mag-classy mi sa kanang,
1: garden?
0: Kanang sa gym. Kanang ingonin mo na,
1: bleachers.
0: Sa bleachers. Na di kami maglingkod. Niya, sa bleachers, mga kaibigan, tulo na siya tulog kahugnaan. Tulog ka section. So magdungog man po, magdungog man sa mga...
1: May tama, tinga ka nga. Magkaita sa isa ka, gym, boy.
0: Kuan, ako na experience na, or ako mahinumduman na mami lucky, masabdan na sa unang panahon because wala mga choice. Ano ba? Niya, gawas niya na mag-klase sa una na ang mga ilalom sa pil-ipil na yung mga gibuhatan ng mga bangko. Ayan, dito may magpanahon niya ting klase, dito may magtapok. Muna mo ginabuhat sa una niya, sa classroom, mga unay gwapo-gwapong classroom, mga 50 to 60 ka-students na ang naadito. So, can you imagine unsay ka burden sa teacher na sa una nga, labi na kung ang mga estudyante puro po mga badlungon.
1: Badlungon. Mamina, pag outdoor ang inyohang klase, Captain Jake, ang ubang estudyante, mostly sa mga estudyante, dili good kay na sila gapaminaw kay manghimantay man na sila sa section. Kaya na po na akong crush,
0: Jesus, na po ng crush.
1: Ano po ng gwapo sa speaker section,
0: Pero ako, proud kay ko, ana. Nga, gikag elementary.
1: Ikaw ang crush ng kampo, sana.
0: Prince Charming. Prince Charming. Wow, may madaginot lain. Ambutog, ngano na nga. Permiti mo ko i-nominate. I highly, nominate Mr. Jake Parriaga as Prince Charming.
1: Tingamit ako, what's the purpose anang news o ganang...
0: Wala, pagwapo-gwapo lang.
1: Prince Charming sa eskwelahan.
0: Binawang araw to ako, ha? Masimutuog ka bang Prince Charming? Dili ko ti Prince Charming, ha? kwan, PIO.
1: Ah, kapalo po ikaw, unsa ang role sa PIO?
0: Ang PIO mo na siyang tigbadlong.
1: Ako nga sa una nga role kay kuan Captain Jack, treasurer.
0: Aba.
1: Para tingunit ko kwarta. Pero wak may budget o may kwarta.
0: Huwag naiamutan na ikaw mong tigunit. But anyway, mga na yung mga kaagi sa una. Karelate siguro po mga na. Kulang ang classroom kaya karon sa panahon na yung mga klase sa gabi. Diri sa amo ha, especially sa amo mga national high school, mga public schools diri na yung klase sa gabi, na yung klase sa hapon mo nang mahibuong ko sa iyo ba nimo. Kaya na di morning class nga between mag-start ng klase 7 o'clock, start ng klase, tapos mag-end og udto at I think ana nya homa na na po ilahi na po ng afternoon session.
1: Afternoon na klase.
0: So inana ka ko ano inana na day karon sa kadaghang estudyante.
1: Sa kadaghang estudyante Captain Jake, so murag lisod po kayo magbuhat sila kay other nga mga rooms.
0: Pwede good unta sa dinuod lang. Pwede good unta kaayo kung anyway, kung gobyerno good ang kwarta lang po ang addon lang isang kwarta sa lipunan. Maraming pera po ang Pilipinas, mga kaibigan. Totoo yan, maraming nang ninegosyo sa Pilipinas. Marami tayong resources like kita kompleto ta sa resources sa Pilipinas. Doon natay gold, doon natay kung asa man, guma na ta diri. Pwede. Tanan nga produkto nga ginaambisyon lang sa tanan sa ubang mga countries na sa Pilipinas. Mga natural resources po, mga kaibigan. Agriculture, booming.
1: Mm-hmm.
0: Kompleto ta. Kaya ng corruption ba? I mean, diyagin na mahug tanan. O na usay, daghan lugar nga dili maayong kalsada, may bungkang nga bago pang buhat, di bungkag na po. Dano bitos, may ilahan ganyan mga usag akurap ang man. But anyway, mga kaibigan, padayon to so naan. Welcome po sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Lang kwento na naman po ng buhay, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin. Ibang kwento na naman po ang pwedeng kapulutan ng aral. But before yan, ano po ba ang mga aral ngayon, Mami Lucky?
1: Yan, itong napakagandang aral natin. Minsan sa buhay natin, Captain Jake, kung asa ta mas komportable, di nataganahan mo gawas dito. Pero ang pinakalisod ay anak, Captain Jake, kay ang comfort zones feel safe. Feeling ni mo safe ka na, pero until you realize there are cages. Ibig sabihin, ang imong comfort zone di ay, feeling ni mo safe ka din ha, pero nagkadugay Captain Jake, wala ni mo nabantayan, nga mauna din na imo kulong sa imuhang potensyal.
0: Ang comfort zone mga kaibigan, talagang comfort. Ayan, pero...
1: Komportable ka.
0: Yeah, komportable ka. Pero ang buhay hindi kasi ganun dinisenyo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po kasi ganun dinisenyo ang buhay. Ang buhay po mga kaibigan, dinisenyo yan na bago ka matuto, may pagdadaanan. Pero kung pagka nakulong ka, ayaw mo dun sa discomfort na buhay, kung saan doon ka matututo, makukulong ka ngayon. Parang yan ang sinasabing cage.
1: Cage.
0: Makukulong ka ngayon sa comfort zone mo. Hindi ka makalalabas o hindi ka makakalabas. Dahil ayaw mong lumabas dahil mas masarap dito eh. Ito yung
1: komportable
0: dito
1: ko din.
0: Ako komportable. Mm-hmm. Mula kung naandan eh. Tapos pagka merong mga panibagong bagay na dapat inaalam, may mga panibagong bagay na dapat sana alamin o pag-aaralan, ayaw na natin kasi nga may discomfort. Ayan. Mm-hmm. Yan ang presyo na binabayaran for growth, Mami Lucky. And kung gusto natin mag-progress, gusto natin mag-grow sa buhay, may pay may
1: kabayaran.
0: May presyo yan, mga yeah. Diyan, may presyo. Lagi may presyo. Ayan, may presyo. Ang presyo po mga kami, hindi literal na binabayaran ng cash. Ang presyo po ay yung pagharap sa mga obstacles,
1: yun.
0: Mga challenges. Yun ang presyo niyan.
1: Usahay, Captain Jake, ang safest place mo pa rin ang dangerous space.
0: Ay, the most dangerous place, mga kaibigan, ang comfort zone. Yan. At bakit? Kasi may mga potentials na hindi na-develop. May mga potentials, mga kaibigan, na natutulog lang. May mga talentado, may mga talents na hindi napakinabangan. Bakit? Kasi nakulong sa comfort zone.
1: Uh-huh, nakulong sa idea na dinhilang ko kayo. Komportable man ko din, ano mo gawas pa man ko.
0: Ang talento po, mga kaibigan, ay na-develop dahil may mga sobrang talented na tao na talagang nag-progress pa.
1: Progress.
0: Bakit? Kasi hindi lamang basta talentado siya, kundi gusto niyang i-polish pa. Gusto niyang ayusin, gusto niyang palaguin kung ano man ang talent na meron siya. At ang pagpapalago ng talento, Mami Lucky, kaya sa lahat po naman nakikinig, it has the price to pay. Ano yung presyo? Training. Ayan.
1: What?
0: Yung time na ilalaan mo during sa panahon na nag-aaral ka. Ayan. It has the price to pay. Good. Dili pwede. Dedication. Commitment. Ayan. Yung yung disiplina sa bawat araw, yan ang mga presyo na para mag-progress, para mag-grow tayo sa person. Yan. Ang comfort zone, mga kaibigan, yan ang pinaka-dangerous place. Kahit pagka nakampante ka kasi ayaw mong lumabas sa comfort zone mo dahil dito ako kampante, ito yung alam ko lang, eto dito ako safe, dito ako masaya. Pero pagka nakulong ka dyan, Mami Lucky, later on, darating kayo sa pagkakataon na marami kang what if sa isipan mo. What if kaya no, ginawa ko ito? What if kaya no, kagaya rin nila, hindi ako natakot? Kagaya rin nila, kumbaga nag-step up din ako, ayan. Kung kagaya rin nila, kung sinubukan ko rin sana. Ayan. Ang lahat ng bagay, mga kaibigan, especially pag ang pinag-uusapan ay growth or progression, it has the price to pay. What? Ang presyo niyan ay commitment, consistency, and disiplina ang kailangan dyan. At ang pag-antos, sakripisyo. Hindi pwedeng walang sakripisyo dyan. Yan. Baka isipan natin na pagka nag-grow ka or nag-progress ka sa unan, ganun lang kadali. Hindi po lahat, hindi po ganun. Mm-hmm. Ang lahat ng bagay, mga kaibigan, na pagka pinag-usapan ay progression or pag-grow, kailangan talaga may sakripisyo dyan.
1: Yeah, syempre.
0: Walang Michael Jordan kung wala siyang disiplina. Walang Michael Jordan kung nakulong lang sa comfort zone. Sino pa ba, mga, walang Manny Pacquiao, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Ayun, walang Manny Pacquiao.
1: Walang Captain Jake.
0: Ayun.
1: Sa kung, love, sex, marriage, and career.
0: Kung nakulong sa comfort zone.
1: Yes. Walay Magnum C kung walay Captain Jake.
0: Yan. Kung walay Mami Lucky, kung wala siya magtuon. Ayan.
1: Ah, kaya palamihan ito istorya.
0: Muna ang ibig sabihin po, mga kaibigan, na walay mga tao nga nakaabante, nakatawid, nag-progress. Walang mga, maraming talentado, mga kaibigan, na may talent, may potential, pero laging takot.
1: Afraid, you're afraid.
0: Afraid, ayaw makinig, ayaw mag, dili gusto magtuon sa mga butang. Mm-hmm. Kaya yung mga talentad o yung mga talents nila nakulong lang or parang na, kumbaga natago lang nila ba, sayang na nga talent, gihatag na sa to, gift na siya sa tuwa, kailangan na sa palaguon na yun. And para maging inspirasyon sa dulo.
1: Correct.
0: Yun ang pinakamaganda dyan. So sana po, mga kaibigan, ha, reminder po sa lahat ng may mga potentials, na may mga pangarap sa buhay, huwag kayong makulong sa comfort zone. Pag sinabing huwag kayong makulong sa comfort zone, ibig sabihin, lumabas ka dyan. Ibig sabihin, pagtuon, ayong kahadlok, paminaw sa mga tambag, dili pwede ng arugante ta. Ang arugante po, mga kaibigan, hindi necessarily na madungog ni mo na iyang the way siya mo talk, arugante sa paminawan, but ang arugante, makita po usahay sa bisan, wa sa magstulti, pero wala niya gituman ng mga tambag. That's arrogance, mga kaibigan.
1: Yun.
0: Kala bang di maminaw tambag ba? Yango-yango lang, pero wag ibuhat.
1: Wag ibuhat. Kay feeling niya, mas howd siya.
0: Yan, no? Alam ko na kasi yan, no?
1: Ano ang problema ka ng...
0: Acne.
1: Alam ko na.
0: Ayan, acne.
1: Acne. Ayan. Alam ko na.
0: Alam ko na yan. Pag kumingaw na, alam ko na yan, kibaw naman ko, ana. Pag yan ang statement mo, hindi ka na matututo. Bakit? You are not open for another learning. Puno ka naman good. So, imuhang pagtanaw si mong kagalingon, puno ka na.
1: Mm-hmm.
0: Abinin mo, alam mo na. Pero hindi pa pala.
1: Yun.
0: Kasi ang room, ang pinakamalaking room, mga kaibigan, is ang room for...
1: improvement.
0: Ayan, room for improvement. Room for learning. Yan ang pinakamalaking room, mga kaibigan. Room for progression. Ayan. So, muna yung mga kwartong walay limit ba?
1: Yeah.
0: Walay limitasyon. Hangtod sa buhi pata, mo ang pinakadako nga room. Room for improvement, mga kaibigan. So, huwag niyo kalimutan yan, ha? Huwag katakutan ang mga pagsubok. Anyway, ang programang Love, Sex, Marriage, and Career, mga kaibigan, gihatod ganito sa Magnum C! The most trusted by seniors. Pinagkakatiwalaan ng mga nanay ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o sa mga may problema sa digestion, na atay Magnum C Barley Coffee. Kung pamao lang istoryahan, dun ay Magnum C Herbal Massage Gel. Kung dun ay diabetes naman, diabetic ka tayo, nay, nakikaila. Ingnangan na ay Magnum C Diacare. Magnum C Diacare. Mapalit lang sa 12 pesos. Barato lang ka na, Mami Lucky. Gituyo na para pareho na to, maka-afford bisan og luyos kalisod. Yung gusto na to maging healthy, makapalit ang food supplement sama sa Magnum C products, mga kaibigan. Affordable kang Magnum C. Nagpabiling!
1: Epektibo, barato!
0: And syempre, mga kaibigan, ayaw kalimot sa tuwang Caravan Day next week na yun!
1: Ayun.
0: June 27, mga kaibigan. June 27, dihata sa Isulan, Sultan Kudarat. Araw po yan ng Sabado, tama ba?
1: Yeah, Sabado, June 27, 2026, alas 8 ng umaga sa Barangay Calawag 2 Gym, Isulan, Sultan Kudarat. At pagkasapit po ng alas 2 ng hapon, magkita-kita tayo sa Surala Municipal Gymnasium, Surala, South Cotabato, alas 2 ng hapon, June 27, Sabado. Next week na po yan, magkita-kita tayo para sa ating Caravan Day.
0: Ayun, yata sa South Cotabato, sa Isulan, Sultan Kudarat. Panayin na sa inyong programa, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Ni ang naging ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karon siya akong regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kayo ni oh.
1: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kape nga magnum si?
0: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Huwag di gipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
1: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
2: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Good morning, ma'am.
4: Uy, good morning, pa. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
3: Pumunta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Pumunta sa aroma ni, uy.
4: Ay, syempre.
3: Hindi, tilawan ko. Ah, lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
4: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
5: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
6: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
7: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadami yung kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inamin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman para po sa mga supplements.
6: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Ito pa rin po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jake o si Mommy Lucky.
0: Ang programang sumbungan ng inyong mga kwento. Ayan. Sumbungan ng mga kwento ng buhay. Ayan. Programang Love, Sex, Marriage and Career lang yan, mga kaibigan.
1: Ang inyohang kauban na makichismis sa mga unsa man ang mga panghitabo sa inyohang palibot.
0: And mga story po ng buhay, mga kami, hindi lang basta kwento, hindi lang basta ibinahagi sa atin, kundi kwento na pwedeng kapulutan ng aral. Daghan kay mga stories diri, mga kaibigan, o sa'yo, makaingon ko, kaninga story ni daghan makarelate ni, daghan ang makaingon nga, hula, familiar gayang story. Sometimes gani makaingon tang murag akwa man ang story.
1: Kanang relatable sa ila Captain Jake, yeah. Meaning naka-relate mo, naamoy ka ng empathy baka ron sa kanang sender or sa storya, familiar sa inyo ha, murag feeling nimo ikaw ang imong storya.
0: And one thing ako na sabdan, Mami Lucky, bisan man sa kadaghang tawo ning kalibutana, pero usahay pare-pareho lang yung tagkaagis kinabuhi.
1: Lahi-lahi lang ang mga naagian.
0: Lahi-lahi lang kabugaton, lahi-lahi lang ang partner, lahi-lahi lang sitwasyon. But kasagaran, makaingon ka nga, makaingon kita sa mga story nga makarelate ko. It's either imuha or it's, story ba si Magson, story ba si mong mga pariente, so, story ba si mong mga kaila, mga amigo-amiga. Makaingon ka nga kanang story mo, kwento sa kong amiga. Inaanap po ba ito ang kwento sa kong amiga? So mga na, diri na madungog sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. And kung doon na may mga kwento ng buhay, mga kaibigan, gina-encourage mo na i-share inyo ang kwento. Ayaw mo ka-wow share sa inyo ang story. Paano gawin yan? I-follow ang Facebook page niya, Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Pag nag-share na mo niya or pagka nag-follow na mo niya, pwede mo share sa inyo ang kwento. I-PM lang min inyo inyong i-message bang inyo hanga story. Kap, inani ang dagan sa kong story. Ay, kauwaw, ayaw gunahon na nga. Unsaon ako ni pagsulti, Tagalogon ba ni, English ba ni. Dili na namo, wala na gamatter sa mga. Ang gamatter lang na is masabdala na to asa padungang imong story. Unsa yung sinabdanan, unsa ang padulngan sa imong story. And, pinaka-importante nga ng natural. Kana bang masay, mura ba ka nang nagstoryahanay lang, tas personal ba?
1: Kana, kuha lang, good. Make it simple. Nga, mauni na hitabo, tapos unsay.
0: Paano ba ka mag-storya pagka na kay amigo sa imong atubangan? Amigo, bay, nani mo na hitabo, bay. Katong niyaging adlo, bay, nani. Mura ka kinana na story sa imong
1: mods. Mods og pods.
0: Bay, nani mo, good, bay. Grabe, away mo, good, sa mga sawa, bay. Kasi na sinugdanan siyong away, ani mo gunto. So, muna, inani mo gunto. Murag inana lang pagsaysay sa story. So, dali sa subtone niya, dali na po na ito i-share.
1: Share.
0: Ana lang. Ganun lang po kadali, mga kaibigan. Gaya ngayon, ibang kwento na naman po ng buhay.
1: Ay naku, napakaganda ng kwento natin sa araw na ito. Pero bago ang kwento na to, Captain Jake, ato lang gustong pasalamatan ang atong mga tigpamina, mga suki na to. Huwag sa mga gusto mag-update Captain Jake or di ba kaha mag-like sa itong Facebook page, pangita ang Captain Jake ug Mommy Lucky. Hello kay Mira Villalba. Mga taga ang Villalba family sa may wao, Captain Jake, nagapaminaw sila sa tuwa permanente. Bugoy Obedensyo. Ayan, mga taga-Hingog, salamat sa inyong pagpaminaw. Mga taga-Barangay, Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, si Aldrian Ondo, salamat sa inyong pagpaminaw. Ugang mga taga-Trento, Agusan del Sur, si Angel Balilahon, si Richelle Angon, ang mga taga-Cagayan de Oro City, Captain Zay, kanagatanaw po sa itong Facebook Live. Hello po sa inyo.
0: And of course, Mami Lucky, gusto na ako i-greet ang mga new followers sa Facebook, si Pareha Bacuslea, si Lily Sugagil, marami salamat, si Adelfa Aquino, Mig Ace, Alia Dacer, Ronald Kimmo, o Kimno, and si Cesar Maravilla, marami salamat, si Anonis Gerson, ito po ang mga bagong followers, si Cecil Palma, nakaanda pa sa programa natin, si Jassy Diocades, Diodita Aiso, si Lorna Santiago, marami salamat, si Mira Villalba, nakaantabay po lagi yan. Thank you po sa inyong pakikinig at sa lahat po ng mga nanay na nakikinig po sa Nanay Tercita Biit, laging nakikinig yan, Nanay Cristita Ormilio sa Bansalan, marami salamat.
1: Hello tayo. Judith Abelia, mga taga-Barobo sa Rigado Sur, salamat po sa pagpaminaw. Si John Roca Buglusa, ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Cecil Basadre, thank you po kay Sweet Dumaging, ang mga taga-Isulan, Sultan Kudarat. Excited na sila, Captain Jake, para sa tuang Magnum Sea Caravan Day karong June 27, alas 8 sa buntag. Nah. Ivy Garino, salamat sa pagpaminaw, mga taga-Surala, South Cotabato. Magkita-kita po ta, alas 2 sa hapon, sa June 27.
0: Kining taga-Surala, hindi lang ni sa Surala ha, kung taga-Tibuli ka, taga-Banga ka, Kailan doon lang ba? Tagabanga, Bagumbayan, Santo Niño, o sabay mga dool niya nga lugar, Marbel. Kung kayo po ay malapit lang naman sa Surala, umaten po kayo sa ating Caravan Day para po magkita-kita sa Municipal Gymnasium man siya.
1: Oo.
0: Para magkita-kita sa abda ninyo. Nga, ah, okay, nanimitig paminaw din nga mga nanay, tatay, makibawa po ni ba nga, daghanimitig paminaw sa itong may na nga taga-tupi, may taga-tampakan, mamilaki.
1: Oo.
0: O tantangan ba na? Tampakan.
1: Tantangan.
0: O, tantangan.
1: O, doon lang din na Captain Jake. Ang mga taga-Nurala, Santo Niño, Tibuli, katoingan ni Captain Jake, mga dugol ng lugar, pwede mo mag-appeal sa ato ang Magnum Sea Caravan Day. In fact, kung tayo mga taga layo naman siguro yung Corona Dalit Cup, no? Kung makaato sila dito. Actually, mas layo pa ganyan tantangan.
0: Marvel? Ang Marbel po mga kabihan, doon lang sa Surala. Pila lang kami nito, abot na kag Surala. And ang mga taga-tantangan, medyo layo-layo, gamay, tupi, palumulok.
1: Siguro ang tantangan, ang dool-dool sa tantangan, ang isulan.
0: Ah, dari malayo.
1: Sa mapa.
0: Mas layo na siya mamilaki.
1: Ah, layo na yun siya.
0: Mas
1: layo.
0: Mas dool, kung taga-tantangan ka, mas dool-dool dari sa may, ano, sa may South Cotabato, dari sa may Marbel. Agi ka pa doon sa Marbel, Marbel to Surala, mamilaki.
1: Oh.
0: Ayan. O si Ma'am Dai Chavez, nakaantabay sa programa natin, Shenley Perez, Boyet Selma, nakaantabay sa atin sa Midsaya. Thank you po sa pakikinig.
1: Ayan, si Judith Saliot, mga taga-tagmina, Surigao del Sur, salamat sa pagpanginaw, Ana Hamero, thank you very much po sa inyo, si Debay Sally. Thank you po, salamat po sa inyong pagpanginaw, namina po karon si Cherry Mar. Cherry Mar Drug Cantilan, salamat po sa inyong pagpaminaang new branch do sa kantina Surigao del Sur, Captain Jake, na ay products sa Magnum Sea Products din ha sa Cherry Mar Drug Cantilan.
0: Si Mira Villalba, maraming salamat. Si Zebanti, si Zebanti, 70. Ah, oh, Moni mag-ibasa, no? Bambi from Isulan. Si Emma Hurtado, si Nanay Valentina Alvarez. Marami salamat po sa inyong mga taga San Francisco, Agusan sila. Si Nanay Valentina, Nanay Nelly, Nanay Nora. Nanay Nora, kumusta naman po, Nay? I hope, Nay, nga nakas maayong kahimtang, Nay, ha? Nanay Nora, si Nanay Tresita Trabok. Di ko kalimutan, eh. Kinangutana ko dito sa itong opisina. Nag-aantog gihapon na si Nanay din to.
1: Salamat!
0: Marami, Nanay. 89 years old na na, ha?
1: Pero mo ato gihapon ano mga lugar ha, thank you gyud kayo sa so, lagyo ana sila Captain Jake pag nagkatigulan ug kanagkalaagan
0: na maono
1: Morris
0: na ni Carmen Poras
1: say maabot og Davao matingana lang ka magbitbit og tulo ka kuan
0: binangay
1: ay kanang saging si pisa saging niya napogay biko niya napogay hala na naglibog ko kap pagiunsa ka to niya pagkaya og bitbit
0: okay nanay Carmen Poras
1: ayan. Salamat kaayo na
0: ayan sa lahat po ng mga taga tag ni mga nanay sa Bislig si Nanay Elsa Nurkit ayan din ato na kalimtan Nanay Lolita Go maraming salamat po sa pagpaminaw si Nanay Flor Flores
1: Nanay Flor Flores, thank you very much.
0: Si Joel Somalo, lagi nakikinig yan sa Bislig City. Sino pa ba mga suki na ito?
1: Nanay Alicia Captain Jake. Si Nanay Alicia Guillermo. Ayan, si Nanay Alicia, taga magsaysay sila Captain Jake, sila Nanay Rosita Lokvitos, si Nanay Corazon Pablo. O katong kinar, katong ato ang 92 years old ni listener Captain Jake sa Hingoog, si Nanay Visitacion Sampurna.
0: Ayun, salamat
1: thank
0: po
1: Nanay. Taga puro 4 Hingoog City ni sinanay og sinanay Anita Ilerina sinanay Lily Dionio ato 79 years old na to nga nanay Captain Jake nga permanent gud maminaw sa to ang programa so salamat guys sa inyo
0: salamat
1: ha.
0: Po sa inyo laging pakikinig ug di na to pwedeng kalimtan mami Lucky di na to pwedeng kalimtan ang kanunay gapamina sa to programa labi na diri sa may Bislig City no sinanay ang Amaro family si Inday Amaro. Ayan, salamat po sa inyo. Kumusta na mong tanan dias Bislig City?
1: Okay, Rakap. Mingaw na mininyo ka.
0: Taon na kita nga, wa. Taon na kita nga. Kung
1: December mo ito.
0: Nakuha ang 50,000 pesos ba yan ninyo, ha? Pero ang sunod balik na mo sa Bislig City, 100,000 pesos! Liman ka na.
1: Dugay-dugay sa tamatong Bislig kay nakuha man tong jackpot prize.
0: 100,000 pesos po mga taga Bislig City sila na Inday, si Joanne, yeah. Amaro.
1: Thank yung you.
0: Mga talagang lagi nakikinig sa programa natin na dili pwedeng wa gina sila sa itong programa. Salamat po sa lagi pakikinig.
1: Alam and po na. Ano kit?
0: Bisag di na sila ga-message ato pero kay bago ko tigpaminaw ginakanunay sa programa. Mga taga Rosario, Prosperidad, Trento, Santa Josefa, kayo na po ang kasunod na dadalawi ng Magnum Sea Team. Mga taga Rosario, pwede mo mato sa Santa
1: Josefa.
0: Yes, and pwede po mo mato sa Trento, niya ng Adlawa. Pagka-announce na mo ang schedule. Ito na po ang kwento, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay. Lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Bilang isang padre di pamilya, Kapitan, wala tayong ibang pinangarap kundi alagaan ang ating pamilya. Mahalin ang ating asawa at ang ating mga anak. Subalit sa isang pagkakataon, Kapitan, sa kabilang banda, pagkatinanggal at kinuha sa iyo ang karapatan bilang isang ama, lalong-lalo na ang mga responsibilidad, hindi mo alam kung saan mo ilulugar ang iyong sarili para mabuo lamang ang isang pamilya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lino. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan. Nagpagkaroon o nang magkaroon ako ng pamilya. Noong mapangasawa ko ang isang babaeng mataas ang pangarap sa buhay. Itago na lamang po natin sa pangalang Wina. Noong mag-asawa kami ni Wina, Kapitan, mas pinili niyang siya na lamang doong dumiskarte sa buhay. Mas pinili niyang siya na lamang ang magtrabaho sa aming dalawa. Bagamat sinimula naman namin dalawa na kami pareho ang nagtatrabaho, pero sa mga panahong yon, hindi na namin naaalaga ang maayos ang aming mga anak. Lagi lamang naming iniiwan ang aming mga anak sa mga yaya nito. Dumating ang pagkakataon na naramdaman namin na halos hindi na kami kilala ng aming mga anak. Dumating ang pagkakataon, Kapitan, na napapansin namin na mas mahal pa ng aming mga anak ang kanilang mga yaya. Doon na kami nag-usap ng dalawa ni Wina, ng aking asawa. Nagpasya kaming dalawa na isa sa amin ang magsakripisyo, isa sa amin ang tumigil na sa pagtatrabaho para maalagaan at masubaybayan lamang ang aming mga anak. Mahirap para sa aming dalawa na kaming pareho ang wala. Hindi namin alam kung ano nang nangyayari. Paano ba inaalagaan ang mga yaya sa mga panahong wala kami sa tahanan namin? Sa mga panahong yon ay madalas akong nasa labas ng aming tahanan bilang isang ahente. Sa madalas na pagkakataon, wala ako sa aming tahanan. Ganon rin naman ang aking asawa, Kapitan. Pero sa aming dalawa, higit na mas malaki ang kinikita ang aking asawa. Madiskarte, mataas ang kanyang sweldo. Magaling sa kung magaling, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit napapadalas ang hindi namin pagkakaunawa ang dalawa. Hindi dahil sa anumang kakulangan ng aming pamilya. Hindi dahil sa maliliit ang aming kinikita. Ito'y dahil sa kung sino ang dapat nangunguna sa aming tahanan. Dumating kasi sa punto, Kapitan, na naging batayan na. Naging basihan na ang kinikita sa tahanan o kinikita namin sa isa't isa o kinikita ng bawat isa sa kung sino ang mangunguna sa aming tahanan. Dumating sa punto na nawalan ako ng boses. Sa halip sana ako ang magtatrabaho, Kapitan. Mas pinili ng aking asawa na siya na ang magtatrabaho. Sinabi niya sa akin na mas mainam lang ikaw ang maiwan sa bahay. Mas malaki naman ang kinikita ko at mas malaking kawalan ito sa ating pamilya kung sakaling ako ang bibigay, ako ang hihinto sa ating paghahanap buhay. Bagamat ayaw ko sanang mangyari yung, Kapitan, gusto ko pa sanang ipaglaban ang aking karapatan. Ipaglaban ang bilang isang lalaki at responsibilidad ko na mag-provide para sa aking pamilya. Pero mismo ang aking asawa ang nagsabi sa akin na siya na lamang daw. Para hindi kami mag-away at para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ay tinupad ko naman ang kanyang sinabi. Huminto ako sa aking pagtatrabaho. Bagaman, hindi naman ganong kalaki ang aking kinikita pero mahal ko ang aking trabaho, Kapitan. At alam ko sa darating na pagkakataon ay lalaki rin ang aking kinikita o sweldo.
alagaan ko ang aking mga anak. Nagbigay ako ng panahon at oras at sinunod ko ang sinabi ng aking asawa. Sa mga panahong nasa bahay lamang ako, kapitan, ay hindi maiwasang mag-isip ako ng hindi maganda patungkol sa aking asawa. Alam ko na nagtatrabaho lamang siya, pero may mga pagkakataong kung umuwi ng bahay parang wala siyang pamilya. Dito ko napag-isip-isip ang kaibahan na kung lalaki sana ang nagtatrabaho, mas mainam. Mas mahirap kung babae ang nasa labas ng tahanan, kapitan. Napapaisip ako ng kung ano-ano. Baka madisgrasya. Baka ano nang ginagawa. Baka meron na itong ibang kinikita. Dito na nagsimulang hindi namin pagkakaunawaan sa mga panahong nagtatanong ako sa kanya kung bakit siya ginagabi. Bakit may mga pagkakataon na halos madaling araw na siya kung umuwi sa amin. Ang lagi lamang niyang paliwanag sa akin, kapitan, kinakailangan daw niyang makisama. Makisama sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang boss, lalo pat madalas ang gusto ng kanyang boss, kapitan, ay kasama siya. Hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng masama, lalo pat nakitaan ko na ang kanyang boss, kapitan, ay batang-bata pa. Ang boss niya ay halos magkaedad lamang sila. Napapansin ko rin na madalas silang close na dalawa. Madalas ding ibinibida ng aking asawa ang kanyang boss, kapitan, kahit sa mga panahong kumakain kaming dalawa. Na madalas hindi niya napapansin, ang lagi naming pinag-uusapan ay ang kanyang boss. Keso gaano kagaling, gaano kabait, at kung ano-ano mga bagay ang binibigay sa aking asawa. Napatanong na rin ako, kapitan, kung bakit ganoon na lamang ang pagtrato sa kanya ng kanyang boss. Kung saan sinasagot naman niya ako na mahilig lamang daw magbigay ang kanyang boss at hindi lang naman daw siyang binibigyan ng kanyang boss. Sa madalas na pagkakataon, siya lamang daw nabibigyan dahil siya lang naman daw ang nagbibigay ng mataas na performance. Kaya ganun na lamang daw ang pagtrato sa kanya na kanyang boss. Totoo naman talaga, kapitan, na mas malaki talaga ang kanyang kinikita. Halos triple ang laki na kanyang sweldo sa dati kong kinikita o sa dati kong sweldo. Ito rin ang naging dahilan kung bakit napag-aaral namin ang maayos ang aming mga anak. Nasa pribadong paaralan ang aming mga anak. Nakakakain kami sa mga lugar kung saan hindi kami namoproblema. Talagang may sakto at wasto ang ipon ng aking asawa. Subalit sa paglipas ng mga panahon, kapitan, nararamdaman ko ang kaibahan. Nararamdaman ko ang diferensya ng walang kinikita ng isang lalaki na nasa tahanan lamang at nag-aalaga lamang ng mga bata. Dumating ang pagkakataong sinabi ko sa aking asawang babalik na ako sa aking trabaho. O di kaya ay magtatrabaho na lamang ako sa iba o mag-a-apply na lamang ako. Ayaw naman niya, kapitan, at ayaw niyang pumayag. Ayaw daw niyang maiwan ang mga anak. Baka daw darating ang pagkakataon na pakikiusapan ko daw siyang huminto na lamang daw sa kanyang trabaho. Ayaw na niyang mangyari yon. Ayaw daw niyang mangyari na hihinto siya sa kanyang pagtatrabaho dahil nasasayangan daw siya sa kanyang kinikita. Okay lang naman yung, kapitan. Tanggap ko na sana ang lahat ng yon. Kaya ko namang alagaan at napakasimple lang naman ang responsibilidad ko bilang taga-alaga ng aming mga anak. Ang hindi ko lamang nagugustuhan ay yung parang wala na akong desisyon, wala na akong kapangyarihan sa sarili kong tahanan. Lahat na lamang ng mga salita, lahat na lamang desisyon o ng mga desisyon ay galing dapat sa aking asawa. Yung tipong lahat ng gugustuhin niya ay sasang-ayon na lamang ako. Kasi kapag ka hindi ka sasang-ayon, makakarinig ka ng mga pananalitang, ako naman ang kinikita o ako naman ang kumikita. Yung tipong ipinamumukha sa akin, kapitan, na wala naman akong naiiambag sa aming tahanan.
Yung pinaparamdam sa akin na wala naman akong ambag at wala akong naibibigay para sa aming pamilya. Mula sa bigas, pagkain at pangangailangan namin ay ang lahat ng yon ay galing sa aking asawa. Isang pagkakataong kapitan ang matapos ang pinagawang bahay ng aking asawa nang imbitahan ko ang aking mga kapatid. Imbitahan ko ang aking mga kamag-anak at inimbitahan ko rin ang aking mga kaibigan. Sa sobrang saya ko noon dahil naipagawa na ang aming tahanan ay nagawa kong imbitahan silang lahat para makisaya, para masaksihan din nila. Pagkatapos ng kumain ng lahat at bago nagsiuwian ang lahat ng aming mga bisita, nakisama muna ako sa aking mga kaibigan at habang nagiinuman sila ay umupo ako sa kanilang tabi. Lahat ng aking mga kaibigan ay nagsabing, "Congratulations! Masaya kami para sa inyo. Congratulations at sa wakas, bago na ang bahay ninyo." Nang marinig ito ng aking asawa, kapitan ay agad siyang lumapit. "Anong congratulations?" "Ako naman ang nagpapagawa ng bahay. Dapat sana ako ang kinukongratulate ninyo. Dapat sana sa akin nyo sinabing congratulations. Kung hindi ako nagsikap, kung hindi ako nag-ipon, makakabahay kaya kami o magkakaroon kaya kami ng bahay na ganito? Kung hindi dahil sa pagsisikap ko, hindi kami magkakaroon ng ganitong bahay." Natahimik ang lahat, kapitan. Gumingiti lamang ako para hindi halatang naapektuhan ako. Pangiting-iti lamang ako habang durog na durog ang aking puso, kapitan. Sa sobrang hiya dahil sa harapan mismo ng aking mga kaibigan, sa harapan mismo ng aking mga kapatid, sinabi yon ng aking asawa. Maya-maya pa niyan ay nagpaalam ng aking mga kaibigan. Ramdam nila na hindi nasiyahan ang aking asawa. Ramdam nila na parabang na-offend ng aking asawa sa kanilang sinabi. Hindi naman nila gustong sabihin ang mga bagay na yung kapitan dahil mag-asawa naman kami at walang ibang ibig sabihin ang mga salitang yun. Kinukongratulate lang naman ako bilang paghanga nila dahil meron kaming bagong bahay na ng aking asawa. At hindi ko naman inaangkin na sarili ko. Hindi ko naman inaangkin na ako ang nagpagawa ng bahay at wala naman akong ibang sinasabi. Doon ako nasaktan. Umalis ang aking mga barkada, ang aking mga kaibigan. Umalis na rin ang aking mga kamag-anak. Maya-maya pa niya ang kapitan nung maiwan na lamang kami sa loob ng bahay. Doon na naglabasan ang masasakit na salita. Ang sinabi pa ng aking asawa ay pabida raw ako. Sinabi ko sa kanyang wala naman akong inaangkin. Alam ko namang ikaw ang nagsikap. Alam ko naman ikaw ang nagsikap, ikaw naman ang nagpagawa ng bahay na ito. Hindi ko man o hindi man, hindi ko inaangkin kailanman na ako ang nagpagawa. Sa bagay, wala naman talaga akong ambag. Sinabi ko sa kanya. Hindi pa natapos doon, kapitan. Sinabi pa niya sa akin na kung siguro daw ay madiskarte rin ako tulad niya. Siguro raw kung nagsikap rin ako katulad niya. Kung siguro daw ay hindi lamang ako mapili sa trabaho. Siguro daw, kagaya rin niya ay nakapag-ipon na rin ako. Kagaya rin niya ay meron na rin akong malaking sweldo. Sa dumating pa ang pagkakataon sa usapang yung kapitan na ininsulto pa niya ang aking pagkatao. Hindi katulad ng ibang lalaki. Hindi katulad ng boss ko. Doon ako nagalit, kapitan, dahil ikinumpara niya ako sa kanyang boss.
Sinabi ko sa kanyang, oo, hindi ako katulad ng boss mo. Hindi ako katulad ng lalaki inaasahan mo. Pero alam mo naman, mulat sa pool, nagsisikap ako para sa ating pamilya. Hindi ko alintana ang pagod, bagamat maliit ang sweldo ko. Pero kinikita ko yun ng disente. At wala akong ginagawang masama.

sahod mo ay dahil meron kayong relasyon ng boss mo. Akala mo hindi ko napapansin. Ilang beses na nating pinag-usapan ito. Hindi mo lamang napapansin na sa lahat ng pagkakataon lagi mong ibinibida sa akin kung gaano kabait yung boss mo. Siguro may relasyon kayong dalawa. Siguro kaya ka malaki o malaki ang kinikita mo ay dahil may extras ang binabayad sa'yo. Bunga ang lahat ng iyon sa galit ko, kapitan, at hindi ko na napigil pa ang aking sarili. Hindi ko na nagawang pigilin pa ang aking sarili. Nabuhos na ang lahat ng galit ko. Nailabas ko na mga sakit, ang mga masasakit na salita na matagal ko nang itinago sa aking puso. Sa galit niya, kapitan, at nang marinig niya mga sinabi ko ay nasampal ako ng aking asawa. Galit na galit siya sa akin. Walang hiya ka. Sa galit niya, kapitan, nagmukhang ako patuloy ang may kasalanan ng lahat. Sinabi niya sa akin na nagsikap siya. Inayos niya ang kanyang trabaho, ang kanyang buhay para sa amin. At yun lang daw, at ang tangi ko lang daw iginanti sa kanya ay yung masasakit na salita. Ito lang ba ang ganti mo sa akin? Kung nakapagpundar tayo ng sarili nating tahanan ay dahil yun sa pagsisikap ko. Tapos gagantihan mo ako ng ganyan, pag-iisipan mo ako ng masama. Hindi man lamang niya kinonsidera, kapitan, na kaya ko lang naman nasabi ang mga bagay na yun ay dahil rin sa kanyang sinabi sa akin. Kaya lang naman ako nagalit din ay dahil rin sa kanyang mga ipinapakita sa akin. Ang kawalan niya ng respeto sa akin bilang asawa niya. Sa galit ng aking asawa, kapitan, kinuha niya ang kanyang mga gamit, kinuha niya ang aming dalawang anak. Aalis na sana sila sa aming tahanan, kapitan, nang lumuhod ako sa kanya. Ayaw kong masira ang aming pamilya. Pinigilan ko ang aking asawa dahil umiiyak na rin ang dalawa naming anak sa pagkakataong yun. Huwag kayong umalis. Humihingi ako ng patawad sa aking asawa, kapitan, sa mga bagay na nasabi ko sa kanya. Hindi ko naisaktan ka. Patawarin mo ako. Kinalimutan ko ang sama ng loob, kapitan. Ayaw ko lamang masira ang aming pamilya. Kinalimutan ko na minsan, nagkaroon rin ako ng sama ng loob at naipon yon sa mahabang panahon. Binawi ko na lamang lahat ng mga sinabi ko sa aking asawa para huwag na silang umalis pa. Ayaw ko rin mapag-usapan kami ng aming mga kamag-anak. Ayaw ko rin, kapitan, na baka makarating pa sa aming mga kamag-anak na ako ang dahilan kung bakit umalis ang aking asawa. Baka isipin pa nila na napaka-irresponsable kong lalaki. Dahil siya naman ang nagsisikap, siya naman ang may hanap buhay. Tapos nagawang ko pa siya ng pagkakamali. Normal na iisipin ng mga tao sa paligid, kapitan, na napakawalang kwenta kong lalaki. Lumuhod ako para humingi ng tawad, kapitan, at nakiusap rin ang aking mga anak na huwag nang ituloy ang kanilang pag-alis. Buti na lamang at naagapan at hindi na tumuloy sa pag-alis ang aking asawa. Yun na siguro ang pinakamatinding pag-aaway naming dalawa. Yun na siguro ang pinakapagkakataong, kapitan, na halos masira na ang aming pamilya. Para hindi lamang kami mag-away at para hindi lamang masira ang aming pamilya, hanggang sa kasalukuyan ay sunod-sunuran pa rin ako. Nawawala na rin ako ng gana, kapitan. Pakiramdam ko hindi ako lalaki. Pakiramdam ko hindi ako ama. Hindi ako ang haligi ng tahanan. Wala akong boses, wala akong kakayanang gumawa ng desisyon. Dahil sa tuwing gagawa ko ng desisyon, laging sasabihin ng aking asawa na siya naman daw ang kumikita. Siya naman daw ang gumagawa ng paraan. Na para bang sinasabi niyang wala kang karapatan sa pamamahay na ito. Pinipigil

Sinaksakan ko naman ang aking sariling mag-isip ng hindi maganda, Kapitan. Sa kagustuhan ko maging maayos lamang ang aming pagsasama. Sa kagustuhan ko na hindi lamang kami maghiwalay. Gusto ko payapa ang aming pamamahay. Gusto ko maayos naming mapapalaki ang aming mga anak. Lagi ko na lamang pinapanalangin, Kapitan, na sana isang araw ay magiging okay na rin ang aming pagsasamang dalawa. Kung may rason man kung bakit kami nagsasama ngayon, ay dahil lamang yon sa aming mga anak. Nagsasama nga po kami sa isang bahay, pero parang hindi naman kami mag-asawa. Sa madalas na pagkakataon, sa sala pa nga ako natutulog, Kapitan. Umaasa ako na darating ang pagkakataon na magiging maayos rin ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang.

0: Marriage on Fire. Love. Sex. Marriage on Fire. Love. Sex. Marriage on Fire.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
4: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimain ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
3: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan.

0: Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhin mong kuoy.
1: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
1: Refreshing lagi.
2: Lami sa paminaw.
1: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
2: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
4: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, bilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
5: Ikaw na pala.
6: Love.
7: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
8: Sigurado ka?
6: Sex.
8: Ayosa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
7: Sos na anak sa kanya na, puros lang kaselos, puro kaselos.
8: Natural, kay sige kag pambabae.
7: Yes, tanawon, tagad ko sa trabaho.
9: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
10: Ingatan mo siya.
9: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
11: Favorite pa yung nakikinig sa programang Love,
12: Sex, Marriage and Career. Kao ba si Captain Jack kung si Mommy Lucky? Kung ang problema ni mo karon, naglibog ka kung sa may kalahian aning herbal coffee o ganing barley coffee, magunay pangutan na Captain Jake, ha? Lisod para nila daw i-compare. Pareha duha lami, pareha duha healthy, pareha ang duha herbal. Galing lang ang Magnum C Barley Coffee, nindot para sa katong nagproblema, nagproblema, maglisod og bawas, constipated, kay tungod sa chia seed nga taas og content sa fiber, mo'y makatabang, makapanindot or makapawash out sa imuhang bloating na feeling ka ng bloated, feel good.
11: Barley mismo, Mami Lucky, ang barley mismo talaga malaking tulong yan para sa may mga constipation. Napakaganda mismo ng barley. Daghang kayo ang testimony sana, Mami Lucky, mga testimonya sana ng barley. Sus, bisan, bisan kami lagi din namin mangayo, daghang kayo
12: muduol,
11: muduol, send sa mga messages sa Facebook. Kap, Moni Moni Mona, grabe kayo, Mona. Among mga testimonials diri sa mo ang library kanang bitong among gina-play sa programa. Siguro na rin sa mga almost 1,000 materials kanang mga different people mga gahatag og testimonials.
12: Mm-hmm.
11: Pagka nami caravan day, muduol lang unang tao. Na, di na may sa una kay ngita mo tagkin sa mo testimonya.
12: Mm-hmm. Karon kay muduol lang tao, kapindot kay ninyong kape ba?
11: Oh, ang capsule, ang Daya Care. Mo na gipainom na ko sa kuang ganito, ganyan. Ang Magnum si Daya Care, bag-o lang mi gainom anak ka pero maayo jud kaayo. So, nindot kay na siya nga mga testimonya kay kana sa amo po, lami po na sa among paminaw. Gawa sa testimonya nga maayo sa lawas, Mami Lucky, isa sa mga gwapo nga testimonya, barato kaayo inyong presyo. Maayo kaayo.
13: Ah.
11: Kabalo ka nga sa tanan, kiniragid ang ako ang nakuan nga barato.
12: Oo, na food supplement. Pag yun. Epektibo niya. Lami pag yun.
11: Yeah, ako gitubag ang kuan, lola. Tungod kay ang Magnum si nagpabiling.
12: Epektibo, barato. Kabalo ka, masito bag sa user cup.
11: Oh.
12: Unsa pa peng.
11: Unsa pa peng. Mga na ha.
12: Unsa
11: pa peng. Nay ha, sa mga gusto makaparato niya, nindot ang produkto, sulay ang Magnum C Herbal Coffee. Kung walay Magnum C Herbal Coffee, sulay ang Magnum C Barley Coffee. Kung haplas ang istoryahan, basi na po mo'y haplas cup na, uy, barato kayo namong haplas, 95 pesos lang. Kung amo ba, 150, 180, 200, ang amo, 195 pesos lang. 95 pesos lang. Ang atuang mutya, Kojic Papaya nga sabon, 65 pesos lang. Barato kayo na.
12: Hindi kayo ni nga sabon. Tapos siyempre, pag humanin mong sabon, mang lotion dayon ka para hamis ang imong kutis, Captain Jake, para murag imong kutis kay...
11: Humot ha, gawas nga hamis.
12: Gawas nga hamis, pang pahumot, di na kakailangan pa mag-perfume pa. Mutya, Kojic Papaya lotion. Mm. Yan human, Captain Jake, para di manimaho ang lawas. Bit lang kanila kapos ka magkarapon. Hindi manimaho ang imong...
11: Lawas.
12: Lawas. Hindi manimaho ang imong tiil. In fact, pwede na sa tiil. Natay, Mutya Underarm Deo Spray.
11: Ayan, sa mga mahilig sa tawas, nanatay produkto nga Mutya Deo Spray. Mutya para sa kilikili. Spray lang ni mo na, oh. Uganay mong ilok. Di magbasay mong ilok. So, lain ninyo, Mutya Deo Spray. Gwapo kayo na. Labi na sa mga dalaga.
12: Yes, niya. Nakanino taan ni Captain Jake, pwede mabutang sa bag. Labi na karoon. Ting klase na, nindot kayo ni sa mga estudyante nga singtanong pag muatog sa pilahan.
11: High school.
12: High school, dala na magsugod, Captain Jack.
11: Adolescent period.
12: Oh, mga kanang tawag ani nga, diha na magsugod. Bago ta mag-crush, siguro unahon sa siguro nato nga humot ang atong ilok.
11: Kana.
12: Madlo kasi mo anak, ko crush na ka nga, wagay kay bahugan ka ni mong ilok.
11: Gawas nga, kwan, ato lang, kwan, pagkamang laba, ang ilokan, kusuhag maayo. Kaya usay biya ang bacteria bisan pag naka kay mga nagaroll on ga everything ang pangarasa kilikili di mo effect kay ano man sometimes ang bacteria naasay mo hang kanang sa ilukan ba kanang say man gud ang singot mauga diha ang mga virus na diha ang kagaw na diha nya dili malabhan og tarong so di matanggal ang mga ano sumana nga ang body odor bagbalik-balik yun
12: so, pero kani nindot kay ning motya deo spray na to Captain J kag bagay gani siya sa tan all ages
11: yan ma senior man mapabatan-on man Mutya Deo Spray para sa kilikili na available na sa mga dagadiyang butika, pharmacies in mga lugar. Orange ang color ana Mami Lucky. Mm-hmm. Just in case na makita mo ha, Mutya Deo Spray, orange ang color ni ana. Makapalit mo ana sa mga dagadiyang butika, pharmacies in mga lugar. Pangitalo na mo itong para sa kilikili sa Mutya. Mutya Deo Spray mga kaibigan.
12: Yeah, ang nakaningot po ni Captain Jake. Aside sa humot ani kinahanglan kita magdi mo na itawas aside sa humot di siya Captain Jake ang nakanindot pagid ani kay kanang long lasting
11: ayan dili magbasa ang kilikili
12: yes.
11: So aha available na po yan mga kaibigan balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan kwento ng isang lalaki si Lino ang kwento niya isang padre di pamilya nga montaon niya mulo in taon nga para di lang may magbuwag sa kong asawa kap ni antos jud ko akong gisabot ang akong asawa so nagtrabaho siya pero mas gamay ang income sa iyang asawa. Ang asawa niya may dakong kita kay may man mo trabaho iyang asawa po. Maybe siguro abtik po gani asawa, dominant ang kinaiya sa iyang asawa.
12: Dominante.
11: Dominant ayan. Pagka sinabing dominant, dili automatic kang dautan ha. Pagka sinabing dominant, ibig sabihin galid, gadumala, mas gusto niya siyang mo handle. Mao na 'yung mga dominant character mga kaibigan. Niya dili lang na negatibo kay na magusta kasagar natin ka ng wrong perception about dominant. Pagka sinabing dominant, dominante maguna. Pag sinabing dominante, negative ka agad. So na yung dominant mga kaibigan nga, kwan ka ng galid ba? Galid. Ana. So we have to kwan without understand kay kung the more na to masabdan mangod ang mga characteristics sa katao mga kaibigan, dali mangod pakisamahan.
12: Mm-hmm.
11: So okay, ato na sabdun niya ha, ato na humayon, hubaron. So karon ang hitabuan ni Mami Laki, ang babae mo'y dominant sa panimalay, na yung income, na yung pasulog yung income, siya ang nakapapundar sa balay to the point nga yung asawa mag-congratulate sa yung mga amigo. Say, congratulations. Dili man akong bana mo yung nagpataon ni.
12: Ano na siya?
11: So, marag harsh mo'n paminawa, no?
12: Marag dili, baka hangka na marag nisaka na sa ano kap.
11: I think so. Marag nisaka na ang kabuhi sa ulo. So, marag ana akong basa.
12: Marag ipanuhot ang ulo.
11: Oo, marag nisaka ang iyang kabuhi sa ulo ba. So, ato nang himay-himayon karon. Ato nang sasabton, mamilaki. Anyway, ngunin hitabo niya human. Para di lang sila magbulag, ang lalaki ang talagang nag-surrender. Nag-submit.
12: Submit
11: ang lalaki. Sige na, ay lalaglak ka. Okay, mag-uba itong pamilya. Itong mga anak, luoy kayo. Sige na, pasailuan ko. Orang ana ba? Sorry na, ana ba? So, muna yung nahitabo ka mga lalaki. Para di lang sila magbulag, para ma-okay lang pamilya, ang lalaki mo ini-submit. Pero nasay ka ng kahiubos. Nasay gidala-dala nga sakit man. Kaya mura bag wala namang gugoy gahom bilang usa ka patri.
12: Wala siya say.
11: Wala siya say. Wala. Talaga. Talagang feeling niya. Mura lang siya ulipon. E nag-uban sila sa usaka panimalay nga mura. Di na sila managasawa. Kaya dili namang gani daw sila magdulog Mami Lucky. Ayun.
12: Na.
11: Si Mami Lucky. Usay, nanaraban na kayo. Init ko na init.
12: O sa'yo, di magdulog.
11: Init, di rin.
12: Pasagin na niya sa kuwari. Ay, Captain Jack. O sa'yo, di na lang. Huwag mong gakos kung niya mayroon siya. Ay, si Guano yan. Limot kayo. Kung gawa doon na lang po, matuhog ko. At magtalik doon na yun. Huwag matuhog.
11: Anyway, ito na istorya ka rin. Mami Lucky.
12: Sila dito topic. Dili dito kami niyoon.
11: Sige, Mami Lucky.
12: Okay, para sa kuwa, Captain Jake, sa tanawin ako sa story.
11: Nakay mga kuwa, hindi.
12: Nay, nag-message na rin Captain Jake ko. Dili, ana si Lori. Ana siya nga. Importante yun nga sa kaminyoon ang bana, ang babae dapat kinahanglan na ay dakong respeto para sa iyahang bana. Kung mawala na, dili gyud mamahimong maayo ang ilang panag-ipon or ilang kaminyoon. Tama po, tama
11: salamat,
12: po.
11: Salamat po, salamat po.
12: Babae dapat daw nga maghatag og respeto sa iyahang bana. Tama. Sa kuha naman, Captain Jack, sa kuang tanaw ani, kay dili man issue kung kinsa ang dako og sweldo sa kuha kap ha. Kay pwede man good nga para sa kuha Captain Jack, dili man issue kung kinsa ang dako og kwarta, dili kana bitaw kung kinsa ang nagapasulod og dako nga kwarta.
11: Sa imo ni ha, sa imo.
12: Sa kuha ni Cap.
11: Pero I mean, we have to understand, Mami Lucky nga do nagi inani nga setup sa panimalay.
12: Oo, nagi inani nga setup. Nga
11: gamater sa ila kung kinsa ga hatag og dakong kwarta pasulod sa panimalay.
12: Yes, ang tinuod nga issue man good ni Captain J kay ang respeto, tama to, respeto sulod sa kaminyoon. Kasi syempre normal nga masakitan, maulawan, mahiubos, maging silino tungkol sa nahitabo nga istorya sa iyang asawa. Pero kung ang kaminyoon nga ni Captain J walay respeto, dili gid tama to na ingon nga nag-comment Captain J nga kung walay respeto sulod sa kaminyoon, dili gid mamahimong hapsay plus star ang ilahang
11: kaminyo,
12: pamayo. Kaysa kung tanaw man gud ang lalaki Captain J, ang lalaki kaya man niya mo sacrifice para sa pamilya. Kaya na niya ang lalaki, nature sa lalaki gid ana kung palangga niya pamilya o palangga puwera na lang sa katong mga ano ha, sa mga dili palanggang pamilya or kanang unsa ba. Pero ang lalaki Captain Jake nga mapinalanggaon sa iyang pamilya, nagalantaw sa kaugmaon sa iyang pamilya, especially sa mga bata, Captain Jake, tan-aw na ko ana Captain Jake, ang lalaki kaya niya magantos, kaya niya magpaubos. Kaya sa lalaki, Captain Jack, dawaton ang tanan ng mga sakit nga masulti basta dili lang mabungkag ang pamilya. Pero ang dili kaya sa lalaki, Captain Jake, is kanang mo na ginamahin mo kanang sakit sa kasing-kasing ba sa padre de pamilya kung ang lalaki mismo dili makadawat og respeto ngadto sa iyahang partner.
11: Gikan sa iyahang partner.
12: So importante gyud nino para sa kuwa, especially sa mga nagaminyo, kung naingon ani nga mga sitwasyon sa inyong pamilya or sa inyong sulod sa inyong pamilya. For me, para sa ako alang niya, importante yun nga mag-istoryahan mo mag-asawa. Very important nga open ang mag-asawa kung unsay gibati sa isa. Kay dili man pwede, Captain Jake, na dili mo magtingga na or dili may inyohang kahintang sud sa panimalay kay mo may makit-an sa ato ang mga anak. So importante nga makabalo ang imuhang asawa sa unsay imong na-feel, mag-istoryahan mo sa tama nga panahon, dili lang panahon nga kanang saka po ang tawag na Kat?
11: Saka ang emotions.
12: Ang emotions. So, lisod kayo na mag-sura saka ang emotions kay dili mo magkasinabot, Anna. Or kung mas maayo po nga, siguro na ay someone, baka ron Captain Jack, murag mediator, nga mo pasabot lang po kung sa bagay dapat ang role sa babae, ang role sa mag-asawa. Importante gina siya, Captain Jack, para din mag-guba ang pamilya. Respect is very important in every relationship, kasi para sa kuwa, Captain Jack, mas dakos or mas importante pa ang respeto kaysa sa pagkigugmani mo ba?
11: Yes.
12: Kasi kung wala yung respeto, wala makang higugma. Mm. Diba? Kung nakaida kong respeto, nahigugma ka.
11: This is one thing, this is the story, Mami Lucky, this is the one of the reminders sa mga mag-asawa. Mm-hmm. Sa babae o sa lalaki, na unsa magyud ang pinaka-importante sa lalaki o sa babae.
12: Mm-hmm. Now,
11: ang babae, mga kaibigan, according sa akong pagsabot, and according po ni sa akong mga learnings, books, ya discuss aning kinsa unsa maging importante sa babae. Now, if ang babae mahalaga sa ila kanang affections o sa kalalaki, ang mahalaga sa ila ang safety nila. Kasagaran magud ang babae magud mainlaso sa lalaki, especially when they feel safe. Kao ba ng laki?
12: Hmm.
11: Paano maging safe? Kanang ang lalaki provider. Ang lalaki talaga may baruganan ba? Lalaki yun, leader ba?
12: Mm-hmm.
11: Kaya nararamdaman ngayon ng babae na safe siya. Kaya ang babae, ganahan siya mo. Sometimes ang babae, wabay yung gulig tanaw sa itsura.
12: Tinuod yun na, Cap. Tama yun na.
11: Tanaw lagi ka dahil na ako. Ano? Mabiya, Mamila. Tinuod yun na, Cap.
12: Pili ba? Pili ba? As perspective sa babae, ako di mo gagalan ako naong sa laki.
11: Pero di mo pagugwap o di mo gumaot, sab.
12: O gani, tama-tama lang, Igor ah. Igor. Kain na po na lang, Igor.
11: Pero biya, Mami Lucky.
12: Igor, good
11: job. Pag-iwan niya nga, oh, tama, gina. Ako yung atubang gina.
12: Pero kaya ikaw mo na akong katbang.
11: Bastusa, gina, Mami Lucky.
12: Tama, nag-Igor, nag-uri mo ka. Gwapo.
11: Bito, atong laruhon na, kung ang babae, ga-value sila o guan, this is one thing, this is one of the reminders, mga kaibigan, especially sa tanang amin niyo, sa tanang mga nagrelasyon. Nga kung ang babae, ganahan sila lalaki, nga maka-feel sila, safe sila. Mabito ng ganahan ng babae, mag-istorya ng lalaki at first, kaya naman, feel nila safe sila ng lalaki.
12: Yes.
11: Kaya na bang harmless ng lalaki? Maayo, ano ba? Leader ng lalaki. Ganahan sila mo, di sila mag, walay intimidation mo istorya sa usa ka lalaki because di feel safe sa usa ka lalaki. Ganahan sila mag-talk sa usa ka lalaki basta ma-feel nilang safe sila. Huwag ang babae, ganahan sila, huwag ang affectionate ng lalaki, maalaga ng lalaki, that is the one of the reasons ganong babae may in love sa usa ka lalaki. Not because guwapo siya, but because maalaga siya. Muna'y gusto sa usa ka babae. Now, pangutano na to ang bahin naman sa lalaki. In the absence sa pagpakita niya ng mga butanga ngadto sa lalaki o sa babae, halimbawa, dili maalaga, dili maampingon, dili good provider, ibig sabihin na dapat isulbad diha o na dapat istoryahan diha ano man mo magunig ipangita sa babae.
12: Mm-hmm.
11: Kanang gusto nila ma safe sila, alagaan sila, mabita ng kasagarang babae ma in love gyud sa kalalaking maalaga, pildi gani sa komedyante, pildi gani sa maalaga ang katong mga itsuraan.
12: Tama
11: o tinuod na, Mami Lucky. Tanaw na po kasi ako ba. Grabe yan, Mami Lucky. Now, yan sa side ng babae. Now, dito naman tayo sa side ng lalaki. Ang side ng lalaki, mga kaibigan, isa sa pinakamahalaga sa side ng lalaki na not necessarily, we don't tagi pangayo ba? Pero maog yun na gina-expect sa kalalaki.
12: Mm-hmm.
11: Respeto. Pinaka-importante na sa usa kalalaki. Respeto. Nya wa pa na masabtis babae, may problema diha.
12: Uy.
11: Naay dakong problema sa panagrelasyon o sa panag-ipon sa usa ka relationship if hindi naiintindihan niya ng isang babae na ang pinakamahalaga sa isang lalaki ay yung salitang respeto. Buhatan na lang tanan ay lang ng respeto mawa.
12: Tama.
11: Respeto ang pinakaimportante sa lalaki. I don't know. Kung maagri bang tanang lalaki nga naminaso ka, pero para na ako, bahalag ako ang magmaningkamot, magkalisod, magkinaunsa, ayaw lang yun, wadaay mong respeto na ako. Ayaw lang iparamdam sa ako nga wakoy pulos nga pagkalalaki. Diha magsugod ang usa ka problema sa panag-ipon, sa panag-asawa.
12: Correct.
11: Importante ga ginapakita, gisan man gamay o ikaw ang dako kinitaan, ayaw iparamdam sa lalaking inana lang kagamay imong tan-aw nga tuniya kay diha magsugod ang kawalan ng respeto. Unsay may buhaton, Lino? Be a leader. Kausapin ng asawa.
12: Take charge.
11: Take charge. Be
12: accountable.
11: The leader sa panipalay. Ako ang padre di pamilya. Kailangan na ito magstoryahan eh. Kumuyong kagbuhiyon tamo da undang sa imong trabaho, pangitaan ako nagpaagi.
12: Mm-hmm.
11: Kana kung willing ang imong asawa, kana kung galantaw pa sa pamilya, kana kung valuable pa sa iya ang inyong panag-ipon o panag-asawa. But, sa nakita na ako, Mami Lucky, dunay dakong question mark sa ilang panag-ipon. Ngano man? Ngano kaya? Sa usa ka babaeng dunay pagmahal siyang asawa, sa usa ka babaeng dunay panglantaw nga maayos ang pamilya, dili ninyo hayaan nga nag-uman mo sa usa ka panimalay nga muragwa na mo'y relasyong duha. Nga nag-ipon na lang mo tungod sa inyong mga anak, maot kaayo. Sa usa ka pamilya na gusto nila maging maayos, gusto nila maging mapabuti ang kanilang pamilya, pinag-uusapan ang dapat pinag-uusapan. Ano yun? We have to compromise. Meet halfway ta. Unsa akong mga butang hindi ganahan, ayaw buhata. Ang akong gusto, buhata. Ganun rin naman sa kabilang parte. Mao ni akong gusto. Mo request lang ko ni mo respeto alang ko. Walay problema kung bantayan ako ang mga bata. Walay problema ako'y magbantay sa mga bata. Walay problema kung ikaw mo ingon sa ako ang ikaw mo trabaho. Bisan man o gusto na ako bilang lalaki ako mo trabaho. Ako kang pagbigyan. Pero ay lagwan ay mo respeto na ako.
12: Correct.
11: Wala man po na ako nga. Wala man po na ako gidiscredit. Gidiscredit ang imuhang mga achievement, ang imuhang mga ginabuhat sa itong panimalay.
12: Mm-hmm.
11: Ayaw lang waday mong respeto.
12: Correct.
11: Pwede ba taana?
12: Mm-hmm.
11: Pwede ba na ito nga muabanti ta sa unahan nga mag-reconcile ta, mag-compromise ta, para dili na maguba itong panag-ipon? The end of the day, mag-asawa mong duha.
12: Correct.
11: At the end of the day, nag-ipon mong duha. Binded mo sa usaka kasuguan nga bilang mag-asawa.
12: Mm-hmm.
11: Mag-uban hangtod sa hangtod. So, unsay ba yung mayong panahon? Unsay gitudlo sa panahon, Mami Lucky? Ang gitudlo sa panahon karon is that you have to learn to be the leader of the family. Ikaw karon ang the protector of your own galaxy.
12: Oy.
11: Ang galaxy ni mo, muna yung mga family. You are the, si tawagan na, unsay tawagan ng ano, mga superheroes?
12: You are the protector.
11: Protector ba na?
12: Yes, protector. The hero.
11: The protector of your own galaxy.
12: Mm-hmm.
11: Imuha ng panimalay.
12: Ikaw ang muprotekta, Ana.
11: Ikaw supposedly ang muproteksyon na, Ana. Nawala lang mong say because nakita ni mo, nakita sa babae, kaya kanyang maniobrahon because nakita niya nga mutiklop ka man. Magpasakop ka man, magpaubos ka man. So nakita na karon ang advantage sa babae. Nakita na niya karon ng opportunity para i-control ka. But take charge. Ako ang padre ni pamilya. But not necessarily kailangan ni mo ipangalanda ka, ikaw ang padre ni pamilya. You just have to let her feel, bisag not necessarily iingunan ni mo nga words sa iya, but let her feel you are the leader. Talk. Command.
12: Take charge.
11: Take charge.
12: Take responsibility.
11: Storyahan na ita. Ipakita ni mo nga lalaki ka. Ipakita ni mo nga leader ka.
12: Lalaki ko?
11: Ano ba? So, ibig sabihin pa mga kaibigan, diyan magsugod ng respeto. Yeah, and we have to understand also na doon ay mga babaeng dominant ang ilang character. Saan ang dominant? Kanang sila, normal sila ang pagiging leader.
12: Mm-hmm.
11: Normal sila magdumala. Sanay sila maging independent. Kaya dominant sila. Not necessarily bad na siya.
12: Hindi siya bad.
11: Negative na siya. But doon ay mga babae, mga leaders ba? Leader ang ilang utok eh. Kaya, nakita nila nga ang lalaki, walay leader sa balay. Di man leader akong bahana. Di man siya mo command. Di man siya mo navigate.
12: Mm-hmm.
11: O saan ang leader nga trait or kanang character? Ganun mo command ba? Mo niyang gusto. Mo niyang direksyon. So maramdaman sa babae, karoon ay leader.
12: Mm-hmm.
11: In the absence of that, ako'y mo leader. Kaya wala man nag-lead akong bahana.
12: Mm-hmm.
11: Ana. So mo niya siya kanang critical, Ana, kung di ka manguna. Mawapun na siya'y consequence pag di ka manguna. Especially kung ang imong partner dominant siya. Ibig sabihin, ang iyang character ka na bang sanay siya maging independent. Kung walay galid sa iya, ako'y manguna. Wala man siya. Di man siya buhatag sa pagdireksyon. Asa'y panunga akong pamilya. So ako'y mag-lead.
12: Mm-hmm.
11: To the point nga, di na ni mo ma... To the point ba nga, tungod, Ana, nga nasanay siya na Mami Lucky, niabot siya sa punto nga, nawala pati ang respeto. Yan. Because baby, you are a submissive person. Sabi, sabi, sabi, di ko gusto samok. Sige na lang, parway samok.
12: Para mahuman.
11: Para mahuman. So, nakita na ko na nga, which is good man kayo na nga personality, but sometimes we have to let your partner, let other people, nga, I am the leader, I am the in charge. Mm-hmm. Ana, oh, gamay akong sweldo, pangitaan ako pagi.
12: Yes.
11: Ako'y mangitag pang trabaho. Mm-hmm. Dilin ako, i-compromise sa itong pamilya. Mangita ko pagi nga, kanay mong makakaunta. 3 times a day. Doon na tayo mapunda pag abot sa panahon. Ayan, maramdaman niya, karoon na, uy, na'y leader.
12: Mm-hmm.
11: Dili na pareho dati nga, musunod-sunod lang sa ako. Because ang babae, mga kaibigan, pagka nakita nilang walay the lead, especially sa mga babae independent, sila na agatake lead. Ano?
12: Mm-hmm.
11: Just sometimes lang, magkakaroon lang o nagkakaroon lang minsan ng misunderstanding, miscommunication. Nga, eventually, mahimo ng costume sa pamilya. Mara mag, sanay naman gud nga babae nag-lead, mo nang usahay, makalimod siya nga babae, manday ko. Nakalimod siya nga, namanday ko, ibahan na, mo man rin yung leader sa mong balay.
12: Saka isa po, Captain Jake, ano nga factor, makita sa mga anak po, and they think na, okay na dahi, sakto na dahi ni nga, yung aning nga setup.
11: Sino ba dapat nag-lead sa tahanan, mga kaibigan? Hindi, ang itinuturo ng Biblia, hindi yung may malaki kinikita.
12: Mm-hmm.
11: Ay, itinuturo ng Biblia, pagka nasunod natin, mga kaibigan, napakaganda. Sino yun? Ang lalaki, nangunguna.
12: Mm-hmm.
11: Dapat, kung lalaki ka, ang sabi sa Biblia, mga kaibigan, ang sabi is, magpakasipag ka bilang lalaki.
12: Correct.
11: Diba? Buhiyain mong asawa, mahalain mong asawa, may sugo.
12: Mahalin mo ang iyong asawa.
11: Yeah, nagaya ng pagmamahal ng iyong sarili. Sapagkat walang sino man ang namumuhi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ampingan ni mo ang asawa, guys, sa pag-ampingan ni mo kaugalingon. Mo'y dapat. Imong higugmaon, pakauno ni mo sama sa pagpakaon ni mo mong kaugalingon.
12: Yes. Mo'y
11: dapat. In the absence of that, paggawa ni mo na naipakita, walay galid, walay gidumala, walay nang inabuhi sakto, mag-isip ka ron ng babae nga, ako na lang, be.
12: Mm-hmm.
11: Wala man siguro, ni, wala man ako nakita ni sa kumbana, ako na lang.
12: Mm-hmm.
11: So, Ana, bida, I mean, basin na yung mga missing, pacing part, Ana, ba nga, you have to connect dito, balikan ni mo itong mga panahon, basi, wala ni mo na nabuhat.
12: Yes.
11: Kaya, inaana siya kaduminante, because maybe, nakita niyang walay galid sa panimalay, mm-hmm. So, nag-take charge ang asawa ka ron, kaya ako'y nakita eh. Sayang akong income. But dili sa automatic dayon. But if ang asawa nakita na ako mamilaki nga, dili na siya willing to compromise, dili na siya willing maminaw, na is something wrong, di ha? Basin o niya o katong imong mga haka-haka. So, nabasig doon ay kamatuuran, mamilaki. But I'm not saying 100% nga tinuod to. Basin lang. Nalingat lang imong asawa. Basin lang. Nadala lang sa iyong emosyon, nadala lang sa panahon nga, dako sa kinikita, ako'y nagbuhi aning panimalaya. Ako'y gabuhi sa inyo, ako'y nagpundar aning abalay. And ang kwarta, mga kaibigan, is dako kayo ng factor. Kanang kwarta. Be careful about that, mga kaibigan. Ang kwarta po, mga kaibigan, makaguba og tao. Or it's either makapamayong tao o makaguba og tao. Inana ka, powerful ang kwarta. Ang mga maayong tao, ang tanaw nila sa kwarta is just a tool. Tool of exchange, mga kaibigan. Imong value, exchange sa money. O sa imong value, gihatag sa kalibutan, balikan ka kwarta. Tools, kasangkapan lang pera, mga kaibigan. Now, if mo na imong tanaw, magamit ni mo sa samayo ang kwarta.
12: Mm-hmm.
11: But ang tanaw ni mo sa kwarta gani is mo na lang na nakasentro sa imong kaugalingon, na mo na lang na nang ningkamot kay para sa kwarta kanunay, be careful na, mga kaibigan, kay makapausab na kinaiya.
12: Correct.
11: Dati-rati, magkauban ba mo mag-ampos, Ginoo? Ginoo, tagay may biyaya, grasya. Pagkatunanay, grasya. Kung kanusa nanay, grasya ang panimalay, saka di na magkasinabot ang mag-asawa. Nga naman, kanusa ka, walay kwarta, maayos ang panginabuhi, maayos ang mag-asawa. Kung kanusa, daghan na ang kwarta, dito pa noong naguba. Kaya be careful sa kwarta.
12: Sa high Captain Jack, ang tao, mablind, sa, dili lang gugma ang makapablind sa tao, kundi pati ang kwarta.
11: Oh, and dili sayop ang pagbato ng kwarta. Walay, klaro na to ha? Hindi po kasalanan ang magkamit ng kwarta at maninguha ka para sa kwarta. Ang kwarta lang, usahay, makausab lang sa kinaiya kung ang imong sentro sa imong atensyon, sa imong unahuna, ang kwarta na lang.
12: Mm-hmm.
11: Ang kwarta is just a tool. Kasangkapan lang na siya. It's just a piece of paper. Papel raman ang kwarta kung imong sang sabton. 100, 1,000 pesos in exchange imong value. ana lang ang kwarta, Mami Lucky. Sa imong, alibaw, nagtrabaho ka, ang imong 8 hours, imong value as nagtrabaho ka 8 hours a day, kamuhan ka minimum wage. Yes. Mo na imong value ang gihatag. Mm-hmm. Kung maayo kag value, taas-taasan imong sweldo. Pag maayo pa jud kag value, musaka pag yun nga musaka.
12: Yes, mo ano ba, mo taas, mo increase.
11: Yes, kasangkapan na ng kwarta. Pero dili dapat makapausab sa kinaiya. Ang bottom line, kaya tayo nagsisikap, tayo nagpupursige sa buhay, because para sa pamilya. Mm-hmm. Ano bang reason bakit ka nagsisikap? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka naghahanap buhay? Di ba? Ang pinaka bottom line yan, para sa pamilya. Ah. Eh kung kailan pinagpala, regardless kung babae o lalakang kumikita, kung kailan pinagpala, saka nasira, dili maayo. Kaya be careful sa pagtanaw sa kwarta. Ang kwarta, again, kasangkapan lang. Pwede kang mapamayo o pwede kang mapahamak. Ah. O, klaro yan ha, mga kaibigan. Pinakaninda at buhaton, brother. Lino, take charge. Be a leader. Karesper-respeto. Usa ka kalalaki. Dili pwedeng lalaki ka, tas di niya maramdaman nga lalaki ka. Di hapon magsugod ang kawalan ng respeto. Sa babae naman, dapat niyo maunawaan ang pinaka-valuable para sa usa ka lalaki, respeto.
12: Mm-hmm.
11: Ayaw tanggalan na. Pinaka-importante na sa lalaki, ang salitang respeto. Anyway, wala tayo oras, Mami Lucky. I hope clear tayo na. I have na kasinabot tayo na. Dili ni gamater kung kinsay ka pasulod o dahang kwarta. Mm-hmm. Gamater ni Drisa.
12: Respeto.
11: Respeto. Kung ako, asawa na ako, respeto na ako, respeto ako. Respeto na ita.
12: Respect.
11: Bottom line na mag-asawa. Da. Bottom line na nangyata nagsisikap para sa pamilya natin. Nagsisikap ba tayo para sirain lang ang pamilya natin?
12: Hindi.
11: Nagsisikap tayo para buuin ang pamilya, para sa isang magandang kinabukasan. Kaya kung mayroong pumapasok na biyaya, ipagpapasalamat. Buo ang pamilya. Bottom line, mga kaibigan, pinakamaganda, as we go along sa proseso sa pag-reach sa tagumpay, buo pa rin ang sarili mo. Daghan man nakaabot sa kahimtang naadunahan, pero guba ilang pagkatao. Paano naguba? Naguba ilang integridad, naguba ilang pamilya, naguba ilang pagkatao sa proseso sa paggamit ng kanilang tagumpay. Walay lami ang tagumpay, anak. Maaring sa mga material na bagay, sagana ka. Pero, dili lang diha gaikot ang success.
12: Hmm.
11: Ang success, paano ka nakarating? Kumusta ka? Buo ka pa rin ba bilang tao? Pag sinabing buo, wala na walang imuhang pagkamaayong tao.
12: Hmm.
11: Ayan. Wala naguba ang imong pagkatao. Wala kay gikompromiso, wala kay pasakitan, wala kay giilad. Wala kay gibinuangan. Buo pa rin. Kung maabot man nimo ang tagumpay, mo'y pinakanindot, meaningful gayo nga success. Nga naman, nakabuot nimo siya nga wa ka maguba bilang ikaw. Kay daghang kong kaila nga nakaabot, pero naguba man sab. Naguba ang pagkatao, naguba ang ilan. Sagana nga sa material na bagay, pero sa ibang aspeto naman, sira. Sira ang pamilya, sira ang mga anak.
12: Mm-hmm.
11: Di buo ang pamilya, sira ang pagkatao. Wala pa rin kwenta yan, mga mm-hmm. kaibigan. Mas masarap pa rin ang tagumpay. Nambuo ka bilang tao. Walay nawasin mo. Still, be kind, be humble. Because at the end of the day, lahat tayo, mga kaibigan, kasangkapan lang. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pahiram lang. Anyway, one of the oras, mga kaibigan. I hope we've learned something today na naman, Mami Lucky.
12: Ay, syempre, daghan na silang natunan every day sa ito ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. O kung ikaw na akay, gusto i-share sa imong kinabu story of your life. O, diba? Love, ba na siya karon, success story, ay kalimot nga isend ang imong story sa Captain Jake and Mami Lucky nga Facebook page, or pwede po i-text sa 0933-812-5818.
11: Hanggang bukas o hanggang bukas ulit, mga kaibigan, sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ako po si Captain Jake.
12: Ako si Mami Lucky.
11: Huwag nyo nga kalimutan, lagi po naming bilin, mga kaibigan, na ang mali ay mali at ang tama ay tama. Pagkamali, mali talaga yan. Pagkatama, yun. Pagsikapan mo, palaguin mo pa lalo. Kasi pagkatamang ginagawa, magre-resulta sa tama. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw.
13: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage and career.
14: Ni ang nangyong ko na balay. Malipay ko niya kong asawa karon siya kong regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapalig-on siya tong relasyon. Luwata kay ni oh.
15: Mao ba? Naatay regalo sa ako ah? Unsa man na? Kapi nga magnum si?
14: Dili oy!
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes.
17: sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawalan ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 3 o'clock.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas 3:19 sa kahaponon, mga ka-vibes, o welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mag-uban-uban ta, mga ka-vibes, taman ta alas 5 nini nga tuwang programa karong tak na. O ginintak na, mga ka-vibes, atod karato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Aturusab ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa among kayo. Senior Board Member Colherb Zamora Absay. LISB Member Yuel Zamora Absay. Sa tala, mga kabaranggayan, kalungsuran nga nakadungog, nining ato ang programa Tibuok Dabaw di Oro. O siyempre sa mga kasikbit ng mga probinsya, Davao del Norte o Agusan del Sur o del Norte, maayong hapon kaninyong tanan. Maulan nga kahaponon, mga kabaibs. O nindot nga kahaponon kaninyong tanan, bisan pa sa kakapoy sa trabaho o eskwela, unsa pa man inyuhang gibuhat karong taknaa, mga kabaibs. Ilabi na diha sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka panimalay, ayaw kalimting pahiyom o pagpasalamat sa laing higayon. Nagihatag ka na to karong adlawa. Siyempre, kauban gyapon ninyo ang inyohang kabaib sa kahanginan, Budoy Pats, nga nag-anda muhatag ka ninyong nindot na musika. Mga maayong good vibes para sa inyohang tanan, maayong inspirasyon. Aron mahimong mas hayahay ang inyong hapon karong takna. Og samtang oras ato, mga ka-vibes, alas 3:21 magpadayon gyapon ang ato ang programa human nining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati dyan sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murad, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank na ay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
26: ACS.

Alas 3:39 sa kahaponon mga kabibes, ug kamo gyapon nagpabiling na minaw ni nga tuang programa karong takna. Maayong hapon sa tanang mga kabibes. Nga naminaw karong takna di ano mga kasilingan nato mga solid followers and listeners. Maayong hapon kaninyong tanan. May hapon sa tanang mga kasilingan na kuniha sa tuang barangay captain di sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal. Maayong hapon di kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris diha sa may barangay Ugao, sa tuang mga kagawad diha. May hapon sa kang boss Bobby Nistal o kagawad Marjo Nistal. O may hapon kang kagawad Sherwin Turintira diha sa may Purok Dos, barangay Ugao. Siyempre may hapon sa kang boss Raymond Arangcon na tuang mga kagawad diha sa may Purok Dos, no? Barangay Ugao. Maayong hapon. Kang kagawad ati Asun Pontevedra, maayong hapon dete. Kang boss Felix Pontevedra pod, maayong hapon dete sa may Purok 3, Barangay Ugao. Og sa tuang Purok Chairman Tulit Rosales, Katinday Juliet Rosales og Erica Rosales, maayong hapon og maayong pagpaminaw. May hapon sab sa mga kabibes na to diha no, mga Zuking Tig paminaw. Ilabin na kang kagawad Bus Danny Digal diha sa may Purok 1, Barangay Ugao. Maayong hapon. May hapon usab sa tanang mga kagawad diri sa may Purok 5, kang Bus Dinis Muso o kang kagawad Manoy Alex Manti. Maayong hapon. May hapon kanyang tanan mga kabibes na to diha sa tuang Purok Chairman Ati Jocelyn Redoble o bansayang pamilya. Maayong hapon. Agdiri sa may Purok 4, no? Ato ang Purok Chairman na Ati Gina Rosales. Sa tanang Rosales pamilya, mayong hapon. Kang Titing Juning, mayong hapon. Kang Sangay Budoy Monterde o kang Ati Ima, mayong hapon. Kang Rian, sa tanang pamilya diha, mayong hapon. Mayong pagpaminaw. Mga kabibes na to diha, mayong hapon sab, no? Sa tanang mga kabibes na to diri sa may Purok 3, Barangay Ugao, ng mga suki na tong tigpaminaw. Siyempre kang Dunglay diha, maayong hapon Gulayan, kang Nanay Maria Chungko, Nanay Carmen Diaz, kang Nong Istong, ug kang Nang Purisa, maayong hapon. Ug siyempre Gulayan Soldier Family, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Kang Nung Kadoy ug Junjun Davalos, maayong hapon. Kang Ate Aling ug Kuya Dudong Rurak, maayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras ito mga kabibes, alas 3:41, magpadayon kaya po ng ato ang programa. Humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugawa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagong Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
0: mga suking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Alas 3:57 mga ka-vibes, maayong hapon sa tanan mga ka-vibes na ito nga nagpabiling na minaw na nga ito ang programa Karong Tak Na. May hapon dahil sa kuang udangan nga na minaw karong Gregorio Uyo de la Pina o siyempre sa kong asawa sab Rachel de la Pina patay sa kong duha kanak Chelsea Genoc Chisli Jana de sa may Purok Sais Barangay Ugao. May hapon usab kang Clarkin kasiyo nga naminaw diha karon sa tuang programa maayong hapon. May hapon usab kang Auntie Inday Belen og Uncle John Matias Mandin diha sa may Forok Size Barangay Ugao. Og sa mga kasilinganan na kuniha kang Bay Bibot Bastillada maayong hapon. Kang Tatay Tibong og Nanay Idna Bastillada maayong hapon. Auntie Mary Jane og Uncle Libby Ortez maayong hapon, maayong pagpaminaw. Kang nang titang panganurun mayong hapon dia, kang nung undo Hiruna mayong hapon, kang nung Sidoy Redubli ng Bibi Redubli mayong hapon, kang Tata Suiko mayong hapon sab, bansiyang pamilya, kang Nanay Edith o kang Joy Aiko mayong hapon o mayong pagpaminaw. Siyempre kang Nanay Trining o kang nung Romeo Kuyuka mayong hapon dia sa may Purok Sais Barangay Ugao. Magpadayon kayo po na ito ang programa mga ka-vibes! Tamanta alas 5 na nga ito ang programa sa FMR Favorite Mix of Rock.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawalan ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 4 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

Alas 4:48 sa kahaponon, mga ka-vibes, sa tanang nagpabiling naminaw karong taknaa, maayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw at iro trimulta niyog diha sa may barangay Tamya, Compostela. Sa niyog family o Rimulta family, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Chairman Nuno Daragusa diha sa may barangay Tamya, mayong hapon. Og siyempre mayong hapon usab kang Boss Amil Hadman diha sa may lungsod sa Compostela, mayong hapon. Og mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may barangay Gabino kang si Robin J. Ripunti, mayong hapon sir. Uban kang Ma'am Nining Ripunti, Kuya Bins, Ati Abing Nelnel o Bibitali, mayong hapon. Mayong hapon usab kang Boss diri sa may Gabino kang Boss Timio Amabaw, mayong hapon. O Chairman Ricky Hidurio, Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris. Mayong hapon usab kang Boss Arjun Silisti diha sa may Linuan Munti Vista, mayong pagpaminaw uban sa mga kasilinganan niyo diha, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Og siyempre Liguatikol kang Parimiko Hilado diha sa may barangay Magsaysay, mayong hapon. Sa tanang mga nagpabulkit diha, mayong hapon Liguatikol Parimiko Hilado. Og may hapon sab sa tanang mga ka-vibes na to diri sa may barangay Syukon kang Parts Junril Usol Villason, mayong hapon ni Parts. Tuy-tuy Underground Marvin Ladika Kukamas, uban siyang kapika sa kinabuhi, no? Cha-cha Kukamas, mayong hapon og mayong pagpaminaw. May hapon sab kang Uncle Albert Acido, kang Uncle Florencio Villason Jr., kang Robert Ayuk Acido, kang Dundun Vibura, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Shulamite Acido, mayong hapon. Kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Sa Noel and Bimbim Pagal Store ug Marvin and Chacha Sari Sari Store, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab sa tanang mga barangay pensionaris kang Barangay Captain Pangrasio Villason. Sa mga barangay Kagawad Bilya Laburada, Dudong Patani, Dudong Dumadag, Gaspar Villason, Kagawad Rinaldo Gatok, Binbinido Acido, Kagawad Karim Bibura. At ang mga ka-vibes sab nato diha kang Pilo Bukag, Rick Morilos, Tatay Kadong ug Arnel, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab kang Uncle Sangay Budoy Inso diha sa may Apir Kabidyanan, kang Auntie Nining, kang John B. Usnik ug kang Jill Lobitos, mayong hapon diha Boss J. Lobitos. Mayong hapon kang Pring Dudong Rikrik Urbuda diha sa may Purok 4 Barangay Ugao, no? Nga siya diha karon og diri sa may Barangay Pangutusan na Bunturan. Daghang kaayong salamat Pring Dudong Rikrik Urbuda sa pag-share sa tuwang FB Live. Ingon man usab kang Ma'am Minda Urbuda. No, daghang kaayong salamat mga ka-vibes sa inyong makananayong pagpaminaw nining atuang programa. Gikan sa programa ni Kuya Jason sa Favorite Mong Request. Madunggan nato ng mga ka-vibes, alas 11 sa buntag, taman, alauna sa hapon. O siyempre sa programa ni Budoy Pats, madunggan nato na alas 3, taman, alas 5 sa hapon sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. O sa programa ni Tolitz Rosales, Ninong Kung Kumpare. Sa FMR Confession, no? Daghan kayong salamat mga ka-vibes sa inyohang pagsuporta nining ato ang mga programa dinhi sa FMR Radio 96.7 FM. Daghan kayong salamat mga ka-vibes. Og sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, OGSB Member Uriel Zamora Apsay. Sa tuwang mga kaubanan din sa FM Radio mga ka-vibes, sa ngalan sa tuwang Station Manager Jason Urbuda, og sa tuwang mga kaubanan Tulitz Rosales, og siyempre sa tuwang mga kaubanan din mga ka-vibes Gisa Adorna, og kininyong ubos nga higalas kahangin ng mga ka-vibes Budoy Pats. Hangtod ug mga adlaw mga ka-vibes, mag-uban-uban gapunta alas 3 taman alas 5 sa hapon sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Daghang salamat mga ka-vibes, amping takanunayog
dalaygo ng Diyos. Bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 5 o'clock.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kababayan o sa ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. At para sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. At handang-handa naman po tayo magpatuloy at huwag po natin papatagalin po itong programang ito, no? Kasi nga, syempre, ito yung pinaka-inaabangan po ng karamihan, no? Simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, we have our text, sir. Makabuhay day, Doc Len. Kakalabas lang po ng laboratory ko po at lumalabas po na mataas po ang uric acid ko. Sumasakit lagi at namamaga po ang aking kasukasuan. Ano po ang mga pwede ko pong gagawin para ma-manage po ito ng natural na paraan? Niño from Valencia, Bukidnon. You know what, no? Ang mataas na uric acid ay kadalas ang resulta po ng labis na purine sa katawan. Kapag naiipon, nagiging uric acid crystal ito at namumuo sa kasukasuan. Dahil dito, nagkakaroon po ng pananakit, pamamaga at discomfort na karaniwan na tinatawag itong gout arthritis. At sa natural na paraan upang masuportahan ang katawan sa ganitong ay ang paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang EXL Makabuhay Capsule ay ang kombinasyon po ng herbal ingredients na tumutulong sa pagsasaayos po ng uric acid levels. Halimbawa na lamang, ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga key ingredients like sambong, lagundi na nakakatulong sa paglabas po ng sobrang uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi, pagbabawas po ng inflammation at detoxification. Ang serpentina at garlic na may natural anti-inflammatory at detoxifying properties na nakakatulong na mag-relieve po ng pananakit po ng joints. Pagsuporta ng circulation at anti-inflammatory effects. Dahil isa sa mga key ingredients po nito ay ang cinnamon at guyabano na may mga compounds na tumutulong sa mas maayos po na daloy ng dugo at pagbabawas po ng pamamaga. Samahan niyo po ng EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng karagdagang suporta sa pang-araw at po na wellness. Nagpaparelax po ito ng kasukasuan at muscle dahil po sa ginseng at turmeric na nakakatulong itong maibsan ang stiffness at discomfort po ng joints. At alam niyo rin po ba na sinusuportahan po nito ang digestion at metabolism ng purines, ang psyllium has at mangustin na tumutulong sa mas maayos po na digestion na nakaka-apekto po sa tamang pagkontrol po ng uric acid sa katawan. Para sa tamang dosage or recommended dosage para sa mga ganito klaseng uri na kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet sa umaga at isa naman po sa hapon. Bukod sa supplements, mahalagang isama rin po ang tamang lifestyle at adjustment. Iwasan po ang mga pagkain matataas sa purine tulad po ng beer, pangalaman loob at pati na rin ang mga seafoods. Mag-stretching at gumawa po ng mga mild exercise araw para mapanatili po natin ang flexibility at mobility po ng joints. Sa ganitong kombinasyon po ng herbal support at dietary adjustment at gentle movement, mas napapabuti po natin ang kalagayan po ng joints. Nakakatulong po ito sa overall comfort at wellness habang sinusunod po ang payo po ng healthcare professionals. Alright, we have another text, sir. Doc Glenn, madalas po akong naihilo, lalong-lalo na kapag bigla akong tumatayo o gumagalaw. Ano po kaya ang dahilan po at solusyon?

0: Question po nito, Kevin from Cebu City. You know what, mga sinyalis po yan ng vertigo, no? Na maaaring may sanhi po ng inner ear problems tulad ng BPPV, stress, dehydration, at blood pressure function. Na pag mga ganitong klaseng kondisyon, no, magsimula kayong uminom po ng sapat na tubig, at least 8 to 10 glasses araw-araw, no? Iwasan po ang mga biglaan o mabilis ang paggalaw po sa ulo. Magpahinga, no? Kasi isa sa mga reason kung bakit nakakaroon tayo ng vertigo dahil po sa stress din also. Subukan ang simpleng exercise gaya po ng i-play money over para sa BPPV. Ang iaksal may magandang suporta sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Alam niyo po kung bakit? It improves the circulation. Pinapabuti po nito ang daloy ng dugo sa utak na nakakatulong po sa vertigo episodes. Nervous system support, no? B vitamins para sa nerve health at stress management. Immune support, malunggay at guyabano para sa protection laban po sa infection na posibleng magti-trigger po ng vertigo. Sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng iaksal makabuhay capsule ng isang kapsula tatlong beses po sa isang araw bago po kumain. At syempre, sabayan din po ng iaksal makabuhay black coffee. At para sa matinding vertigo, pwede rin gamitin po ang iaksal all-in-one skin care oil na imasahe para sa relaxation at recovery, especially lalagay nyo lamang po sa noo, may instant effect po ito at nakakatulong po ito para sa pagpapahinga. Alright mga kamakabuhay, sana po ay nakatulong ang ating mga karagdagang tips para po sa inyong kalusugan. Tandaan po natin ang iaksal makabuhay capsule at iaksal makabuhay black coffee ay supportive wellness tools lamang at pwedeng maging bagay ng inyong daily routine. At bago po tayo magtatapos, isang paalala that health is the greatest wealth. Huwag po nating hayaan na ang stress ang magdidikta po sa ating buhay. Maglaan po tayo ng oras para sa kalusugan, gratitude at relaxation sa araw-araw. Alagaan din po natin ang ating relasyon sa ating puong may kapal na siyang tunay na nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. Sabi nga sa 3 John chapter 1 verse 2, and be in health, just your soul prospers. Kaya mga kamakabuhay, this is Dr. Glenn Sanico. Always choose health, choose happiness, and choose life. Kaya stay healthy, stay inspired, and stay grateful dahil buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: 521.
6: That time check was brought to you by
7: board member Colerb Zamora Absai.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: Kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi, imo na lang kubi. Why? Hala no.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamati. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
3: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, halal certified ug organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko pang pasalamat.
15: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.
19: This next song is all about love.
20: And I wrote it
19: all by myself.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada.
1: Arangkada na. Balik trabaho para sa special session. Mahalagang batas sa ilalim ng LEDAC, tina-target maihabol. Majority floor leader Sandro Marcos, dead ma sa bagong patutsada ng 18 Maleta Boys. Trabaho mas inuuna kaysa pamumulitika. 15 billion supplemental budget, hiniling sa Kamara para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At kauna-unahang Kaanyogan Festival, ipinagdiwang sa Davao Oriental matapos ang magkasunod na lindol noong 2025.
2: Magsisimula ng umusad ang mga pagpasa ng batas para sa Pilipino. Ito ang paniniwala ng mga mamabatas sa pangunan ni Majority Floor Leader Sandro Marcos matapos na formal na maupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Yan ang marangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
3: Balik normal na ang Legislative Work ng Senado at Kongreso para kay House Majority Leader Sandro Marcos. Malaking bagay ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President kasunod ng nangyaring leadership struggle. Aniya, habang inaayos ng Senado ang mga natitirang priority measures, isang mahalagang yugto ang posibleng sumunod, ang Bicameral Conference Committee, kung saan haharapin ang mga pagkakaiba sa versyon ng mga panukalang batas ng Kamara at Senado. Ipinaliwanag ni Marcos na hindi lahat ng panukala ay otomatikong magiging batas kahit na ipasa na sa magkabilang kapulungan. Kapag magkaiba kasi ang laman ng House at Senate versions, kinakailangan pag-isahin ang mga provisyon sa pamamagitan ng Bicam. Isa sa mga inaasang magiging sentro ng masusing negosasyon ay ang anti-political dynasty bill.
4: Now, if you look at the numbers of the people that voted for the anti-political dynasty bill, overwhelming majority. Now, the way it works is you consult the party leaders before the vote. So, tatanungin mo sa kanila, ilan ba talaga ang boto ng NDP? Ilan talaga ang boto ng NP? Gaano kalaki ang suporta sa NPC? And it becomes a consultative dialogue between the leadership and the party leaders to check how much support there is for that said bill. I am of the opinion, and nakita naman talaga namin, na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house.
3: Inamin ni Marcos na ang bersyong ipinasa ng Kamara ay produkto ng kompromiso upang makakuha ng sapat na suporta mula sa mga kongresista. Marami sa kanila ay mula rin sa mga pamilyang matagal nang nasa politika.
4: Again, let's call a spade a spade. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here. So, it's not hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber.
3: Umaasa naman si Congressman Marcos na magkakaroon na ng panibagong debate kapag nakapasa na ang Senado ng sarili nitong bersyon ng panukala. Gayunman, posible pa rin mabago at amyandahan pagdating sa Bicam. Samantala, tumanggi ang batang Marcos na magkomento sa lakas o hina ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, malaki anya ang kanyang tiwala sa kakayahan ng House Prosecution Panel at Impeachment Court na makapaglalatag ng patas na hatol sa nasabing kaso. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Kasama pa rin natin ngayon dito sa PRTV Studio si Attorney Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po ulit, Attorney Mel.
6: Jack, magandang hapon sa inyo.
5: Yes, Attorney Mel, no, yun nga, bukod kasi sa liderato ng Senado, isa sa nagiging mainit na topic is yung, of course, yung malapit ng impeachment trial ni VP Sara. Gano'ng kaimportante na na-resolve na natin yung leadership squabble, kumbaga, sa Senate bago pa man dumating itong trial na to?
6: Sapagkat ang pinagtutuunan natin kung yung conviction at acquittal.
5: Mm-hmm.
6: At alam natin na makakapag-convict lang kung 16 votes.
5: Mm-hmm.
6: Less than 16, acquittal.
5: Mm-hmm.
6: So dito sa botohan sa liderato ngayon, nakikita natin na yung dating inaakala ng mga tao na hindi mayayanig na 13
5: mm-hmm.
6: Cayetano Black, unti-unti nang medyo nababasag.
5: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, si Chis Escudero lumipat, si Villanueva lumipat. So sila ngayon ang naging 13.
5: Mm-hmm.
6: Napakalapit na sa 16. Diba? So makikita mo kung may gumagalaw, baka may gumalaw pa.
5: Oo.
6: So yun ang importansya dyan.
5: Yun nga, Attorney Mel, no? Diba sabi nga yan, marami sabi, 13 nga, hirap na tayo, as in talagang mahabang proseso para maabot natin yung 13. Etong 16, tatlo pa hahabulin natin. Mahaba pa rin. Tingin nyo, achievable yan?
6: Well,
5: pag nakita ebidensya siguro, I think.
6: Pag nakita ebidensya. And also, hindi pa tapos kasi ang mga committee appointments eh.
5: Mm-hmm.
6: Pwede pa magkaroon ng mga deputy dyan.
5: Mm-hmm.
6: O yung mga, halimbawa, paglagi na natin si Camille Villar, Senator Camille
5: mm-hmm.
6: Villar. Neophyte siya na senador.
5: Mm-hmm.
6: Dapat pakita niya ang gilas niya. So, paano niya mapapakita ang gilas niya at galing niya kung hindi siya sasama sa majority? Kasi majority directs the flow of the Senate, yung agenda, yung priorities. O para siya magkaroon ng pagkakataon, isulong ang kanyang mga advocacy, baka marahil lumipat rin siya. Pati na rin siguro kapatid niya. Kung kapatid lilipat, kapatid, yung isang kapatid siguro sasama na rin. So, madaming variables at possibilities na on a practical basis, ang daming maaaring mangyari.
5: Kumbaga may mga moving pieces pa tayo.
6: Meron pang mga moving pieces dito. Hindi pa tayo nakakapagtapos. Kasi kung nakita nga natin, kung ang usapan sa politika ay quid pro quo, baka may ma-offer na maganda, sumama na ulit. Tandaan natin, Jack, kasi dito sa ating Senado, walang foundational ideological difference ang dalawang panig eh.
5: Mm-hmm.
6: Kung may magtampo lang ang isa, lilipat na.
5: Mm-hmm.
6: Kung may nagustuhan lang ang isa, lilipat na.
7: No!
6: Hindi kung may ideological foundational basis yan, kahit na magtampuhan sila sa loob ng grupo nila, nahandoon pa rin sila.
5: Mm-hmm. And Attorney Mel, ito nga, akala ng, of course, sa mga nanonood sa atin na, kumbaga yung mga pangkaraniwang mamaya natin, akala nila ay, kung sino yung Senate President, kaya nga maganda na resolve agad yung leadership, siya yung magiging presiding officer sa impeachment. Hindi pala ganun yung case.
6: Sapagkat bago na tapos yung June 3, nagkaroon nga ng resolution na baguhin itong amendahin at least yung rules of impeachment. Dati nakalagay doon, Senate President ang magiging presiding officer pero pinalitan nila at sabi nila, hindi, ligay na natin. Pwede nating butohin kung sino man sa atin ang gusto o maaring capable maging presiding officer.
5: So, hindi naman, kasi nga ang isa sa ang napipisil ngayon ay si Senator Chis Escudero na isang abogado.
6: Mm-hmm.
5: So, hindi naman siya requirement na ang maging presiding officer sa impeachment trial ay isang abogado. Hindi ganun.
6: Hindi. Walang requirement na ganun, no?
5: Mm-hmm.
6: As a matter of fact, sa ating konstitusyon, walang nakalagay na the Senate President shall be the presiding officer.
5: Mm-hmm.
6: Walang nakalagay na ganun. Nandoon lang yun sa rules of the Senate.
5: Mm-hmm.
6: Kaya, iyon, nababago nila yon. Kaya, wala naman silang niligay na dapat maging abogado. So, pwedeng-pwede kahit hindi abogado, maging presiding officer.
5: Mm-hmm. Ang isa pa ang hindi po na-resolve kasi nga, considering nga suspended si Senator Jinggoy.
6: Mm-hmm.
5: And pati si Senator Bato ay hindi makita ngayon. Kasi nga, may mga nag-ano na eh. I think si Congressman Luis Tron, sinasabi medyo dapat ibaba na. Yung ano. Do you agree with that? Yung 16, kasi kumbaga parang ang hindi ba parang lumalabas na parang pumabor naman yun kay VP Sara kung yung dalawa, may dalawa na siyang boto dahil yung isa nagtatago, isa nakakulong dahil for acquittal na kagad yun?
6: Oh yeah. Oh yun nga eh. Kasi ang nakalagay sa batas natin, 2/3 of all the respective members of the Senate. Parang napaka-absolute number noon. Mm-hmm. Kaya lang, parati naman natin pinag-uusapan yung Avelino versus Cuenco, mm-hmm. gusto nung iba, yung doktrinang iyon, i-apply rin mm-hmm. dito sa pagboboto sa conviction or acquittal. Pero sa tingin ko, opinion ka lang, napaka-specific kasi mm-hmm. nung ating Constitution. Kung titignan mo rin ang layunin ng Constitution sapagkat ang tinatanggal mo, isang halal ng bayan, mm-hmm. Tinataas nila yung numero para hindi madaling matanggal, no? Yan lang talagang architecture ng ating constitutional provision.
5: Pero kumbaga, does that work in favor of the kumbaga si in this case si VP Sara, kunyari may dalawa ka nang isa na kulong, hindi siya makaboto, di for acquittal na, then isa na nag hindi makita. So may sure na siya na dalawang boto. Hindi ba parang ano, unfair?
6: Well, kung titignan mo, mukhang unfair talaga. Mm. Ibig sabihin talagang papaling yung kay VP Sara. Oo. Kaya lang yung diwa kasi ng ating konstitusyon, binabalanse nila mm-hmm. ang pagtatanggal sa pagkahalal in a nationally democratic process. Mm. Kaya binabalanse nila yan. Kaya ginawang two-third. Pero hindi natin alam. Malay mo, yun ang gawin ng Senado bilang rules nila. Mm-hmm. Pero baka umakita naman yan sa Korte Suprema.
5: Yun nga, sir. Para baguhin niyo number na hinihingi nga po ni Congressman Luistro na bilang part ng prosecution team. Para mabago ito, kailangan pa ba natin baguhin sa Constitution or pwede na under sa impeached Senate rules?
6: Pwedeng dalawang buwan mangyari dyan. Mm-hmm. Kung sinasabing malabo ang nasa Constitution, mm-hmm. pwedeng interpretahin ng Supreme Court kung ano talagang ibig sabihin ng katagang two-thirds of all the respective members. Mm-hmm. Kasi hindi naman nakalagay two-thirds of all the respective members who are present mm-hmm. or who are absent. Wala namang nakalagay. Baka mm-hmm. sa pag-iinterpreta lang ng Korte Suprema, maaring magbago yung ibig sabihin nun. Mm-hmm. Doon sa rules nila, aakit rin yun sa Korte Suprema. At pangalawa, ang isang pagbabago dyan para masyad maging certo na, amendment ng Constitution. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito kayang interpretahin ng Korte Suprema. Pwedeng-pwede pa rin.
5: Kasi nga, sir, attorney, kumbaga, hindi naman sa pinangungunahan kasi katulad niya, may dalawa ng ano. Then paano, for some reason, pagdating sa botohan, ay may hindi pumasok or mag-abstain, pero kung lalo, kung umabsent ka during sa botohan, sa impeachment, hindi mo na kailangan ipaliwanag ang iyong vote. Which is, di ba, pag-absent is for acquittal din.
6: In effect, yun ang mangyayari. Basta nag-absent ka, parang pinapababa mo yung numero below 16. Tama. Pero pwede rin gamitin ng korte, ng Senate, yung mm-hmm. in their power to compel the jurors to attend. No? Mm-hmm. Pero siyempre, kahit na umaten sila, baka no pa rin ang boto, no, pareho pa rin. Pero that's part of it. That's part of the democratic process kasi.
5: So, kasi ang inano ko si no attorney, kumbaga hindi nila i-expose yung sarili nila. Kung mag-absence, hindi nila kailangan i-explain ang sarili nila kung mag-absence.
6: Yes. As a matter of fact, alam mo naman, yung pagboboto dyan, pwede ka lang hindi mag-explain kasi.
5: Uh-oh.
6: Masasabi lang, no? Yes, no, yes, sapat na yun eh.
5: Okay, siguro huling tanong na Attorney Mel, I'm sure kanina ka pa namin kasi nakasama. Attorney Mel, ano yung dapat asahan natin tomorrow sa pre-trial conference? May isang group na hinihiling na isapubliko to or at least makover ng media. Are you in favor of that? Tsaka yun nga, ano yung in-expect natin?
6: Well, yes, gusto kong makita rin natin ang mga mm-hmm. ilalatag na ebidensya, ililistang mga saksi, kung ano ang mga issue or facts na pwede nang tanggapin ng dalawang panig para hindi na patibayan sa mismong paglilitis mm-hmm. at para rin makita nila natin kung ano yung mga ire-reserve pa nilang mga ebidensya para magkaroon ng ideya ang ating mga madla, no? At saka baka may pagtalunan pa dyan. Mm-hmm. Kasi doon sa sagot ng defense, sa bandang huli, mm-hmm. meron silang pinapatanggal na ilang mga ebidensya. Mm-hmm. Baka nga pag-usapan yan bukas. So yun ang mangyayari bukas. Paglalatag ng ebidensya, paglilista ng saksi, pagkakalendar kung ilang araw mm-hmm. ang prosecution, ilang araw ang depensa, ang pagre-reserva ng ilang pa mga saksi na maselang na because of the risk factor, hindi muna nila pwedeng ilantad. Yan ang mangyayari bukas at saka pagmamarka ng mga dokumento.
5: Last, are you considering na sumali sa private prosecutors?
6: Well, alam mo, Jack, Nayaya ako dyan. Nayaya ako dyan. At nayaya rin ako maging spokesperson. Pero sa tingin ko, mas mabuti na akong isang observer at nagbibigay ng, well, neutral na mga pananaw sa pangyayari.
5: Oo, at baka hindi ka na mayaya dito.
6: Oo nga.
5: Maging masyado ka ng busy.
6: Baka ako mag-inhibit.
5: Oo, tama na lang, sir. Dyan lang tayo sa sidelines at manood. Again, maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, sa pagbibigay mo ng oras dito sa Arangkada Balita. Salamat, sir.
6: Maraming sir.
5: Hindi sumipot ang mga miyembro ng minorya kaninang umaga kung saan formal na inuluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si J.M. Pineda. J.M.
7: Yes, Jack, bagaman hindi nga natin nakita itong mga senators ng minority bloc dito sa session hall kaninang umaga yan, doon sa pagkakaluklok nga ni Senate President Sherwin Gatchalian, ay isa-isa naman silang dumating bago magtanghali at doon sila umaten sa session ng Commission on Appointment. At sa paghihintay nga natin kanina dito, anim na senador lang mula sa minority bloc ang nakita natin. Blanco ang mga upuan ng mga kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano kaninang umaga sa pagbubukas ng special session ng 28th Congress sa Senado. Ang nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva na dating nasa Cayetano block ang tanging dumating. Siya rin ang naging susi para maluklok ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Pero kung absent sila sa special session noong umaga, present naman ang ilan sa mga minorya sa pag-convene ng Commission on Appointments. Iisa lang ang mga sagot ng mga senador mula sa minorya. Tinatanggap nila ang bagong liderato ng Senado. Para kay Senator Loren Legarda, may numero na ang mayorya at dapat itong galangin dahil naaayon ito sa batas.
8: So we must all work together. They have 13 votes.
7: Okay.
8: So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. Okay. Rule 2, Section 2, the officers of the Senate will be elected by a majority of all ALL, its members.
7: Masaya rin umano siya sa mga kaibigang mamabatas na may hawak ng liderato ngayon dahil alam niyang maaasahan ang mga ito bilang mga lider. Irit pa nito, dapat nang magpatuloy sa trabaho ang mga senador. Nilinaw naman niya na tuloy ang petisyon na ipinasa nila sa Supreme Court kaugnay ng nangyaring quorum ng Gatchalian Bloc noong June 3. Ibang usapin daw yon dahil 12 pa lamang ang hawak ng Gatchalian Bloc noon. Dumating green pasado alas 11 ng umaga si Senator Bongo.
9: Trabaho na tayo. Ito po ako. Duty po namin bilang senador na magtrabaho na. At yan po ang mandato natin. Majority rules. Yan naman po ang... Actually, kilala niyo ako noon. Gusto ko magtrabaho eh.
7: Maiksi naman ang naging sagot ni Senator Amy Marcos sa palit liderato.
10: Congratulations. Full support naman. Because you're ready to work.
7: Hapon naman ang magpunta sa session hall si Senator Pia Cayetano para dumalo sa pagbalik ng special session. Manipis ang komento ng senadora at sinabing nagkakaroon lamang ng problema kung kulang ang bilang dahil hindi ito naayon sa Senate rules. Pero dahil may 13 na numero ang mayorya, suportado nila ito. Namataan rin ngayong hapon si Senator Camille Villar pero wala naman itong komento. Jack, kung napansin ninyo ang halos lahat ng sagot ng mga minority senators na nakita natin dito ay magtatrabaho na sila. Pero kanina hanggang ngayon na naghihintay tayo dito ay yung ibang mga senators na kasama nila ay hindi pa rin natin namamataan. Katulad na lang ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Hood Padilla ay wala rin dito at hindi rin natin namataan. Pero yung dalawa nga nating nasa minority ngayon na si suspendido na rin si Senator Jingo Estrada, pati na rin yung tatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay talagang hindi makakaatin ngayong araw. So ang ginigita rin pa rin nila ngayon nga ay magtatrabaho na sila, tuloy-tuloy nga yung trabaho na gagawin nila. Jack.
5: Isang tanong lang, JM, no? Nagbigay na ba ulit ng panibagong statement si former Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit wala siya ngayon, pati na rin si Senator Robin Padilla? Nagbigay ba silang paliwanag bakit wala sila ngayon?
7: Actually, Jack, yan yung inihintay natin na pagdating dito kay Senate, dating Senate President Alan Peter Cayetano, kasi usually naglalabas siya ng statement online, pero doon sa huling monitoring natin ay wala pa siyang binibigay na deadline kung bakit wala siya dito. Bagaman na nakita natin dito yung kapatid niya na si Senator Pia Cayetano, hindi rin naman sumasagot si Senator Pia pagdating doon sa kanyang kapatid. Si Senator Robin Hood Padilla naman, nakita natin, minomonitor kasi natin yung kanyang mga online accounts at nakita nga natin na may inatenan siyang ibang event ngayong hapon. Pero hindi malinaw kung bakit nga ba hindi siya dumating dito sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Jack.
5: Okay, maraming salamat, JM Pineda. Department of Transportation pinagpapaliwanag ang MRT3 sa nangyaring aberya sa tren kanina.
2: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Mawalang galang na po.
12: Magbabalik po sila
11: para bumanat with you, respect.
13: Pinasok ng baha dahil sa mga flight control project na yan.
14: Richard FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: Matapos sa mahigit isang buwan ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, opisyal na siyang pinalitan ng bagong Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. At bagamat inaasahang magiging magulo ang sitwasyon, naging mapayapa at maayos ang pagpapalit ng liderato sa sesyon kaninang umaga. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
13: Maan kung noong May 11 nga ay naging agaw eksena yung pagkakahalal kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, ang pagkakahalal naman ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ngayong araw ay naging tahimik at diretso sa punto.
14: Pasado alas 9 ng umaga kanina nang tuluyan ng matapos ang mahabang girian sa liderato ng Cayetano at Gatchalian Block. Ito ay matapos dumalo ni Senator Joel Villanueva sa special session kung saan nabuo ang 13 Senator quorum.
15: I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as Mayor of Valenzuela City, and as Senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic.
16: Yes. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
17: Aye.
16: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
14: Nalusaw ang haka-haka ng magulong pagpapalit liderato matapos na rin ang pagpapahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ng mapayapang pagbaba sa posisyon. Ang 13 senador na si Senator Joel Villanueva, sinabing trabaho lamang at wala nang ibang dahilan ang kanyang pagdalo sa sesyon.
18: I mean, you've seen how I work today. I'm almost at the floor most of the time, the entire day.
14: Ayon kay Villanueva, maayos ang kanilang naging pag-uusap ni Cayetano. Samantala, ayon kay Senator Panfilo Lacson, kung aaksyonan ng Korte Suprema ang petisyon ng Cayetano Block hinggil sa June 3 session, ay sasagot pa rin ang kampo ni Gatchalian. Mensahe naman ng bagong mayorya.
19: An offer is an offer. We want to see the actual action, no, nung kanyang offer of reconciliation.
14: And by their absence today?
19: Well, it doesn't, it doesn't support.
20: We will reach out to the minority. Hindi naman to
17: majority lang ng petition sa Senate, composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, no, especially in the minority.
20: Let's be there.
13: Maan, bagamat sa oras na ito ay talagang no-show pa rin si Senator Alan Peter Cayetano, kanina bago suspindihin ang sesyon ay nag-manifest naman si Senator Loren Legarda na iluklok si Cayetano bilang minority floor leader. Bagay na sinang-ayuna naman ng plenaryo. Maan?
21: Oh, Angela! Eh, sinasabi sa mga soundbite ng mga senador sa Cayetano block na ginagalang at nirespeto nila, no, yung naging pagpapalit ng liderato, ay bakit naman inisnub nila yung special session o yung halalan kanina para sa Senate President?
13: Maan, sa mga oras nga na ito ay wala pa rin eksplenasyon na ang minority bloc kung bakit kanina ay hindi sila dumalo at dumating lamang sila noong ikinonvene nga yung Committee on Appointments, no? Pero sa mga oras na ito, again, iisa yung kanilang sentimiento na magbalik trabaho at patuloy pa rin naman kasi yung kanilang pag-question doon sa nangyaring palit-liderato naman noong June 3. So itinake up pa rin ito at patuloy pa rin ang kanilang or naihain na nga sa Supreme Court ang petisyon para questionin ang nasabing sesyon. Maan?
21: Alright, maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Mas umiinit ang palitan ng pahayag sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ng mga pagbabago sa Senado. Inilahad ng Malacanang ang pananaw na ito sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis at ang bagong liderato ng Senado. Yan ang umarangkad ng balita ni Christian Bascones.
22: Humihingi ako ng paumanhin.
23: Mas makikilala ng publiko ang panig ni Vice President Sara Duterte kung siya mismo ang magpapaliwanag at sasagot sa mga paratang sa kanya. Ayon ito sa palasyo na nagsabing mas gusto nitong makitang ipagtanggol ng bise ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang impeachment trial.
24: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
23: Hindi naman nakikita ng palasyo bilang agarang banta ang posibilidad na maantala ang impeachment trial dahil sa isyu ng ilang senador na iniuugnay sa flood control scam. Ayon pa kay Castro, may 22 aktibong senador pa rin na dumadalo sa mga sesyon kaya hindi pa dapat pamunahan ang usapin sa quorum. Muli namang binalikan ng Malacanang ang mga naunang pahayag ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw ron itong agawin ang pagka-presidente ni PBBM. Ayon kay Castro, paiba-iba ang mensahe ng vice-presidente at may mga nauna na rin pahayag na tumutukoy sa pagpapababa sa pwesto ng Pangulo.
24: July 19, 2025, siya mismo ang nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025. Lahat sila, sabi nila lahat sila ay naglanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo.
23: Samantala, matapos magbatawag ng special session ng Pangulo sa Kongreso, nasa mga senador na aniya ang susunod na hakbang upang gampanan ang kanilang tungkulin. Habang nagbabago ang timpla sa Senado, naging sentro rin ng atensyon ang paglipat ni Senator Joel Villanueva sa block ni Senator Wing Gatchalian na nagbigay daan para mahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President. Binati ng Malacanang si Gatchalian sa pag-upo bilang bagong leader ng Senado. Ipinaaabot din ng palasyo ang pasasalamat sa House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Boje D. at sa mayorya sa Senado. Umaasa ang Malacanang na mapapabilis ang pagpapasa ng mga pangunahing panukalang batas upang mas mapalawak ang tulong at serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
21: May bago ng Senate President sa katauhan ni dating Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Una nang nag-concede si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Tuloy-tuloy na nga ba ang trabaho sa mataas na kapulungan? Himayin natin yan kasama ang political analyst at dating mambabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Barry.
25: Magandang gabi, Ms. Maan.
21: Ayan, natuldo ka na. Attorney Barry, yung dalawang linggong bangayan at agawan sa leadership sa Senado. So anong masasabi niyo ngayon? Dahil nahalal na, nagkaroon na ng 13 majority votes.
0: Well, di ba? Long time overdue na itong pangyayaring ito. Dahil ang masaklap doon sa mahabang bangayan sa Senado ay nagugulo yung trabaho na dapat sanang natututukan. Dahil doon sa hindi pagpunta nung dating mayorya ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa huling tatlong araw ng sesyon bago tayo pumasok sa special session, madaming trabahong nabitin. Kasama na dito yung pagkilos sana ng Commission on Appointments doon sa mga iba't ibang mga pending na mga appointments, kasama yung appointments ng mga general sa AFP. So ngayong once and for all, klaro na si Senator Win Gatchalian ay hindi lang acting president pero full-fledged Senate president na. Umaasa tayo na muling makakabalik na ang Senado doon sa dapat naman nilang matagal nang tinututukan. At yan yung pagpasa ng batas, paggawa ng kanilang trabaho. At ito pag-asikaso din dito sa nahaharap nating impeachment trial ni VP Sara Duterte.
21: Oo, pero Attorney Barry, una rito, no, 9 o'clock yung special session, pero 7 o'clock nag-post sa kanyang Facebook page si Senador Cayetano na tila nagko-concede. Expected niyo ba to? Kasi, di ba, ilang linggo rin yung kumapit siya talaga sa kanyang pwesto.
0: Eh tingin ko, naging klaro na rin sa kanya na wala nang punto na magpanggap pa siya na siya ang Senate President. Ganong 13 na ang magiging senador na boboto para sa bagong Senate President at Senator Win Gatchalian. So kung pinagpilitan pa niya yun hanggang kanina, talagang wala nang tutungtungan yung kanyang mga sinasabi. In fact, sa aking pananaw, nung palang nagkaroon ng sesyon yung 12 na senador, at tineclare all seats vacant, dapat ganun palang kaagad, na-realize niya kaagad na mukhang wala na siyang suporta para manatiling Senate President. Pero ganung pinilit niya, hinanap nila yung 13, ngayong nandiyan na yung 13, at least mukhang siya mismo ay wala nang kakayang gamitin para pagtakpan pa yung malinaw na katotohanan na siya ay wala nang suporta at siya ay hindi na pwedeng manatili bilang Senate President. Yun nga lang, medyo hindi yata pagiging good sport yung hindi pag-attend. Mm. Diba? Dahil sa mga nakaraang pagpapalit pwesto naman sa Senado, at ang pinaka-latest na example nito, nung May 11, nung hinalal ng 13 senador si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, hindi naman natin nakitang umalis o nagdabog ang dating Senate President na si Senator Tito Soto. Diba? Kasi yun naman talaga nangyayari. So medyo, while mabuti naman, hindi na siya ng gulo dito, nakakalungkot lang na hanggang sa dulo, hindi pa niya mabigay yung respeto na dapat namang ipinakita sana dito sa bagong liderato ng Senado.
21: Pero mukhang, Attorney Barry, mukhang hindi pa niya talaga tanggap yung pagkatalo. Parang hindi pa rin suko. Kasi ang soundbite din ng mga senador sa Cayetano block ay igagalang at nirerespeto nila. Pero inisnap naman nila yung special session kanina. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila magpakita doon at makita yung stand?
0: Yun nga yung nakakadismaya dito . Diba? Dahil hinalal sila ng ating mga kababayan para magtrabaho sa Senado. Ngayon, kung hindi, diba, hindi naman laging nakukuha mo yung gusto mo sa liderato . Sila rin naman . Sila yung nagwagi nung May 11. Ngayon sila ay napalitan. Dapat naman sa kasaysayan ng Senado, sa kabila ng mga ganyang klaseng pangyayari, tinatanggap ng mga senador kung ano yung sinasabi ng boto at nagpapatuloy lang sila sa kanilang trabaho at sa kanilang mga kanya-kanyang papel. Ngayon lang ako nakakita na parang mga bata, umasta ang mga senador at tila hanggang sa dulo ay nagdadabog pa. Sila na mismo nagsasabi kanina . Lahat naman ng mga nag-attend kanina, kahit late, ay nagsasabi, 13 votes na, tanggap namin ito. Di ba, isang tabi na nyo yung ano, yung puot at yung sama ng loob. Tanggapin niyo ito para sa kabutihan ng taong bayan na inyong pinagsisilbihan. Sa dulo, hindi naman ito tungkol sa kanila personal . Tungkol ito sa trabahong hinalal sila para gawin. At sana sa darating na mga araw, medyo magkaroon naman ng konting paglilinaw ang mga pag-iisip ng mga senador na ito at magawa nila ng mas maayos at mas profesional ang inaasahan nating trabaho sa kanila.
21: Eh sabi nga ni Attorney Mel Santa Maria kanina, eh baka hurting pa. Parang sa pag-ibig. Eh yun na nga, paano pala yung petisyong inihain ni Senador Cayetano? Baliwala na yon? Moot and academic na ba?
0: Sa tingin ko, yung una pa lang medyo magiging hesitant na ang Supreme Court na mag-rule dyan. Dahil nga sa political question na the doctrine na basically ang sinasabi ay kung ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay manghihimasok na sa internal na mga usapin sa isang co-equal branch of government gaya nga ng Senado, ay iiwasan na nilang pumasok pa sa ganyong klaseng usapan. At ngayong naging klaro na na meron ng 13 votes si Senator Win Gatchalian na naghalal sa kanya bilang full-fledged Senate President, tingin ko wala nang dahilan para mag-rule pa ang Supreme Court doon sa gustong pag-usapan nila Senator Alan Peter Cayetano. Kung sa lingwahe ng batas, moot and academic na itong usapin na ito. Ibig sabihin, kahit nasabihin pa nilang mali yung nangyari nung nagbutuhan yung 12, wala na rin epekto yun. Hindi na pwedeng ibalik si Alan Peter Cayetano dahil meron ng 13 votes as of this morning na hinalal si Senator Win Gatchalian. So ako, malamang sa malamang, ito ay madidismiss na ng Korte Suprema dahil nga ito ay moot and academic na. At nalagpasan na ng mga pangyayari ngayong umaga.
21: Attorney Barry, instrumental, no? Si Senadora Joel Villanueva at siya yung bumasag sa tabla para nga ma-legitimize na itong pwesto ni Senadora Sherwin Gatchalian. Inaasahan niyo to?
0: Well, ilang araw na namang umiikot yung balita na mukhang meron daw tatawid para siya yung magiging 13th vote in support of si Senator Win. At yung pangalan ni Senator Joel Villanueva ay isa nga sa mga lumulutang na pangalan na posibleng siya yung magiging 13th vote. So ako naman, ngayong nangyari na, di mabuti. Kasi tingin ko kasi mula nung naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano nung May 11, halos walang nagawang trabaho ang Senado. Ang nakita natin, puro kaguluhan. Nagkaroon ng habulan ng mga NBI agents at senador sa mismong Senate building. Nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng pagbo-boycott, walang umandar. So ngayong meron ng 13 votes, si Senator Joel Villanueva ay nagdesisyon na, nasusuporta siya sa bagong liderato, sana maasahan natin na mailalagay na natin sa ating likuran itong short-lived era ng Alan Peter Cayetano Senate Presidency at makakausad na tayo sa mas maayos at mas produktibang yugto dito sa kasaysayan ng ating Senado.
21: Alright, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po muli.
0: Magandang gabi, Ms. Maan, at mabuhay kayo.
1: Sa ibang balita, inihain ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang isang panukalang batas na magbibigay ng 15 billion pesos na supplemental appropriation sa iba't ibang government agencies para sa rehabilitation efforts sa Mindanao. Kasunod ito ng tumama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Ayon kay Adjong, ito ay bilang suporta sa kasalukuyang government response sa situation. Kabilang sa target na ma-fast track ay ang pag-restore ng mga eskwelahan, health facilities, mga kalsada, tulay at irigasyon. Kailangan din ng pondo para sa dagdag suporta sa mga pamilya, mga trabahador, magsasaka, mangingisda na apektado ng lindol.
21: May ilang kritisismo si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong pag

0: it's lack of ano. We expect that it would be specific, detailing kung ano po yung magiging defense nila. But unfortunately, what they have provided is actually lack of ano substance, no? So sabi nga nila parang ampaw, no? Tinimbang ka ngunit kulang.
1: Binigyang diin niya na marami sa mga testigo at dokumentong nakalista ng depensa mula rin sa mga ebidensyang nauna nang inihain ng prosekusyon. Kaya tanong niya kung ano ang independent factual narrative ng depensa.
0: Mukhang ang gusto nila is i-adapt nila yung mga ebidensya at i-adapt nila yung mga witnesses natin. It only goes to say that maybe they don't have really an answer to these allegations. And they are actually not willing to answer these allegations.
1: Pero para kay Adyong, sa halip na tapusin ang mga tanong ng publiko, mas nagpatibay pa umano ang isinumiteng pre-trial brief na kailangang magpatuloy ang paglilitis para lubusang masuri ang mga ebidensya. Nakatakda bukas, Huwebes, ang pre-trial conference ng impeachment case sa Senado. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Pag-usapan natin ang ginaganap na special session sa Kongreso, pati na rin ang palitan ng liderato sa Senado, kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si Secretary Ronald Yamas. Magandang gabi, Secretary Yamas, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi rin. At sa lahat ng ating tikapakinig.
2: Sek, kung matatanda natin, last month, sinabi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay walang onsehan sa 13. Pero ano nangyari? Ano yung naging turning point? Ano yung naging trigger po? At ngayon, bumaliktad na po yung sitwasyon.
3: Yan kasi ang problema. Kung nagsimula ka sa onsehan, matatapos ka rin sa onsehan.
2: Kaya nga po eh, inasahan ba natin na talagang eventually, although nandun na yung chismis eh, na si Senator Joel ang lilipat, tingin nyo, kumbaga mayroong pabadapan na dumagdag?
3: Well, hindi ako magugulat dahil itong nakaraang 2 linggo, yung mga pulong ni Alan Peter na at that time ay kinokontest pa yung leadership ng Senado, ay nabawasan na yung mga kasama niya. 4 ang hindi sumasama. Mm-hmm. At makikita rin natin dun sa sinampan nilang kaso sa Supreme Court, parang kulang na ng 2 yung kanilang mga signatories. Mm-hmm. At kahapon ay mas malala doon sa nangyaring blue ribbon.
2: Opo.
3: Alleged blue ribbon committee ay isang senador lang ang dumalo at mukhang hindi pa nakapasok si Aimee Marcos. So makikita mo na paubos ng paubos yung suporta niya mismo sa kanyang mga kapwa senador. Today nga yung isang kasama nila, si Mark Villar, ay nasa abroad. Mm-hmm. Kahit alam ni Mark Villar na napakahalaga nitong suporta niya dito sa dating Senate President na si Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. So nakikita mo may mga abandon ship na na nangyayari.
2: And Sec, ganito, no? Ito, si bagong Senate President Sherwin Gatchalian, nakikita nyo ba na kaya niyang, kumbaga, maging ma-unite ang minority at majority? Kumbaga, hindi naman ma-unite, pero maging tahimik na ang Senado. Nandun ba yung respeto ng both groups sa kanya?
3: Well, siya kasi yung voice ng stability. Mm-hmm. At siya yung, more than any other senator, siya yung kayang tumawid sa iba't ibang paksyon sa Senado. Pero then again, ay mahirap maging optimistic dahil napakanipis nung majority. Mm-hmm. Ibig sabihin, anytime pwede yan magbago. Kung ang tingin ng mga senador na may kanya-kanyang republika, no, republic, kanya-kanyang political calculation, kung ang tingin nila ay hindi maglilingkod sa kanilang interest yung Senate President, hindi ako magugulat kung sakaling meron na namang tatalon. Pero sana, mahiya naman sila. Dahil ang at stake dito ngayon ay yung survival ng Senate as an institution. Dahil itong nakaraang 37 days ay guhong-guho yung kredibilidad ng institusyon ng Senado. Isa to sa, if not the shortest Senate presidency, pero the most destructive. Halos kung mamonitor niyo yung mga surveys, mamonitor niyo yung social media, ubos ang tiwala

0: ng ating mga mamamayan dito sa ating institusyon na Senado. Kaya buti na lang ay bago ito lumala ng husto ay napalitan yung liderato ni Alan Peter Cayetano.
1: Oh, and huling tanong na lang po, no? Kanina sinabi nyo nga na yes, nagkaroon na ng palitan ng liderato sa Senado, pero manipis pa rin, no? Considering yung numbers, nandun pa rin, manipis pa rin yung lamang, hindi siya overwhelming, kumbaga. At of course, hindi natin maiwasan sa social media, may mga agam-agam na sinasabi hindi pa sila fully nagtitiwala doon sa dalawang bagong lipat. Kayo po, sir, ano po ang take nyo tungkol dyan?
0: Well, sabi nga ni Winston Churchill dati, this is not yet the end. This is not even the beginning of the end. But this is the end of the beginning. So marami pa itong kabanata na mangyayari. Bukas, magkakaroon ng pre-trial, ayusin nila yung mga rules, etc. Tapos sa July 6, magsisimulang ng formal yung Senate as a trial court. At within the next 2 to 3 months, ay magkakaroon ng paghatol yung Senado. So marami pang posibleng mangyari. Pero ang mahalaga ay mayroon ka ng bagong liderato, ang mahalaga may bago ka ng majority, dahil dito sa parating na trial ay kinakailangan mo yung majority para mabuksan yung mga ebidensya. Kung hindi mo hawak ang evidence, ang majority, baka mahirapang buksan ang mga evidence. Kaya sana maging optimistic tayo, sana maging mapamatsyag tayo, pero hindi pa tapos itong prosesong ito.
1: Okay, nako. Again, maraming salamat, Secretary Ronald Yama, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
0: Magandang gabi, at salamat din.
2: Ipinagpatuloy ng Office of the Ombudsman ang pagpapatawag sa mga dati umanong bodyguard ni dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico sa harap ng mga paratang nila na nawagan si House Majority Leader Sandro Marcos na pagtuunan na ng pansin ang mahalagang bagay at hindi ang mga ingay sa politika. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkada ng balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Maankumbinsido nga ang majority leader ng Kamara na purong pamumulitika at walang bahid ng katotohanan itong mga alegasyon na ibinabato laban sa kanyang mga kapwa mambabatas.
4: Yes sir, ilang beses sa pabalik-balik yan.
3: Tinawag na destabilization plot ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ang ginagawa ngayon ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Muling lumutang sa publiko ang 18 bodyguards at nadagdagan pa ang mga personalidad na sinasabing nahatiran nila ng mali-maletang pera. Pero may buwelta ang mambabatas.
5: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
3: Itinuloy ng ombudsman ngayong araw ang pakikipanayam sa mga dating bodyguard. Pinanindigan ng 18 at ni Attorney Levy Baligod ang mga pangalang nabanggit sa unang affidavit. Gayon din ang mga bagong personalidad na binanggit sa presscon kahapon sa Mandaluyong City. Sa kabila ng mga komentong ito, nanawagan ng House Majority Leader na dapat mas pagtuunan ng pansin ng publiko at mga kapwa politiko ang ibang mahalagang bagay.
5: So let's call a spade a spade. It's all BS. Okay. Is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. We're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these stab efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin.
3: Isa na rito ang paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siniguro ng nakababatang Marcos sa publiko na hindi iniimpluwensyahan ng sinumang House leaders ang prosecution team.
5: We all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. They are all brilliant in their own way.
3: At sa pag-upo nga, no, maani Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. E umaasa ang ating House Majority Leader na hindi lang mapagtutuunan ng pansin yung impeachment trial ng Vice Presidente, kundi magkakaroon na rin ng sapat na oras para maasikaso ang iba pang batas na nakabinbin sa Senado bago nga ang papalapit na sona ng Pangulo sa Hulyo. Maan?
6: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Pinagpapaliwanag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Capati sa nangyaring aberya sa pagitan ng MRT3 Buendia at Guadalupe Stations bandang alas 5:30 na umaga kanina. Sa nilabas na memorandum ni Secretary Lopez, inatasan niya si GM Capati na magbigay ng detalyadong paliwanag sa loob ng 24 oras kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanction matapos magka-aberya. Naibalik ang normal na operasyon ng linya mag-alas 7 ng umaga. Pero nagdulot pa rin ito ng abala sa mga pasahero. Dahil dito, iniutos ni Lopez ang pagbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero ng MRT3 ngayong araw at sisingilin ito sa Sumitomo. Inatasan din ng kalihim si Capati na maglabas ng show cause order sa MRT3 Rehabilitation at Maintenance Service Provider na Sumitomo Corporation at sa mga consultants nito para ipaliwanag ang aberya.
1: Ipinagdiwang ang kauna-unahang Kaanyogan Festival sa Tarragona, Davao Oriental matapos yanigin ng dalawang magkasunod na lindol noong nakaraang taon. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
7: Makukulay na mga floral float, ethnic attires at bigay todong cultural dance performance ang nasaksihan ng mga Tarragonians at ng kanilang mga bisita sa pagdiriwang ng kanilang 60th founding anniversary sa Tarragona, Davao Oriental. Kasabay kasi nito ang pagsagawa nila ng pinakaunang Kaanyogan Festival nitong Hunyo 16. Sa kapistahang ito, ipinagpasalamat ng 10 barangay ng bayan ang kanilang masaganang ani sa pagsasaka, lalo na sa kanilang mga niyogan na siyang pangunahing hanap buhay nila. Kasama din sa kanilang ipinagpasalamat ang kaligtasan matapos yumanig ang dalawang magkasunod na lindol sa kanilang bayan noong Oktobre 2025.
8: It's widely planted with coconut. No? The word Kaanyogan comes from the root word niog, lubi, tree of life, nga nahimong dakong kabahin sa kung unsa mi karon. Daghang kaayong mga estudyante nga napagraduar na, professional, nahimong ingani ang amuang panginabuhian tungod sa tree of life. And that's the very reason why we give value sa lubi, sa niyog.
7: Highlight sa naturang aktibidad ang Yugyugan Street Dancing Competition kung saan itinanghal na Grand Champion ang Barangay Central at Lukatan.
9: During the production, we have also highlighted the two of our ginapanghambog na tourist attraction sa Barangay Central and Barangay Lukatan. No? Ang sa Barangay Lukatan, katong ato ang Mount Mambutig, and very good sa Barangay Central, ang ato ang Busay sa Magamay, katong falls dato sa Purok Magamay.
7: Inaasahan na magiging tuloy-tuloy na ang aktibidad upang makatulong ding mapalago ang kanilang turismo sa lugar. Maliban sa mayamang sakahan, sagana rin sa lamang dagat ang mga taga Tarragona dahil coastal area ang malaking bahagi ng kanilang lugar. Mula dito sa Tarragona, Davao Oriental, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: At yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita.
10: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
12: Doctor!

0: Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa ato nandang programa ang mga panin sa kagahapon. O kininasin yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay sa paghatag na usab o laing pagtagan sa laing tampo sa usaka bae nga si Winky nga taga Butuan. Winky nga, taga salamat Winky sa imong paghatag o higayon. Nga din kita nagka heart to heart o nagka sultihanay sa atong isigka cellphone. Pinagi sa imong pagtawag nga din mag-share ni mo imong kaagi. Salamat kay Winky, taga Butuan. Magnaot ko Winky nga nakakaroon sa imong nahimutangan samtang nga nagpaabot ka sa imong kaagi nga akong tigan o pagtigan. Karoon ako na taga kinabuhi. Pero sa dili pa, kumustahan una nato mga listeners nato. No? Bisan asa man diri suok sa Mindanao. Bisan sa mga kabisayaan. Salamat, salamat kayo sa inyong suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw o manghinaot ko walay puwas o walay hunong ang inyong suporta. Kumusta usap ang tanan ato mga users ato mga produkto? Manghinaot ko nagpadayon ang inyong paggamit sa ato mga product. Human ka mo nga nakagamit na hantod ta karon o hantod sa hantod. Samtang nga naapa ato mga produkto na nakahatag umayong benepisyo niya kaninyo. Ana, ayaw ninyo undangi mga higala, no? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kailan mo gibatasan sa tao nga pag maayo na siya, pagbalik na normal, ang iyang gibati, labi na sa pagbawas. Unya, kung naminti na niya ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, nibalik na ang normal niya kapag bawas sa iyang hugaw. Kada adlaw na gikini. Unya, kay mauna mo ginay mong problema, yung saon taman na umubalik na sa mas maayo mahigala kay mahilig man ta sa kape. Kung kape na magaling yung hilig, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang ang iminti ninyo, no? Para kanunay ka mo protektado, kanunay ang nindot ka pagbawas sa matag adlaw, protektado inyong tinaing nga dili madaot, nga dili maistakan kanunay og hugaw nga atong mga kinaon na dapat naging ipagawas. Mabala ka ba ito mahigala nga pagpila ka adlaw una nato ipagawas atong hugaw? Kayo number one to nga makadaot sa atong tinaing. Hantod nga magbukol-bukol, magsamad-samad, hantod nga mahimong colon cancer. Diba? Tumaw na siya mahigala. Yan napagay mga hugaw nga nanuksok sa ilawom sa itong tinay, labi na nag-itom-itom na. Maugin niya kasagaran nga makadaot yun sa itong tinay. Kinang na nato na ipagawas. Makatabang nga itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa pagpagawas niya na, mahigala. No? Makatabang siya. Huwag labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kapoy kayong lawas mahigala kung kulang kanunay og tulog. Labi na kung naay trabaho. Kapoy kayo gyud. Ang usa ka tawo nga walay tulog. Kung maminti nato na nga wala na gyud tay tulog, wala gyud tay kondisyon kanunay hantun magkababa ang atong immune system. Dali na kay kita takbuyan og mga sakit. Napakitay sakit kay lugay makatulog, kulang og tulog. Nanapoy laing sakit nga mutakboy, pasti lang sao naman lang. No? Mana mahigala nga. Sulayin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga wala pa makatisting. Total, dili pa na siya bugat yung paliton ba? Dili pa na makabuslot sa bulsa? Nga makaayo pag ina sa inyong lawas, dili na siya basta-basta nga kapilang nga makapawala sa katugnaw, then makawala sa hapdo sa tiyan. Makatabang pag ina kaninyo mahigala ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. Mahitabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho. Balda atong trabaho may gala. Muna kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan atong proteksyon atong kaugalingon. Nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas may gala. Kung labantayan ni mga bugat kay mo trabaho dagang kay kagsingot niya ng gawas, niya mo puli ang kabugnaw, pamaol ang labas niya na ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ni ka klase, ang isa green ang taklob, nga daghan siyang kagamitan, o ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala, daghan siyang kagamitan. Matugingon ako nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak basta plaster lang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadiha na si citronella, kakawati, akapulko, napag-isagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila at pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginay halang. Proteksyon sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Kaya delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak, na, di takay balo, matingalan na lang tanga, kanunay blik balik ang hilanat sa inyong anak. Nga di na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na may tabo, maghatag na tag-proteksyon sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, ngayong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad, kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kiningirin ang taklob para dili siya at balik-balikan o langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion, na citronella, dili ganahan ang mga langaw o mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayo na imong samad, tungkay doon na siya himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion nga green ang taklob. Ya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol at sa mga parts ng lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito nya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit, o labi na sa mga bunye, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay ninyo gipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kutos o glusa sa bata, Kuya Mad. Haplasira ng buhok sa bata, lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga ang uban mo ingon na lang upawan na lang ilang anak pero tistingin ninyo sa Orion haplasi siya lukpa siya niya dahil pagkalukop na putsa siya silupin mga usa ka oras kay manuhutsuhot man ang Orion dito sa ilong sa scalp sa bata diliganahan ang mga kuto uglo sa Kuya Mad tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa no pasinsya kayo manang, ang Orion nga green nagtaklob dagan siya kagamitan sa mga adunay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyong lubot nga nai Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung dito ka rin yung almoranas tungkay nakakaon mo mga bawal, anara, mga higala, makatabang lang atong Orion nga green ang taklog. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklog, pang massage lang gini siya. Parehara gyapon sa green pang massage. Kung pang massage ang orange ang taklog nga Orion, pang massage po na ang green ang taklog. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklog, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mao nang ipaiguan sa supplier sa atong Orion nga matagag pagtagad ang mahilig sa mintol o bugnaw nga haplas. Mao ni ang atong orange ang taklog nga Orion Herbal Liniment Oil. Okay, manginout ko na sabutan ko ninyo mahigala, no? Napakoy uban pa nga mga product nga ko. Unta ang share pa sa inyo, ha? Pero unya na. Kay mahot lang ta sa oras. Dili na nato matagang kinabuhi ang kaagi sa ato nga sinder karon nga taga Butuan nga si Winky. Winky, ano yung mong kaagi? Ato lang sundan sa paghatag o kinabuhi.
1: Doctor!

asar naman ni si Bayot. Eh. Nagsabot may kanina nga magdungan big at sa kantin. Asa na yung Bayota? At sa kantin, be. Masigtuan na nag-una-una na yung Bayota, ne. Kung si Onteg ka na yung magkilid Bayota ka, karun ka lang. Wala man din, eh. Ay, Winky! Nangita yun ko sa imo asan. Pero kag nangita kasi ako, ano? Ay, ni mong Bayota ka kanina. Nagliraw-liraw ni akong mata dir sa eskwilahan. Kanina ako nagpaabot kay gutom na ko. Parehas na nagpangita po ko sa imo, ha? Dire ko kanina sa kantin, o niya, wala man ka. O nangaglibot po ko dir sa eskwilahan, oy. Nagkaliyos na dahita. Na nakita na ka nga panong ka sa kantin mo, nangyagpasta ka na yun. Tana, manulad na ta. Ay, tana, oy. O niya, sa may itong kaunon, ani ron. At tana na tukong si baligyan sa kantin. Winky, nakuy, nakita ba? Nakita nga unsa. Ganahan ko kasi, simple lang kayo kasi nga, lalaki, oy, butan niya, hilumon. Murag lao mag-iuna-una ba? Kinsa ba nga lalaki? Dali, dali, dali. Tuto siya. Tuto siya sa eskula, naglingkod. Pero minti na ginasa mag-solo. Murag way classmate niya nga. Iyang ka-istorya. Nakashare ginsa. Asa na ba? Guwapo ra ba niya? Butan nga pagkaguwapo ba? Taloy ito'y kay Kilong. Mas nila manguya punta na sa ako. Oy, kinsa kay pangalaan na nga estudyante. Murag bago na siya, di ba? Murag oo, pangkuna. Kanakanang gingon eh mo, naka-uniform gapon. Uy, puro sa pangita naka-uniform dere. Sige siya ginuktok, murag dako kayong problema. Pero, ang ayan na ba kayo siya, no? Mag-inuktok. Kanya, magtalo-tanaw na eh mo, agi mo tanaw niya. Munok ko, tao. Mura ba siya ginusinti ba? Akong ilailaho na. Ikaw ang grabe na ginikaringking ni mo. Ilailaho na lang ko na. Atoy mo, friend. Uy, toon. Si Andy, nangutaan na sa imo si Andy, oy. Maglagot ko niya, bukiro kayo. Uban niya yung mga classmate niya, mga barkada po niya. Mga palahubog, mga estudyante, mga palahubog. Nang regard sa imo ha, in town, Winky. Nang regard si Andy sa ko, ha? Oo, oy. Wala ba'y angay? Bukiro, di ko ganahan. Pero ka na gino to, ah, hilomon na kayo, oh. Kanar ba mga hilomon? Laom na ba nagdot? Basig, mga putong. Masusi naman na. Ay, da.

0: Hi, hello.
1: Pwede ba katapat? Sige, ikaw. Lingkod lang. Ikaw ba? Sige, kung panit sa'yo mo ha. Ano sa'yo pangalan ganyan mo? James? Hi, James. Hello, James. Gilbert akong pangalan, pero pwede sabihin mo tawag ko Gilbert, ha? Gilbert? Oo, pero ang akong kuhan, lucky, pero ang heart na ako, babae. Mamagin ang mga ingana para sa imo, ha? Ay, gusto ko maging friend sa imo, ha? Ikaw, grabe ganyan mo. Kahil naman ba din si Squilan ba? Marag bago pa ka na ako. Nakita din eh. Oo, bago ko. Gikan ko sa Surigao. Dali Squilan ko sa Butuan. Kaya na ako'y uyuan nga akong ipoy, Andre. Mga na nga ang gusto sab ko makatapos. Mga na din kong Squilan. Ay, okay kayo. Dali kalayon din sa mo, ah. Salamat kaya. Pwede ba kik friend? Oh, meron diligan. Oh, wala ko kita sa'yo mga may atuag kantin ba? Ah, wala'y kwarta lagi. Ha? Huh? Wala'y kwarta. Magsib-sib ta sa tong kwarta kay layo ra ba ako gi boardingan ako? O niya, mamasahe pa niya. Ako lang sa kalimta na huwag makapdos ang tiyan. Di na lang sa magkuhan. Inom na lang sa tubig. Ay, kaluoy ni mo. Ay, paging ano. Pagpalit-palit pa pagkaon. O saan paglahutay ni mo pag-eskwila kung kanunay kagutom. Wala'y kwarta. Pamasahe ra kini. Tagsa lang. Tuot, nakuy amiga po si... Ah, kabayo to, ano to? Okay rin, guwapa hon. Ay, di kay guwapa hon, guwapa ginaoy. Pareha na sa ako, ah. Ah, oo. Ah, sa kabayo kay gusto may making friends, eh, mga. Nagsabot may nukha nga. Kala siya ba, lonely ka nun na ikaw, lonely ka ba niya? Ah, mag-iingan na. Ah, nagsabot may ni, si Winky to na. Ah, Winky, dali na. Dali, Winky, dali.
2: Oh, Winky ang pangalan niya?
1: Oo. Nana siya, oy. Guwapa, no?
2: Oo.
1: Pareha, me.
2: Oo, pareha mo.
1: Ulog-ulog sab kay. Ay, panar. Basingan ka mang snack. Ah, oh, bayot, saman. Ay, si James ang pangalan. James, si Winky. Ako po, si Galberta. Ay, da. Aminin mo, James, malipay mi nga na kadool na gidmi sa imo ha. Pila na ka higa yon? Nga sige lang mikingon nga. Amigohon ka na mo.
2: Ang anong diligon.
1: Pero nga no, James, kan di makatigpansin sa uban na ito mga classmate ni mo, wala kay suod.
2: Ha?
1: Ang iyon ako ba, wala ba kay suod nga classmate ni mo? Namo ganyan, mahita mo ka na kay suod nga classmate sa inyong room?
2: Baulaw ko? Medyo may pagkasosyal ang mga classmate na ako. Yan na po sila'y tropa. Nawa ko kayo malukong asa sila paingon mo gawas. Munting snack. Di lang ko masabay maulo ko. Manandi na rin ako sa kilid kung mag-relax.
1: Sige, librehon ka na mo ni Winky. Di ba, Winky? Ikaw. Tara, tata. James, tata sa kantin ta.
2: Ayan na, kamulang.
1: Sige na, kamura. Nandiyan ako. Sige na, Jimon, saan pagka friend nato kung dili ka mo sabay sa mo, ah? Ay, nakabalaka kami rin gasto, eh. Dami mga kwarta. Sige na.
2: Ulo ko.
1: Sige, kamo na lang. Sige na, dira ko. Punuulan mo din yung mahuman na mo. Ah, dili may gusto. Gusto na mo nga. Librehon ka na mo. Si Winky na yung kwarta. O, pero di ka librehon niyo. Sige na. James. Sige na, James.
2: Ah, maulo man ko.
1: Ay, kaulaw. Sige na, kapiribala. Gusto lang may makik-friend sa'yo mo, ha?
2: Sige.
1: Ay, tara.
2: Sige.

0: kaon James ha, kaon James. Ano ba sige nga, soft drinks James. Lama na niya ako ay sa kapoto. Ano nga James, ito nga para mabusog ka. Ay, James, naki, nagustuhan din sa eskwela, nakita din mo, nakagusto ka. Ha? Wala. Kasi wala, di ka kabalo maibog ang babae. Oo, kabalo man, pero wala lang sa ako, anak.
1: Hoy!
0: Bayot! Uy! Hoy! Winky! Nana ang demonyo para sa ako ang estudyante.
1: Hi! Winky! Pwede ba kisabay sa pagpangisnak ninyo?
0: O dyan, dahil ka sa pikas lamisa. Ano din may ganahuot na gamay rin ng lamisa na mo?
1: Ikaw bayot ba? Kung sa'yo gusto na ako, babagyo ka kadunay. Kung sa'yo, magisultin na ni mo kang Winky nga.
0: Ah, gisultin na ako, pero ambot sa'yo ha.
1: Uy, naamunay mo eh. Bagong sakop niya
0: eh. Ay, amunang amigo. Schoolmate na to na. Si James.
1: Huwag man kumangutan ako sa'yo pangalan. Akong ipagutan ako, nasultihan na ba ni mo si Winky?
0: Isultihan na lagi na ako. Sa magagahe, ba di mong ilong?
1: Ah, katuloy ito yun akong ilong, yung gahe.
0: Isultihan na ako. Amot ni Winky o siya yung irresponsa. Pang-regards din mo sa iya. Winky, isultihan siya. Carl, kung siya marito yun, mo, Andy.
1: Wala lang. Ganahan lang ko bang umusta sa'yo mo kanun eh. Yung mga part.
0: O, dito na mo speak sa labisa. Sigdol-dool diri.
1: Ah, may mo kinana mo yung bagong sakop.
0: Ay, nanyo nagkuana kay amo ng bagong amigo.
1: Mau ba? Ah, sige. Darimi. Oh, okay.
0: Noon siya ka, James? Ha? Huh? Noon siya ka, James?
1: Sa kanong likod, pero... Mga par, tara, kamusta tayo? May mga pulos mga tao tayo.
0: Ikaw ay wala polos. Sikag ang hilabot niya, walang mahilabot ang tao sa imo, imaw ng kunong likod. Ah, James, naibalit imong uniform sa bullpen.
1: Iya, magigikaras akong kuhan sa bullpen eh. Hawak, sakita eh.
0: Salpahis ko ni si Andy. Isumbong ko na security guard.
1: Sige lang, okay ra.
0: Hala, nipulang. Nikuhan ni mo, James.
1: Agi na sa bullpen.
0: Tukin ni si Andy, bukiro. Sus, kalamigid. Sus, bugnoon ko itong utro lang. Katilo siya sa kuha, bisag bayot ko.
1: Tama na, Bert. Okay na. Di ba tayo, wamang kumasamad?
0: Mana sila din ni James. Kanagid sila nga grupo. Magbantay-bantay ka niya na, James.
1: Okay lang. Okay.
0: James?
1: Oh, uy, Winky.
0: Pauli na ka?
1: Oh, pauli na.
0: Pwede mag-istang ta? Ato lang tas gawas. Di ba, higala na kita. Apil ni Gilbert, Gilberta.
1: Asa man to siya?
0: Ay, itong bayot. Nananghit sa ko, ah. Nga, muna lang daw siya. Niya kung wala daw kay kauban, ako lang nasa daw. Nalimportante nga, gidali niya pag-uli. Kaya gisuko sa iyang parents niya.
1: Ama o ba?
0: Huwag man na tayo magkita sa iya. Sige na, tata sa gawas.
1: Ah, maulan ako sa iyo ha. Winky, mapukigay ka ambag sa iyo ha.
0: Ay, nagupa ko naunan ni Ana. Para sa atong tulo ni Gilbert. Nga akong tong amigo nga bayot. Kita lang sa iyo ha. Ana?
1: Oh, sige.

0: Salamat kayo ha, sa libre. Sige lang, maning kamot na kasunod. Nga makalibre sa ko sa inyo ha.
1: Ay, napagunaw na ni Anak James. Okay na sa mo ha. Abi ni mo ganahan atong amigo nga bayot niya sa imo ha. Crush kay kaniya.
0: Mao ba?
1: Simple na kay ka ba?
0: Punya,
1: walay higala. Pero buutan. Manay ganahan na mo ni Gilberta.
0: Salamat ha.
1: James?
0: Oh, unsa na?
1: Wala pa kinagustuhan din sa eskwelahan ng mga estudyante nga babae?
0: Daghay gwapa din sa estudyante. Usa na ka? Pero, kay mo, oo na. Pero, wala sa ako kay basin og abot sa time nga mga snack. Wala ko ikagasto. Mano nga likay lang sa ako, ana.
1: Ah, butas-abot niya mamadlo ka og pagkagasto sa babae.
0: Wala mo ko ikagasto, estudyante pa tayo. Mo na nga, di ba ganyan malikayan? Mulibre tao sa'yo kung natin babae nga magustuhan. Mga pugong lang sa ta. Igo na lang sa ta sa kaibog sa mga babae.
1: Ha? Masin na din mga babae nga mulibre na sa'yo mo ha? Dili na kapagastuhon.
0: Para sa inyo, ni Gilberta, sa'yo mo ha?
1: Oh, may iyan ha?
0: Okay ra. Sige lang, makabalos rin abong sunod sa inyo ha?
1: Limangpot pa sabot na ako. Basi na kayo maibigan ka mga babae. Tabangan ta ka.
0: Sige lang. Salamat kayo. Winky. Ha? Salamat kayo.
1: Sige na panahinas pagkaon. Doon na kay kwarta pamasahe.
0: O di pa man.
1: Nawatan niyo.
0: O ayaw na. Ay na Winky. Gipalibre pa ko niyo kaon.
1: Sige na nawatan na ka na. Abi niyo kining eskwilahan nga natin eh. Halos-halos mga nay. Mahimo.
0: O nakita na ako nga, o sa ihatulog sa kinan, labi na ikaw.
1: Oo, pero wala ko magpasundo. Kaya nagplano ko nga mag-uban tatil sa isnakan. Manawan ako magpasundo sa akong papa.
0: Ay, mong papa na yung tigsundo sa'yo mo, ha?
1: Oo. Nahibalo naman sa papa nga. Na ako'y amigo nga bayot, pero wala pa sa kaibalo nga. Nami bago nga amigo nga ikaw. Mana nga, diri lang sa tamag sa likob, bisang madugay-dugay ko pag uli.
0: Mao.
1: Kung ganahan si Bayot, si Gilberta, ganahan na po ko sa imo ha.
0: Salamat kay ha. Samantani.
1: At ta namang lakaw na ta.
0: Sige, ta.
1: Manglingon sa tanya ng Juan James, ano name? Plaza?
0: Ikaw.
1: Istorya lang ko ta. Tut, James, taga-asa rin ka?
0: Surigao. Pero wala mi sa sentro. Wala mi sa syudad. Nalang mi sa barangay. Ako magini kanan. Nag-umay.
1: Mag-umay mo magini kanan?
0: Oo. Napa ko'y mamanghod lagi dito. Di mta ko may eskwela na kay mutabang ko sa ilan ni mamag papa. Kunya ni hangyo man akong papa sa iyong manghod. Sponsoran lang sa ako sa akong pag-eskwela. Mauna niya ako, diri ka nun sa butuan. Amot kung makalahutay ba sa akong uyuan sa pagsuporta sa akong pagtuon.
1: Mas hindi ay. James?
0: Kung saan na?
1: Koan? Kung na kayo magustuhan ng babae sa atong eskwilahan, mag-ingon lang ka ha? Kung na kayo magustuhan?
0: Wow, kayo nagustuhan?
1: Ikaw ka ganina na kayo naibigan pero wala lang sa'yo mga tabangan ta ka.
0: Wala. Naibog lang pero lasa ko ana. Kung pwede pa lang. Kung gusto ko manguyab sa atong eskwilahan, ay lang kalain na.
1: Kaya nga no?
0: Kung gusto lang na ako, may pa ikaw na lang akong panguyaban. Kaya lamin na nakasuod na kita.
1: Ha? O saan ka to?
0: Ingon ko kung manguyab ko, mapi ikaw na lang. Kaya nakasuod na kita.
1: Ha? Ako?
0: O manguyab ko.

0: James?
1: Ingon ko, kung maibog man lang kong babae niya manguyag, di man to na ako sila mga suod. Kaya di ko tigdool, maulaw ko. Nakita ng kasuod na ta. Apel si Gilberta. May pa ikaw na lang.
0: Tinood ka?
1: Ha?
0: Ako ba? Ako lang ba?
1: Kaya nga no?
0: Okay lang sab sa ko ah.
1: Mga unsa?
0: Okay lang sa ko ah nga. Manguyap ka.
1: Wala. Ang ako lang to ba? Ako'y plano manguyap. Kung ako lang, kung manguyap ko. Kaya suod naman kita, may pa ikaw na lang. Pero wala ko'y plano manguyap sa'yo mo ha.
0: Ako po kaingon, kung manguyap ka, okay lang sa ko ah.
1: Sige. Tara, masinog. Magitaw na ko sa'yo mong mga magpapanin mo.
0: Dito ni matiwason ni mong isulti.
1: Tiwason nga unsa?
0: Na kung manguyap ka nga, may pa ako na lang. Iunin mo.
1: Oo, pero wala to. Wala ko'y plano manguyap.
0: Sayang.
1: Winky?
0: Wala. Sige, tana. Ihatod ko, pi.
1: Sure, ihatod ka.

0: sayang nga. Uy. Hindi naman ako katulugan eh. Paigaw niya nga. Kung mauyab daw siya, mapaya ko na lang daw. Kasayang nga to. Ganun wala man niya tiwasa. Kanindot na to nga. Paminawan. Kung mauyab daw siya, mapaya ko na lang daw. Kisood na kami. Ipadayon, James. Kaya di ko magduwa-duwa sa pagdawat ni mo. Ganahan ko kay James. Buutan niya. Aktor ba? James, I love you. Ipadayon tato niya yung gingon. Sayang, oish. Ay. Ah, usilpan. Ay, si Gilberta. Hello? Oy, Bayot. Nanawag ka man.
1: Oy. Parang na makatulog, Day.
0: Padulong na.
1: Unya, nagkauban mo ni James ka kanina.
0: Ay, oo. Ako sa Gilberta's pagpangistak sa gawas. Naku, isulti sa'yo mo, ha?
1: Sa unsa?
0: Habi na mo? Nakasulti si James ka kanina?
1: Noon siya.
0: Matod pa niya. Kaya gipanguta naman ako siya nga. Basin na kayo naibigan nga babae sa atong school. Oo, ingon siya nga. Puros bang kuno mga guwapa halos sa eskwilahan. Naging na ako nga. Basin na kayo magustuhan, tabangan ta ka. Ingon siya nga wala. Okay lang kuno. Yaking na ako, wapakay plano nga manguyab sa atong school. Wala sab ko, no? Medya ingon na siya sa ako, adayang bayot.
1: Oo, oh, saman na saman.
0: Ingon siya pa nga. Kung manguyab na lang daw siya, mapi ako na lang daw.
1: Oh, mau ba? Wala ba si plano nga ako yung panguyaban?
0: Ay, wala, oy. Dili ka niya talo.
1: Basin ako ang yung plano panguyaban, ha? Iyemo lang kung gikon-kuan.
0: Wala sa pagsulti. Ingon niya, nga kung mahuyab na malang galing siya, may pwede rin na lang daw sa ko, ah?
1: Akalam niya, tumapay ako ito yung isulti. Hindi ko magpanuko sa pagdawat sa iya. Hindi ko magduha-duha, day. Winky.
0: Pati ako. Kanino pa pinahon, eh. Pero wala niya ipadayon, kaya hindi daw siya gusto mahuyab.
1: Ay, kasayang. Ugma, day. Makita na to siya. Makita na to.
0: Ato siya ikaw ba nung ma? Busa mag-andam-andam kagbala din ha.
1: Bala sa unsa pusil?
0: Bala kwarta ba? Wala ba ito ito'y kwarta? Pero mintera malibre na to.
1: Kasimpleng tao niya, oy. Pero...
0: Naon sa kabayot?
1: Wala, oy. Gusto gina ko siya sandigan niyang bukton. Kung makatapad, me.
0: Ay, pag-anaha, ako rana, ako rana.
1: Huwag din siya sa akong manguyam. Mga may mahimo ni mo.
0: Kamayuta ka. Akong kalipay.
1: Depende lang na. Kung ako yung panguyam man. Oh, pildi ka.
0: Pildi ka. Sige, kita taong maha.

0: naman si James Bayot? Ay, nagliro-liro ang taon akong mata. Oh, hala. Tuwara o. Tuwa sa kilid. Tuwa na ginusara. Tuwa na kung sa yung silpon. Tuwa na tuwa tuon. Kasimpleng tawahan na. Uy, grabe ba kahilomon? Hello, James.
1: Uy. Winky. Kasi tawag na ko sa'yo mo, ha?
0: Ay, Gilberta, pwede po bayot lang. Ay, bayot, magyug ko. Uy, naglunli man ka di, ha?
1: Malang gigi, una-una, problema.
0: Problema?
1: Ako, manghod. Tunga sa ospital. Gidinggi.
0: Hala, delikado ba yan ang sakit? Lampok.
1: Lagi. Mato nga, akong isultihan akong ngayon. Istorya, may karoon sa cellphone. Magpadala rin daw siya kwarta. Kay... Kasi mamagpapa dito. Igo-igo lang yung taon sa pamugas ang ilang income. Nakalitan sila nga na ako yung mahuhod na ospital. Mauna nga, nangayog tabang sa akong uyuan. Nanawag din sa ako pang isultihan nga. Maulaw na ta sa akong uyuan. Pa, ma. Napa ko nga iyang ipa-eskoy lang, isuportahan. Wala pa tayo problema. Mauna nga, itawagan ko sa akong uyuan nga. Tinood ba nga, na ospital ako manghod. Ako sa pasigil sa sultihan nga, oo. Ikaw, ay, dendi mo, James. O niya, James, may balita. Tuwalag eh. Tapos sa ospital.
0: Ah, James?
1: Oo, Winky.
0: O, dawa tayo kiniyo. 1-5 na.
1: Ah, ayaw. Ayaw na. Tuwa, nakapadala na akong uyuan.
0: Sige na, dawa tayo ka na. Ipadala sa'yo mong mamagpapa. Ah, ikaw rin kabalo. Di pa ako, aoy. Palabon ko na, James. Day kinintos, palapon ya kinintos sir day.
1: Umu kila yung kwarta day, oy. Ay, ayun na Winky, ayun na Gilberta, ayun na. Ay natuwa na akong yun.
0: Sige na padawata kini ba. Isip man nagigilaay kita. Naluoy ko nagtanaw sa imo ha.
1: Pati po ko naluoy po ko. Salamat sa inyong kaluoy pero ay na. Kinanglanon yun na. Parehas na din mga estudyante. Hibalo ko ng allowance niya para sa inyong pag-eskwela. Ayun na. Salamat yung kayo. Sa inyong kabuutan din sa kuha.
0: Sige na, madawata ka na.
1: Ayaw.
0: Ay, kinaisoksok na ako sa imong bulsa.
1: Winky. Ako pa risoksok na ako niyo. Akong palawman pa sinog na yung mga kabot.
0: Tuntong makambayuta ka. Sa'yo makambot.
1: Ako isoksok sa bulsa ba?
0: Ay, James.
1: Diara. Kaulawan eh.
0: Ayaw kaulaw, James. Pinangga ka na mo. Sabi ni mo, James, sa tinood lang, kaming duha ni Gilberta, parehas o gibati na si mo, ha?
1: Gibati nga unsa?
0: Oh, may bating kaluoy.
1: Salamat kayo.
0: Dili lang kaluoy.
1: O yun, saan pa ba ni gibati na ito? Kaluoy man ako, ha?
0: Ha, taga ni kong kinintos niya, ikaw po, 1-5. Hibalo ko. Dili lang kaluoy, James. Kita ramang tolo dire. Pempaday, Winky. Unsa pa bigibati dani mo nga lain? Kaluoy og kaloyog kwan. Gugma. Ha? Gugma gyud.
1: Salamat. Winky.
0: Ikaw di ay bayot.
1: Nay gugma pan pero gugma ra nga kaluoy. Pero imo unsa magiday na?
0: Gugma dire. Ngarangandoy nga maangko na ako ang gugma usab ni James.
1: Ay, kababae ni mong tao. Ikaw pa ni prank ka sa lalaki.
0: Nakita na ko si James nga dili masulti ay. Wala siya plano nga.
1: Karon pa ko nakabate. Gano'n na'y babae mo sulti.
0: Murang mubuto na akong kasing-kasing. Gilberta, payot. Nga nagpaabot kay James ka masulti. Nga ang kuno niya akong gugma.
1: Winky.
0: Taman sa kumakaya, James. Kung sa problema nimo, tabangan ta ka.
1: Tama na kini. Ang tamang news ako, ah.
0: Kunya, si plano nimo, James. Nabati naman nimo ang akong amiga nga. Mia ringking-king. Hoy, dili na ringking-king, ha? Ako lang gipagawa sa akong gibati. Wala ba rin katungot ang usa ka babae nga musultis dinood. Ang lalaki, walay plano nga mo sulti.
1: Kuhan.
0: Oh, sige, sige, sige. Papalugaran ko ka mo. Eh, mas naulo lang ka, James. Masulti kay na ako. Kung sa response ni mong isulti dito sa akong amiga nga, nagbuto-buto na ang kasing-kasing sa imo. Nga mo, naging ni Franklin. Ay, da. May story sa mo. Dito sa ako sa kantina. Ako lang si mag-snack-snack, ha?
1: Oh, sige, sige.
0: Diyan na sa mo, magsabot mo. Someone to be loved
1: for the rest of my life. Tinol, baka itong imong isulti, diri ka na ako?
0: Oh, James. Ay, na yung padulti sa uban.
1: Ay, kabala ka. Dili kini maabot sa uban, gawas lang ni Gilberta.
0: Tinol na, James. Ibati kong kukuban sa imo. Sa imo pagkasimple. Pagkahilomon. James, I love you.
1: Kung ikalipay ni mo, ngamaan ko ni mo akong gugma.
0: O sa iba't pasabot ni mo.
1: O sige. Dawatan na ka.
0: Dawatan.
1: Ikaw may nagsulti. Ikaw may nagsulti sa ibang ibati. Ni... Dawaton ta ka.
0: Nambali na, James. Dapat ako'y manawat sa'yo, ha?
1: Ikaw ang unang bisulti. Nga na kay Gugmandri ka na ako. Ikaw ang nag-I love you muna, di ba? Di dawaton ta ka.
0: James, ay may pagsaba, ha? Ay may pagsaba. Kita lang doon, tulod pa ni Bayot.
1: Oo. Sige.
0: I love you, James.
1: I love you.
0: James, ay, pagsaba-saba.

Linda de James. Unta dili na siya mawala ka na ako. Siya akong ways nga unta. Pag human akong eskwela, o siya, kami unta magdayan. Muna'y gusto na ko sa kalalaki nga simple lang. Buutan. Manti ko mo respeto sa usa ka tao, labi na sa usa ka babae. James, I love you. I miss you. James. Gusto na ka makita dahin ugma.

0: Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giyawag na kuwang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunga and Santon. Mahigala no, ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunga and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
3: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Uh-huh.
3: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatud-an gin ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Katawan nga ni ko sa mga kauban didto kay ako ra yung naibatan-on nga mga plus.
2: Orion herbal oil mo gamit.
3: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra kay loy kay ngano ako ra mong puyway pamaol kada ako maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma pag abuntag wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ta sa mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makagana ng pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Masampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega 3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya tapos

luspad tanahon, dry tanahon, labi na kung babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, magmintin og fur bite capsule sa matag adlaw, ha? So, sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og probod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: Anak, wike.
1: Pa?
0: Mura magnay kausaban sa imong mga pamurma karon. Grabe na ka mga artis imong dagway ba? Siguro na nakayuyab.
1: Pa? Mahinaot ko nga sabton-sabton ko ninyo, padalaga naman kong kupa.
0: Uy, balumi. Kanang edad, pwede na upasok og uyab-uyab. Sama na nakayuyab?
1: Nana, siguro uyab, ana. Oo, ma, pa, sa eskwilahan. Pero super kabuutan pa. Respetado nga pagkalalaki. Simple.
0: Nauyab na kanya tapos wala mo gip. Paabot nila sa balay.
1: Gusto niyo pa nga ipailalan ako pa? Kasi pangalan na ng alalaki. Si James, ma. Gusto niyo, ma? Ma-inspirasyon ako siya, ma. Gusto na ako nga kung mahuman ako pag-eskwila. Siya ang mahimon akong bana. Bana, mag-iskut ka nagbana. Wala yun pa kay ka, si Kanyer College pa kanya. Tapos magbana-bana na. Mga plano na na, ma. Pero gusto na ako, si James na ang lalaking akong higugmaon. Hantod-hantod. Muna gusto na ako sa kalalaki, simple lang.
0: Oh, patanda ko, Mayniana. Masiwak sa ng klase ng pagkalalaki, ikaw. Tudo-todo lang na yun ka, wala ka masayad ang lalaki, ha?
1: Pa, super kabutan si James. Akong dad-untire. Mag-uban mini bayot. Ah, si Gilberta. Oo, kaming tulo.
0: Oh, sige, tanaw mo yun ang lalaki. Magkaing ilay-ilam, eh. Kung uyab-uyab lang ka, tapos nakauyab na mo niya, wala na ikaw mananghindir sa mo, ha?

0: Maula, doon ko din sa inyong balay.
1: Oo, makikilala ako mga magpapasay mo, ha?
0: Maulaw ko.
1: James, kung tinood ka na higog, makaka na ako. Magpakita ka sila, ha? Kaya binima, James, ging na ako sila nga kung makatapos na pag-eskwila. Ikaw ang lalaki nga akong ipangandoy nga, ikaw ba na ako hantod-santod?
0: Wow, ha?
1: Ibali, kamo na giyod. Managig ko'y pag-asa ni James. Mayot pagpuyo din, ha? Kami na ni James.
0: James, kinsa magitinod na imong higog, ma?
1: Kinsa pa ako? Lisod po ikaw, pareha mo lalaki.
0: Sa pamaubanon ko nimo pag-atubang dito ni James nga mamay siya.
1: O si mamay?
0: Di pa mga asawa? Tunto ning bayuta. O ikaw man ka nga paubanon mo na si James kaya magkailailan sa imong mga parents na imo.
1: Pukutanaw lang sila ni mama magpapa kay James.
0: Okay na sa ima, James. Sige na, James.
1: O sige. Salamat, James, ha. Makita sa pinima akong papag mama.
0: Nakakita na ko sa imong papa. Pero walang na kumaklaro sa konsakinan.
1: Ah, sige. O niya, dito tama niya hapon.
0: Ah, sige.
1: Okay na sa'yo, ha?
0: Para sa'yo, ha?
1: Ah, sige, James.

0: Pa, ma, si James.
1: Ay, mayong hapon, sir, ma'am.
0: Ay, Gilberta, kumusta na ang pag-eskwela?
1: Okay lang. Why inspiration? Mayroon si... ako amiga. Si Winky na inspiration na. Yan naging gibit-bit din eh. May ganin niyang gibit-bit. Walang isod sa bukag. Masa'y isod sa bukag sa pagtuunin mo ni James? Ay, mo gani. Masinog. Nagtuoy mo mga ginikanan nga. Isulod sa bukag.
2: Lingkod dong.
0: Oh, sir, mayong hapon sa inyo, sir, ma'am. Mayong hapon sa... Si Winky nag-ingon sa mo ang nana daw siya uyam. Ikaw daw, James.
1: Oo, ma'am.
0: Oh, mura kang dahadlok. Nabala ka lang siya, mga masinog inyong kasokan.
2: Paminom og mayo, ha? Normal lang ka na. Huwag may pagbabag niya ng uyab-uyab. Labi na, kinakita ka na ako doon. Kami ni Ma'am Nemo. Buutan ka. Maasahan. Sa itsura palang darog sa mga mata.
0: Salamat, sir.
2: Nangako lang. Kami nga mga ginikanan, bisan imo mga ginikanan, gusto nga makatapos mo pag-eskwila. Di ba?
0: Oo.
2: Busa mo na inyong pukusan. Okay lang ng inspirasyon. Basta kay dili sa ganinyo himuon ang dili pa dapat himuon. Labi na, kung magkasuod yung kamong mayo, kay basin mga buntis.
0: Dili na ko na himuon, sir. Dili, di na may tabo. May eskwila, gid may... Di ba, papo, ten si James. Ang amo lang dong, na kung makatapos na ka mo, makatrabaho, di, mayo inyong kaugmaon. Kung kamo gidang magdayon, di ganong, di wabi babag.
1: Salamat kayo sa inyo, sir.
0: Ma'am, pero ay mo kabalaka sa inyo gikabalakan.
1: Di na may tabo sa mo ani Winky.
2: Salamat, James. Focus gid mo sa inyo pagtuon. Basta kami, wala mi babag sa inyo ang relasyon. Inspirasyon, okay ra na. Sige, move.
0: Salamat kay sir. Di ba, James? Okay kay sila mga magpapa.
1: Oo.
0: Unya ako nga itong panihapon na ni. Karong taon-taon ito, nagluto pa. Kambayota ka. Kinsa may web ni mo bayot?
1: Ay, wala gikinita si James, pero nailugan man ko nining guwapagod.
2: Lisod po, nga manguyab si James Emoa, pareha mo lucky.
1: Lucky good nga. Ako kasi kasiguan man ni. Girl man.
0: Girl sa imong mata. Ako pa ni mo magtunay lalaki ka kay guwapo raman ta kang bataa ka. Pero ano nag bayot man in taon ka?
1: Si ma'am, oy.

0: salamat kay kahapon sa hapon, James, ha?
1: Bilib ko sa imo mga inikanan, mga buutan, sa. Grabe ka support sa imo, ha?
0: Kung saan akong kalipay, kalipay sa nila. Ikaw man akong kalipay.
1: Salamat sa imong kaayo diri kanakaw.
0: Hoy, magtinabangay ta ako sa problema ni mo, sulti ko, ha?
1: Oo.
0: Basi na kay gilom-loob ka problema. Bisan diri sa eskwilaan, kung wala kay allowance ng gihatag ni uncle ni mo, imong uyuan, sulti lang ko.
1: Ah, oo, sige. Salamat daan.
0: Tala mga unta, mangisnak ta.
1: Sa, di ako'y kwarta dir 200.
0: Ay, naka na kilabti.
1: Dawatan lang kinibisi ko 100 lang.
0: Ayaw na lagi ako ra.
1: Ah, sige.
0: Tana, ito lang si Gilberta dito sa kantin. Yan yan, tagi ka sa room.
1: Aminin mo, grabe na ang gibati na akong kaulaw. Dabi na makasiplat ng mga estudyante niya nga ikaw gimuari dir sa...
0: Silabot nila. Kalipay na ito ng doha. Silabot nila sa itong relasyon nga ako'y magdol-dol sa imo, ha? Mayingon sila nga, aring gingon ko nga pagkababae. So what? Wala ko'y ill. Mahal ta ka, ang ako lang. Proud ta ka. Ako lang ipakita, James, nga tinudan na akong gugma na sa'yo, ha? Samtang nag-eskwila kita, pasag din na mga estudyante niya nga, unsa ila kasulti sa ko, ha? Nga ako gimudol sa'yo, ha?
1: Sige lang, sunod pa rin kamutan na ako. Kaya ako nang magdol-dol sa'yo, ha? Para dili kayo sila masyano makasaway sa'yo, ha?
0: Bahala sila. Magsaway sa ko, ah. Kalipay na ako ni. Kalipay ta ka.
1: Sige lang. Ako na magdol-dol sa mo para
0: dili na ikaw mo dol-dol sa ko, ah. Oh, sige na, tanay.

Halos yun ka na gabiin ang hat. Gusto na ko si James makita ka noon ay. Maroon sa cellphone. Among mabidyo-bidyo. Malingaw na ako. Ngaon ta magkita magyapon may ugma. Ang puton sa'yo na kay James. Nga, nahin po siyang importante sa ko. I love you, James. Kanindot na lang. O kung mahuman ako pag-eskwila. O niya, manarba ako ming duha niya kami ka magkadayon. Lord, tumangin taon ko. Kaya kami hindi, James, ang magdayon. Ay, taon siya wala asa ko, Lord, ha? Ang buto siya na siya, Lord. Talagsaon siya ng lalaki para ka na ako. Tawagan ako siya. Gimingaw ko siya ng oras. Alas 11 na sa gabi. Tawagan ako.

0: Twinkie.
1: James, I love you.
0: I love you too.
1: Naghihintay na ka?
0: Di pa sa balkon. Sa kuyuan, sa ilang balay.
1: Nagun sa mga sa balkon.
0: Panghinahangin sa... Nata ko isulti sa'yo mga Winky.
1: Isulti?
0: Oo.
1: Problema ba ka na?
0: Problema para ka na ako. Lalang ko iparanghit sa'yo mga.
1: Saan sa ka na, James? Ay ba?
0: Ugma na lang siguro sa eskwilahan.
1: James, mag-goal ba ko ni Ana, James? Mag-problema ba ko?
0: Ugma lang ni mo may balaan. Natingala ko na nawag ka karan. Muna ako lang takag-sultihan na unta ko isulti sa'yo mo, ha?
1: Karoon na lang sultihi ko, sige na.
0: Ugma na lang, ugma. Ha? Para plastar. Katulog na.

0: James.
1: Oh, ikaw sa kasi klase ninyo.
0: Oh, man ah. Ipangitata ka. Wala man ka dito sa inyong room.
1: Dito ko nisilip ko sa imong room. Kabasin tapos sa inyong subject. Dali, lingko din eh.
0: Hindi ah, ka din eh. Mingaw-mingaw dapit.
1: Dari kayo, dili ba ka distorbo ba?
0: Ah, okay lang sa ko ah. Toto, tayo mo isultitri sa ko ah. Ingon ni mo gabi eh.
1: Paminog maayo. Undang na ko pag-eskwela.
0: Muundang ka pag-eskwela? Sino sa'yo?
1: Ikinanglan ko sa kong mga ginikanan. Si Papa na sakit. Si Papa rang saligan doon sa balay. Dili na ko makaya nga mag-eskwela ko pagpadayon. Nasige ko na una sila. Muna nga. Nakadesisyon ako nga muundang na lang. Ako na ang maningkamot para sa ilahan dito.
0: James! Biyaan ko di po.
1: May tabo nga dili na kita bagay.
0: O sa dili bagay?
1: Ako na ang maningkamot para sa akong pamilya. Ikaw pa rin kapag eskwela. Nakita na ko makatapos ka. May tabo nga dili tama pang parehas. Pasalo ako.
0: James, grabe ang panganday na ako. Nakita ang magdayon. Kung makatapos na kita.
1: Salamat kayo sa mga panganday nga akong imong ikauban, di ba? Mauna imong gusto. Pero, dili na ako disturbuhan na imong kinabuhay. Dili ko gusto nga mahasol ka. Makita na kaglalaki. Magay sa imo ha. Ugma mo larga na ako na nanghid ako sa principal office nga undang na ako.
0: James! James, I love you. Magpaabot ako sa imo.
1: Ayaw na. Pabuta lang lalaki nga bagay sa imo. Dili ko gusto nga mapahama ka sa akong sitwasyon o sa akong pamilya nga pobre kami. Mo naging unang dilit na bagay. Ang kitara kang lalaki nga bagay sa imo.
0: Ikaw kung gusto, James. Ikaw. I miss you
1: so. Ay, gilak. Maningkamot ako kakuha para dito sa akong mga ginikanan. Loy kay si Papa. Salamat sa iyo, Papa. Pagmahal rin ka na ako. Winky.
0: Maningkamot ko kay eskwela. Magpaabot ko din yung unuaw na. Magpaabot ko, James. Kung mahal ko di mo, ano yun ko di mo?
1: Malimtan ako di mo.
0: Dilita ka kalimtan.
1: Salamat.
0: Dilita ka kalimtan. Basta kita pa, ha?

Siguro kuya ang gikalimtan ako ni James. Pila na katuig ang nakalabay, nakatapos na lang ko, nakatrabaho na lang ko. Wala na si James, hindi na po makontak yung cellphone. Isan sa messenger. Ako siyang gisearch sa Facebook. Wala na yun. Sayang ang tanan. Na akong ipangandoy nga lalaki, wala na ako kay balo o kasayan. Kung asa na siya karon. James, hantod karon naglaom pa ko nga magkita pa kita. Nag-agad raw kanimo, James, pero kung dili na ka, wala ko'y mahimap.

Salamat po in case mga kaagi nga mong gishare din sa to ah. Wala yung magpakita si James. Siguro iya to gituman na yung gaingon nga. Matod pa niya dili yung kuno kamubagay. Winky. Kay ikaw nakatapos, siya wala. Siya na naning kamot, siguro focus na karoon siya sa iyong pamilya. Oga, siguro dili ka mo ang itagana sa usag-usa, Winky. Pasin mo amot lang lalaki nga paragin kanimo nga bagay kanimo, matod pa ni James. So, dagat salamat, Winky. Taga Butuan. Salamat sa ato mga listeners karon nga naminaw ay inyong kalintiha ato mga prada ka gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pero sab sa atong Orion Herbal Liniment Oil, duha klase no, ang orange may pagka mintol, may pagka bugnaw, ang taklob na orange ug ang green kulay halang, mild lang, tapos dagan siya kagamitan basta sa external lang apart sa atong lawas. Sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina mga inahan no, para sa inyong mga anak, Nerveplex Syrup. Sa Nerveplex EA usab makapabalik sa inyong ganas pagkaon katong nawad ano ganas pagkaon Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule ang tubag niya ng tanan pagitaas parmasya og gikan sa 13 anyos pwede na hantod patigulang ang mga edad ang atong Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule. Lakit na usab sa atong B40 ang high dose nga B vitamin para sa mga tao nga nakagamtam niya og nerves neuropathy na mag tusok-tusok inyong tail, murang na yung manusok, murang na yung mangusi. O dahil magbinhod nga makamot og tail. O B40 na. O sa atong Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem, ang itikar. Dagang mga sakit, no, wala o niya sa imong lawas. Megacar Soft Gel Capsule. O sa ato sab nga Fairbite Capsule, para sa mga higala na to, nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, mangus-hangus, nga maglipong-lipong, luspad tan-aon, ayaw nyo pasag din na. Dry ang inyong lawas, ay pasag din. Mag-Fairbite Capsule. Siya ang vitamins nga walay lasa nga taya, o niya di mag-ilap inyong tiyan. Daghan kayong salamat, kinis Kuya Earn, ang iyong Dr. Love, ingon. Dr. Love! Bye-bye, God bless ka natong tanahan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Maing adlaw sa tanan, especially sa atong avid listeners, nato Dr. Choi. Ang mga higala, kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup, o gauban kaninyo sa atong tibuok programa karong adlaw. Hello, yes. Dr. Choi.
2: Hi, ma'am, Buttercup.
1: Naana sa tadok, mga chika-chika na punta din he on air. May kalabutan, yes, sa panglawas. Hili lang kay chika, no?
2: Oo.
1: Kuan gyud siya, dok, kana ang mahinungdanon og importante para sa panglawas sa atong mga pinalangga din ha nga mga mamiminaw. No, gi-welcome ang tanan, naghinaot nga naa mo sa maayong panglawas kay ang panahon ro jun doktora, lahi na pod, ulan init na, makakaus na pod ng mga sakit.
2: Yes, oh. Tinuod dyan na, no? Uso na po ang flu, mga sipon, ubo. In fact, naginahinay na po ang dengue, no? Mm. Kaya agian ang ulan, yeah, matipok ang kuan. So, careful dyan kaayo ta sa mga kuan bitaw, mga tab.
1: Stagnant water, no?
2: Oo, oo, oo.
1: Kay kuan dok, kana ang labi na itong naay mga sa ato ang kanang daghan may tawag mga naipasura, nga mabutang ang tubig, tapos din dato mayabo. Dok, no? Mm. Kanang may mga ligid, tumutang ang tubig, katong mga ligid ba nga mga nangaguba, mm-hmm, or kanang unsa nga mga container ninyo din hang at masudlan bitaw siya, na watch out cute ta, so dapat manglimpyo po dito sa atong kapaligiran.
2: Yes, no? Oh, kanang mga stagnant water, kinahanglan ipang yabuna, pang silhigan, kanang mga, ito, mga kanal nga nasampungan, mas stagnant siya, so dapat silhigan dyan ako anong mga sagbot ba. Or
1: mm-hmm. So dok, muna ni panahon dok, nga ang atong mga kainahan din, mga kalulahan, nga mamalit gyud og haplas nato nga orayon kay para ewa sa dengue, no, labi na sa ato mga kaapuhan o mga kabataan. Haplasan nato ang ato mga chikiting sa ato ang orayon katong green ang taklob para iwa sa dengue.
2: Yes.
1: If ever na mga mamaak din ha, aside sa mga lamok katong mga insekto, mga uban pa dihang mga sana siya dok, mga lamigas o ubang mga katul-katul nga makakatul sa panit katong mga pulgas, no? So ato nang i-ready para healthy ang ato ang kuan, mga kabataan mo, especially kay mga orba ganunay kuanan sa dengue. Diba, Dok?
2: Yes, ma'am.
1: Kasi maayong buhaton nila, Dok. Magdaob sa mga sagbot po, Dok, no? Magpaaso?
2: Bawal na na.
1: Okay, so bawal naman.
2: Bawal na na siya paaso. Murag na na yung regulation na. So kung gusto mo, magpa-fumigate mo at tumo sa inyo ang health center. Kung na yung mga cases na dengue, report ninyo haron mag-fumigation, no?
1: Hmm.
2: Ang importante, katong itawag na ito 4 o'clock habit, no? So maglimpyo sa kapaligiran, inig kahapon, panglabay ng kanang mga tubig na stagnant, no? So ipangkulog ka ng magkuhan bitaw o ka ng lubi, no? Magbuak. So dili na siya ihayang, ikulob ni mo haron dili makuanan o tubig. Manay reason ana haron dili mapunduhan o tubig, dili ma itlogan o lamok. So magwayawaya na dayon, din mo naghanan na yung lamok sa area. So kanagyod cleanliness sa palipot, dayon magkuan. Importante ang ta, kung pwede, na i-screen na inyong balay, haron walay lamok musulod, no? Kung na yung mga lamok musulod, akinang lang yun na ito na patyon. So as much as possible, kanang mga daghan kayong mga tanom-tanom, di anaraman na kusugmot, tago ang mga lamok. So, mm-hmm, pangkuaan dyan ninyo, kuan. Kung dili, kanang hashasan bitaw na ninyo yung mga tanom di ana, no? Kanang kung pwede dili leafy nga mga tanom, kanang mga plantita diha, so iless na ninyo inyong mga as much as possible kay ting dengue season na ra mapadong.
1: Okay, so salamat kay na Dok, no, sa atong information ug sa update pahin aning mga lamok-lamok kay kuan na data sa dengue. So giawag nato ang tanato mamiminaw sa gusto mong padala sa ila ang mga problema, no, ayaw mong kaulaw mo message, message lang ninyo, ayaw lang mong tawag sa ato ang hotline number 0909 304-8924. No? So, sa walay paglangan, Dok, mo start tagbasa, Dok, sa ato ang messenger texter. Diri sa atong una nga texter sa 8166-0975. Ingon siya din hi, Dok Choi. Taga Cotabato ni siya, Carmen, Dok, ang nag-message. Ano ang best medicine para sa enlargement of prostate? Kaya ang iya ako ng Tamsulosin, no effect man sa akin. Ang ato ang texter sender si Sir Henry sa North Carmen, Cotabato.
2: So, pwede na siya dugangan ng iyang Tamsulosin, dugangan dili kay ilisan, dugangan og na combination ng mga finasteride or dutasteride, and then ang uban pwede magdugang pod og alfusosin, no? So, labi na ka ng naana sa mga 90 and above ang mong prostate, kinahanglan na og 2 or 3 kabuok tambal para pakuyos, no? So, natyo kay option po, hinoon, mo take og ka ng mga supplement nga medyo daghan na kaayo na kagamit, no? Parehaan ng kanang itawag nilang sopalmeto, no? Kay nakakita po dyan kong research nga ni-shrinked siya by microscopy ang anatomy niya, no? So, kanang mga studies nila, nga naa sila ay kanang gapamatuod nga epektibo po sila. So naana po yung uban nga ginaapil na nila, no, kanang sopalmeto. Pero kung taas yung kayo na ang imo ang PSA dayon dako na yung kayo mong prostate more than 100 na, so dayon na kay mga obstructive symptoms, meaning barabarado ang imong pag-ihi, no, ginagmay kayo sahay nagkakaihi, so na kay option nga ipa-scraping, no, but paskripan ang sa agianan sa prostate nimo, so kuhaan siya haron makaagi na, no, ang ihi nimo, pero dapat yun padayon sa tambal. And then naapoy option nga kung di sila ganahan magpa-opera, di catheter. So magcatheter sila, magdadalag sila catheter, then every 2 weeks dapat ilisan jud siya ang catheter, no, kay prone for infection pod siya. So depende yun na siya kung unsay masabutan nila sa ilang doktor, no. So, dapat ma-adto dyan na siya o urologist si sir, no? Adto dyan kag-specialista nga ga-specialize anang prostate sa mga lalaki. Pwede po na siya sa kidneys, no? Nga mga bato, kanang urologist, no? Muna sila ay ga-specialize ana. So, akong ihawhag si sir na ma-adto siya dito. Kaya di mga pagka pwede magbuot-buot kung unsa imo ang gusto nga paliton dito sa pharmacy nga wala kay resita.
1: Maon siya, Dok, no?
2: So, kinahanglan siya siya guidance sa doktor kay nagin na siya yung mga decision nga dili na to pwede ma-decide on air. So, kinahanglan yung taog face-to-face. Ang ato adri, advice ta kung sayang ngayon niyang buhato, no? So, kinahanglan siya mo pakikita og urologist.
1: Okay, doktora, salamat kasi mong advice, no, para kang Sir Henry. Sir Henry, kabalo man mi nga namati ka karon. So mao na to, no, ang advice ni doktora, duol jud ay kag urologist. Dayon. Salamat kasi mo ang pag kanunay ni siyang naga-message nato di ay dok, no, nagapadala ni siya sa iya ang naay mga problema. Then mao ni siya, diri na pud ta sa ato ang laing texter sender nga gikan sa ato ang last 4 digit nga 6315 sa 0981. Ingon siya din, he, unsa man daw bawal sa hubak sa 82 years old. Nga ato ang texter sender, Dok. Tagadarira sa ato at sa Dipolog City.
2: Actually, bawal sa hubak kun sa tanang age, mabata man, ma-adult o matiguang is kanang maka trigger sa hubak, no? Parehaan ng pasayan, kasag, itlog, manok, no? Abog, aso, mga perfume, kana siya, kanang mga extreme weather, kanang bugnaw kaayo, init kaayo. So, kana siya, may maka-trigger sa respiratory tract na ito nga mo-react, no? And then, isa po, kanang mga infections like viral infections or bacteria.

0: So ang Mega Care o ang ato ang B complex no nga B forte. So yes, pwede gyud kayo kay kato si ma'am post stroke patient no. Mm. In fact ako siyang itagaan og medical certificate para makapangayo siya og PWD ID no. Ah. Kay dako kay nangatabang sa ila nga maka at least 20% off plus VAT pag yun nga minus sa VAT. So almost 32% off ang iyaang, wow. No? Sa pagpalit niya sa iyang mga tambal. So, nilipay kay to si ma'am, no? Nga ako siyang himon og medical certificate, kay ila itong i-apply og PWD ID, no?
1: Okay kayo, Doc.
0: Yes. So, ang amo ang clinic is, naami sa Dipag Med every Wednesday and Saturday morning, and then naami sa Prime Med Wednesday afternoon and Friday morning. And then, sa Ace Hospital per scheduling, no? Mag-message sila sa amoa Saturday sa afternoon. So ang among number sa consecretary si Neil is 0910-755-9686.
1: Okay, doktora, salamat kayo, no? O hangto sa sunod nga higayon, mga kahigalaan na to, no? Kini si Buttercup, nga magpahinamdam ka na to. Kanunay, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi, nag-remind always nga, ampo jud ta, because God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 801.
2: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Looking

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Tarataho at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C, Fictivo, Brato Pajon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag mani, at ito, nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C, mo'y nakakuan na ko ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio.
13: FM Radio.

0: para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
1: 9 o'clock.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Kung akong gibati mo lang, buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, sana yun buwat law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan, katumang kape akong sadano, di ba? Barato, 50-50 pa. Lahira sa ubano.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
14: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Punturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa ang manaig sa aming puso at isipan. Naway ang iyong paglingap ay suma sa amin palagi. At ang iyong pag-ibig ay magbibigay sa amin ng pag-asa at kapanatagan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at haring darating. Amen.
2: This is FMR, Favorite Music Radio, owned and operated by Philippine Collective Media Corporation, with corporate office located at Universal RE Building, Paseo de Roa Street, Makati City. Philippine Collective Media Corporation was granted a franchise to operate and maintain a radio and television stations in the Philippines. FMR, Favorite Music Radio, is

0: Yung stationary jug to make their feet more stronger daw. That is part of the ano to? Part of the question that has to be answered by the coaching staff. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training. Kasi uneven po ang ano to, ang shoreline.
1: Lumalabas din sa investigasyon na bukod kina Baterbonya at Dadili, ilan pang manlalaro ang muntikan ding malunod sa dagat. Giit ng CIDG, hindi ito isang aksidente at may pananagutang kriminal sa nangyari.
0: We're trying to establish right now, ma'am, yung positions nila sa lugar and who were swept away ng current. Some of them already experienced drink, na makainom ng water, including a foreigner one.
2: As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente.
0: Right now, ma'am?
2: Yes,
0: no, it's not.
1: Iniimbestigahan na rin nila ang impormasyong may pulso pa umano si Adili noong maiahon siya sa dagat. Kasama nga sa 48 individual na ipinatatawag ng CIDG ang mga naunang rumesponde sa lugar.
0: There were also allegations that the ones who did the rescuing were all yung students and yung some coaching staff.
3: Mm-hmm.
0: So we will be asking also.
1: Hinamo ng CIDG si dating Ateneo head coach Top Baldwin na harapin ang investigasyon.
0: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you're talking about battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you hindi ka tatalikod. So help us also. Help the family attain justice.
1: Humarap naman sa National Bureau of Investigation ang 11 kasalukuyan at dating miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team bilang bahagi ng investigasyon.
4: We have to realize also, these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. So I just want to make an assurance na the NBI will handle it professionally. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible. Doon natin dadalhin.
1: Sinisilip na rin ng NBI ang pahayag ng Ateneo Office of College Athletics na hindi sila ang nagplano at nag-aproba sa naturang team building. Samantala, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at 4 pang opisyal ng basketball team. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ito ay isang monitoring mechanism lamang para maalerto ang mga otoridad sakaling bumiyahe palabas ng bansa ang mga sangkot habang gumugulong ang investigasyon.
5: Pag hinatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. Diba? At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authorities. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities o di kaya ay yung mga kasama at kabahagi ng university-sponsored activity.
1: Nakaantabay ang DOJ sa mga susunod na proseso kapag may formal na mga reklamong maisasampa. Hindi pa matiyak ng CIDG kung kailan matatapos ang kanilang investigasyon, pero nakikipag-ugnayan na rin sila sa NBI para sa mas matibay na kaso upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Nagdadatingan na mga kaibigan, kaklase at taga-suporta ng nasawing Ateneo Blue Eagles player na si Divine Adili sa isang memorial chapel sa Quezon City na pinaglipatan ng kanyang labi. Umapela naman sa publiko ang isang kaibigan at kapwa basketbolista ni Adili sa publiko na maging mahinahon habang gumugulong ang mga investigasyon sa kanyang pagkamatay. Nagpapatrol, Paige Javier.
7: Mabait na kaibigan at magaling na basketbolista. Ganyan na aalala ni Antonio Montemayor ang yumaong kaibigan, si Divine Adil.
8: He always was so humble,
3: You know, one time he went to my birthday party and I was the only

0: he's going to be here soon because he might have to go home. But as soon as he have all the required documents, he's going to be here.
1: Nilipat ang mga labi ni Adili sa Arlington matapos ang candlelight service at memorial mass sa loob ng Ateneo de Manila University. Umaasa ang pamilya Adili na maiuwi na ang labi ni Divine. May apela rin sila sa pamunuan ng Ateneo.
2: We would like them to please bring back the corpse in good condition to us down in Nigeria. So we are taking Ateneo. As they are planning to bring him back to Nigeria, it should be in good condition.
1: Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi ang burol para kay Adili, habang alas 5 ng hapon ang misa araw-araw. Sa Agusan del Sur, patuloy ang pakikiramay ng mga kababayan ni Baterbonya, isang araw matapos maiuwi ang labi niya sa Talacogon. Napapaiyak ang ama ni Rene tuwing naaalala ang namayapang anak.
3: Daghang kayo kumingawon sa iya. Kanang uli siya na daghang mangita sa iya. Di makapuan sa balay, di maka-standby dito sa balay o dugay kay daghang manghagad, manglakaw, ana. Kanya parte sa kanang words na tawagong kunyag pa. Manay, isa. O ano yung matawag sa kaging ana. Parte ni Bubet. Pero ang kanang naapoy sa hay nga, gusto niya paliton sa kuha, niya din ako gusto. So ayaw na, hindi man importante sa kuha. Gusto paliton ginaya.
1: Nakatakdang ilibing si Rene sa June 24 sa bagong municipal cemetery sa Talacogon, Agusan del Sur. Paige Javier, ABS-CBN News.
4: Hugot sa pag-ibig, bagong seryeng Love is Never Gone at ang makulay na karera sa showbiz. Ilan lang ito sa mga ibinahagi ni Joshua Garcia sa Oh My Gan kasama si Ganiel Krishnan.
5: Challenging yung magtrabaho sa industriya na to. Kailangan mo ng matibay na sikmura sa industriya. Pero ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo rin. May mga boundaries ka rin doon, di palaging bigay ka lang ng bigay. Pero mas masipag na ako ngayon. Sana mas mature na rin. Parang gusto ko kahit paano ngayon makapag-ipon na ako. Gano'n ko kamahal yung craft ko.
6: Ano yung advice mo sa mga taong naghahanap ng love ngayon?
5: Huwag niyong hanapin. Yeah, I think huwag niyong hanapin. Kasi kusa naman siya darating. What's one thing you've learned about love that changed you? Alang masaya pa ako sa life ko ngayon. Because love is never gone.
7: Susunod, dump truck nahulog sa bangin sa Pangasinan, 7 patay. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Balik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magsagamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors.

0: laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
3: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasuk.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio.
7: FM Radio.
8: TV Patrol sa FM Radio.
9: Ang isang mini dump truck sa Labrador, Pangasinan nitong Martes ng gabi. Ayon sa Labrador PNP, pababa ang truck mula sa pinapasukang solar farm sa bundok sa Barangay Bolo at may lulang 25 empleyado nang mawalan umano ng preno. Nahagipan ito ang isang pickup truck bago tuluyang nahulog sa bangin. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival ang 5 sa mga pasahero ng truck. Namatay naman ngayong Miyerkules ng umaga ang driver ng truck at isa pang pasahero. Nagtamo rin ng mga sugat sa katawan ang driver ng pickup at isa sa kanyang mga sakay. Ayon sa mga rescuers, nahirapan silang agad na sagipin ang mga biktima dahil sa tarik ng bundok at madilim sa lugar na maganap ang insidente. Sa pool sa CCTV, ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa intersection ng General Maximum Avenue at Osmeña Avenue sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV ng Cebu City Transportation Office, makikitang may motorsiklong nasa kaliwang bahagi ng intersection at tatawid sana sa main road kahit naka-go signal ang mga sasakyan dito. Sa pagbangga sa isa pang motorsiklo, tumilapon ang rider pero kaagad namang nakatayo. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga sangkot pero pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat at sumunod sa batas trapiko.
10: Nasa Russia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pero bago ang pagtitipon ng mga leader ng Southeast Asia at ang pinakamalaking bansa sa Eurasia, makikipagpulong muna si Marcos kay Russian President Vladimir Putin. At live mula sa Kazan, Russia, si Katrina Domingo. Kat, kailan dumating ang Pangulo dyan sa Kazan at nagsimula na ba ang bilateral meeting niya kasama si Russian President Vladimir Putin?
11: Bernadette, ilang minuto bago mag alas 8 ng umaga oras dito sa Russia o halos alauna naman ng hapon oras dyan sa Pilipinas, lumapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Kazan. Sa ngayon ay nandito pa kami sa loob ng press holding area sa gusali kung saan gaganapin ang kauna-unahang bilateral meeting sa pagitan ni Marcos at ni Putin. Isang makasaysayang pagpupulo kung saan maaaring lumagda ang Pilipinas at ang Russia ng ilang mga kasunduan.
7: Sa ekonomiya at enerhiya, sesentro ang talakayan ng Pilipinas at Russia. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng Pilipinas na damihan ang mga pinagkukunan nito ng langis matapos maipit ang supply ng bansa dahil sa sigalot sa Middle East.
12: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
7: Bukod sa posibleng pag-aangkat ng Pilipinas ng krudo mula sa itinuturing na pinaka-oil-rich country sa Europa, sinabi ng Department of Foreign Affairs na maaari ring muling mapag-usapan ang dati ng alok ng Russia na magtayo ng isang floating nuclear power plant para mas maparami ang energy supply sa Pilipinas.
13: So pinag-aaralan po ng Department of Energy yung mga standards, conditions, and cost-benefit analysis, mm-hmm, yung paggamit ng nuclear energy, kasi alam naman po natin we are one of the biggest archipelagos in the world. Mahal ang kuryente sa Pilipinas, mm-hmm, mahirap ang pag-transport ng kuryente sa iba't ibang isla.
7: Posible namang magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Russia para sa pag-aangkat ng abono o fertilizer na sumipa rin ang presyo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz dulot ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Pinag-aaralan na rin ang pagpapalitan ng Pilipinas at ng Russia ng supply ng karne at lamang dagat.
13: Alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
7: Nais naman ang Pilipinas na makakuha ng mas maraming turista mula sa Russia dahil ayon sa datos ng ASEAN, karamihan sa mahigit 2 milyong Ruso na bumisita sa Southeast Asia noong January hanggang September 2025 ay nagtungo sa Phuket, Thailand at Bali, Indonesia. Ayon naman sa isang geopolitical expert, inaasahang hindi sasama ang loob ng ibang bansa sa Pilipinas dahil sa pakikipag-usap nito sa Russia.
14: I think the Philippines has already communicated not only to the US but to other countries that we are striving for strategic autonomy and our multi-alignment strategy of having all these defense partnerships.
7: Sa ilalim din kasi ng ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, otorisado ang ASEAN na makipag-usap sa kanilang mga dialogue partners kabilang na ang Russia para sa pagpapalawig ng energy security sa rehiyon. Ngayong taon, si Marcos ang chairman ng ASEAN at siya rin ang mamumuno sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan makakapulong ni Putin ang mga leader ng 11 bansa sa Southeast Asia.
12: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes. Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security.
7: Ang Russia ang 10th pinakamalaking trading partner at 11th pinakamalaking source of investment ng ASEAN.
11: Bernadette, pagkatapos ng kanilang bilateral meeting, inaasahan na didiretso sina Marcos at Putin sa isang gala dinner kasama ang iba pang mga leader ng ASEAN, isang rehiyon na hitik sa oportunidad para sa Russia, ang bansa na nahaharap sa patong-patong na trade at economic sanctions dahil sa halos kalahating dekadang digmaan nila laban sa bansang Ukraine. Bernadette.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo.
15: Hindi na itago ni House Majority Leader at presidential son, Sandro Marcos, ang kanyang galit sa mga dating tauhan ni Zaldico matapos siyang idamay na nabigyan din umano ng mali-maletang pera. Ayon kay Congressman Marcos, kalokohan ang pahayag na grupo at hindi na anya ito dapat bigyan ng importansya dahil kung sino-sino na ang kanilang idinadawit sa issue.
16: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
15: Samantala, natawa na lang ang veteranong mamamahayag na si Montulfo matapos madawit din ang pangalan sa delivery ng umano'y kickback mula sa flood control projects. Anya, matapos niyang questionin ang abogado ng grupo na si Levy Baligod, bigla na lang naasama ang kanyang pangalan sa listahan. Ayon kina Tulfo at Congressman Marcos, hindi na nila pag-aaksayahan ang panahon na sampahan ng reklamo ang grupo.
17: Parang nagyako ko ng raffle pag-anunsyo niya. yung pangalan ko. Oh. Parang tumatawa pa siya. But it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.

0: dapat natin tandaan para mapanatiling matatag ang bahay, lalo na ngayong tag-ulan?
1: Ay naku kaka, may paalala ang isang arkitekto para maprotektahan ang bahay, lalo tiyak na magiging madalas na naman ang ulan at baha.
2: Mahigit isang dekada ng arkitekto si Edelito Ramos o Architect Ed. Bata pa lang, ito na ang pinangarap niyang propesyon.
3: Mahilig kasi ako sa drawing nung bata pa ako. And at the same time, fascinated din ako sa construction. So, pumili ako ng field na pareho, mag-excel ako doon.
2: Kapag ganitong panahon, lantad ang bahay sa ulan. Winning discarded tip number 1, huwag patagalin kung may butas ang bubong. Lalala kasi ang problema kung hindi agad masusolusyonan.
3: So kung may mga butas yung roofing, lahat ng nasa ilalim nun, nasa danger.
2: Ugaliin ding ipasuri ang electrical components ng bahay para maiwasan ang sunog. Yan ang winning discarded tip number 2.
3: Kapag nag-uulan, baka may mapapansin tayo, nag-i-spark, baka may ground. O kaya baka may nababasang mga wire na nakabalatan, magiging delikado yan.
2: Lantad naman sa anay ang mga lugar na palaging basa. Kaya winning discarded tip number 3, pag-ipunan ng pest control.
3: Siyempre may mga bagay na hindi natin makikita, kagaya ng mga foundation natin, yung mga nasa ilalim ng lupa. Maiingatan natin yan kung kukuha tayo ng pest control para itreat yung lupa. Para matitiyak natin na walang mamamahay dyan na organism na sisira sa foundation at sa mga structural components ng bahay natin.
1: Ay mga ating, mga kuya, hindi pa huli ang lahat. Habang konti pa lang ang ulan, linisin na ang mga alulod at iba pang daluyan ng tubig para hindi ito magbara oras na bumuhos ang malakas na ulan. Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
0: Susunod ang mga eksena ni Julia Montes bilang siga na anak ng general sa Sigabo, ipinasilip. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa susunod na round ng Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang world number 33 na si Donna Vekic sa round of 32 ngayong Miyerkules. Dikdikan ang laban sa opening set. Unang lumamang si Vekic 2-love. Nagrally po si Ayala para lumamang 3-2. Bumawi pa si Vekic at nabawi ang lamang 5-4 bago winalis ni Ayala ang sumunod na tatlong games. Sa second set, nagpatuloy po ang momentum ni Ayala. Lumamang siya 2-love at hindi na pinayaan pang makarecover si Vekic para manalo sa score na 7-5-6-4. Ito na ang ikalawang panalo ni Ayala kay Vekic na tinalo niya rin sa ASB Classic sa Auckland noong Enero. Susunod na makakalaban ni Ayala sa world number 2, Elena Rybakina sa Webes.
1: Binisita ng ABS-CBN News ang isa pang set ng seryeng Sigabo kung saan kinuna ng ilang eksena ni Julia Montes. Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco Martin sa serye, may isa pang papel ang prime actress sa likod ng kamera. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Matapos ang pasilip sa Happy Land, ang lugar ni Gabo, binisita naman ng news team ang taping ni Julia Montes sa set ng Sigabo. Siya si Samantha Jacinto, isang miyembro ng NCIA, isang operatiba, at nagmula siya sa isang maayos na pamilya. Pressured sa karera dahil dating general ang ama.
3: Stressful yung life ni Samantha, kaya nakakatuwa at na-excite ako personally kapag nag-meet kami ni Gabo, kasi iba yung mundo ni Gabo eh.
4: Right.
3: Kasi iba yung mundo ni Samantha. Pag nag-meet kami, ano yung magiging impact?
2: Kasama ni Julie sa set, sina JC De Vera, John Medina, Eric Eruption Tai, Mark Lapid, Ryan Martin, Nico Antonio, Dia Antonio, Soliman Cruz, at ang nagbabalik showbiz na si Catherine Luna. Noon pa man, dream na ni Julia na magkasama ulit sila ni Coco sa isang malaking proyekto.
3: Ito, vision niya talaga to, and creation niya talaga to. And ito yung pinaka-dream ko sa kanya, and I'm just so happy na makita ko na siya.
2: Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco sa serye, may isa pang panghamong papel si Julia sa likod ng kamera bilang executive producer ng serye. Kwento niya sa ABS-CBN News, hindi biro ang role niyang ito sa produksyon.
3: Super hirap pala talaga siya. Before, sobrang ko na-appreciate yung staff natin, yung mga nakaupo sa produksyon, behind the scenes. Marami pa akong aaralin, ongoing pa rin po ako, pero happy lang ako na unti-unti naming inaaral at nakakatulong ako kahit papano kay Coco.
2: Mismong si Coco nakita ang hirap ni Julia bilang producer.
5: Pagkasama ko siya, alam mo yun, na parang gusto kong, kung pwede ko na sabihin na nanay, okay na ako na lang. Kasi dati ako lang eh. Ako lang yung uuwi ng gabi. Kita niya, pagod na pagod, galing sa creative. Ngayon, mas hirap siya. Kasi siya may hawak ng finances eh. Siya nag-check ng lahat, siya nagbabayad ng lahat.
3: Ang laki ng proyekto. Ang hirap din niyang i-balance in terms of finance and then yung latag. Tapos syempre marami kang i-consider. So na-amaze ako at sobra akong grateful sa lahat ng team namin ngayon sa Sigabo kasi talagang lahat talaga love and passion to.
2: Kaya ang kanilang comeback seryeng Sigabo ay ang labor of love ni na Coco, Julia at ng buong team na mapapanood na simula sa Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God! Dapat ba ganun? Ako po, si Tony Velasquez.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
8: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Basta healthy, happy.
11: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
10: Basta healthy, happy. Woo! okay mga pinaga, atong padayon na atong series mahitungod sa atong mga baba. Nganong inigmata sa buntag, manimaho man atong mga baba. O katuan ang naisgutan sa miyagi itong series nga pwede di ay dili manimaho atong baba inigmata basta naatay healthy lifestyle. Ato ang natunaan miyagi na to nga series, ang pagkabaho sa baba di ay is not the real problem. Pero isa na siya ka posible nga warning sign of something deeper. Naapan na siya'y mas lalong pagyod nga hinungdan nga posible kinahanglan tagaag atensyon, kay kung dili matagaag atensyon, muresulta siya sa grabing balatian. Last time, ato ang naisgutan nga ang pagkabaho sa baba, ang mga kagaw diha, labi na kung nanay infection, ang ato ang mga gums, naghubag, dali mag dugo tungod kay usa sa mangod hinungdan ana kay kulang og tubig, dili hingin og tubig unya hinamis pagyod, mukaon pagyod magabii nga makapadehydrate sama sa mga biscuits, grabing karne pa sa gabii, nagkaon pag mga tamis sa gabii ngano makapadehydrate tungod kay tibuok gabii natulog wa may inom-inom tubig tungod kay natulog lagi ta. Pero ang iyaha diyang body fat is mupadehydrate siya sa atuang mga baba nato. Labi na kung maabot na ta sa point nga magnganga na ta, matulog nga mas mupasamot pagyud na siya sa pagkauga sa atuang mga baba. Unsa kay risgo niya? Pwede magkaroon ta og heart disease. No, sakit sa kasing-kasing. Pero karon itong isgutan mga pinanga, pwede di ay mo taas ang risgo nga mas stroke ta kung di na ito mabantayan nga ang hinungdan di ay sa pagkabaho na sa itong baba, nakapenetrate na ang mga kagaw dito sa itong mga kaugatan. Tungod kay ang ato di ay mga kagaw sa itong baba, pag ma-imbalance ang iyahang ratio between sa bad and good, unya pag dry na kaya itong baba mga pinanga while natulog ta, ang mga oral bacteria pwede siya mo travel paingon dito sa ato ang mga dugo, unya ang inflammation mo pahimo sa mga blood vessel nga mas less healthy, unya tungod kay dili na healthy atong kaugatan, tungod kay na mga pagpanghubag, tungod kay ang mga bacteria mitirada na dito, unsa may mahitabo magkaroon dito ng plaque pagbarabara. Unya kanang mga nagbara diha mo pa increase sa risgo sa pagbara gyud. So sa panahon ang blood flow paingon dito sa utok nato na baraha na gyud, diha mahitabo ang stroke. So ang kauban nato sa mga balay, nagadugo-dugo na gani ang mga gums nato, dapat matambalan na siya. Ayaw i-ignore ang mga baho nga baba, dapat warning sign na siya nga uy hala nagbaho yung baba, kuy kinahanglan nato na i-change ang atong lifestyle, unsa ato ang buhaton, unsa inumon, unsa angay natong hinay tangtang, i-less lang nato tong mga panagsa na lang tong mga hinungdan nga makapa damage sa tong mga gums nato, mga ngipo nato og makapa dehydrate nato. Unya magpa-check up ta sa mga dental check-ups, no, magpa-check up ta sa mga doktor sa ngipon nya, atong i-pray, atong hangiyon pud atong government nga i-appeal na gyud sa ato ang PhilHealth, no? Appeal na ba sa PhilHealth nga ang mga ngipon, ang ato ang mga dental health nato ma-appeal sa cover sa PhilHealth or sa bay mga insurance mga pinanga. Ngano man, importante kaayo ang kahimsog sa panglawas diri sa atong mga baba, no? Nga dapat walay mga daot, walay mga bleeding-bleeding, nga dili magbaho ang atong mga baba. Pasensya sa mga nagapangaon ha, nagapaminaw. Kay daghan manggugkog mga pasyente nga pag makita nato nga ang hinungdan silang gipangbati tungod kay na problema sila sa ilang mga ngipon, unya ang ilahang i-response nga dok, wala mang kuy kwarta, mahal ka ay magpaibot, mahal ka ay magpa-dentist, mahal ka ay magpataod og ngipon, unya mapabayaan. Mao na importante kaayo nga atong i-pray nga naanaunta ni siya sa tuang government o sa tuang PhilHealth nga makover na gyud ang mga gastuhonon related sa dental problem. Kay dako baya kay hinungdan sa sakit og dako pug porsyento ang nutrisyon nga dali ka maulian sa imong sakit. Pinakadako nga bahin o usa sa pinakadako nga bahin sa kahimsog sa panglawas ang nutrisyon para nga mutaas atong kinabuhi, kwalidad ang atong kinabuhi. Dali ta maulian kung magsakita isang nutrisyon. Pero ang nutrisyon magsugod na sa pag-usap. Of course, na kay himsog nga pangunahuna, malinawon imong kasing-kasing, happy imong hunahuna, pero sa panahon nga ang ipong-ipon, ang imong mga gums problemado, di kay nimo mausap ang imong mga gikaon, ang mahitabo, ang digestion na po. Pag ang absorption magka-problema, ang assimilation na po ang magka-problema. Sa ato pa, ang hinungdan sa sakit nga mao ang malnutrisyon, nga dako kaayo siya o contribution, nganong magsakit ang tao, wala kaayo gitagaag konsiderasyon, kabugaton, wala ba nabantayan, nga ang pinakahinungdan, usa sa mga pinakadakong hinungdan nga nung magsakit, tungod sa proper digestion. O ang proper digestion, magsugod sa imuhang pag-usap pag-ayo sa imuhang pagkaon. Pagkaon ni mo gani, dahon. Pagkalibang ni mo, dahon po. Excuse me sa nagapangaon. Pagkaon ni mo gani, asan dagko, apaman, wa manggud matunaw pag-ayo. Nganong kabuhion, nganong maghangin-hangin ang tiyan, nganong maglisog tulog kaayo sa gabi, nganong ginalabdag ulo, nganong acidic kaayo ang kutukuto, acidic ang dugo, daghang ngol-ngol sa lawas, isa sa mga dagkong rason, tungod na sa pagkaon nga wa mausap kaayo. It's either nagdali ba kagkaon, it's either gisabuan ba nimo ang pagkaon, nga hinungdan di nimo mausap kaayo, duha lang ka subo eh, duha lang ka usap, tulon ritso. Madagko pa siya dito. So ang problemado, masakiton nga ngipon, masakiton pod nga mga lagus nato, mga gums nato, pwede dayta mas stroke diha, pwede dayta magka heart attack diha pinangga. Og labi na kung gi-diabetes ka, kung naatay diabetes, unya na kay problema sa imuhang bag-ang, na kay problema sa imong ngipon, dako kay nagproblema. Nga naman, kung taas daya ato ang blood sugar level, kung gi-diabetes data, mas mudaghan di ay ang mga bacterial growth, mas mudaghan ang mga bacteria nga mo infect sa ato ang lawas. Unya, kung gi-diabetes ta, ang gum infection, mga lagos na to, nga naay mga inflamasyon, pagdugo-dugo, taas kang risgo nga mo infect siya, nga mo increase siya sa pagpanghubag. Kung kanang pagpanghubag, mauna siya ay mas mupasamot sa lawas nga maglisod og control sa blood sugar level. Baylo-baylo ba? Diabetic kun ka, mutaas imuhang kagaw. Managhan imong bad nga kagaw. Unya, mudaghan po ang imong inflamasyon tungod sa infection. Unya, pag mutaas po ang imong infection, mas maglisod imong lawas pag-control sa blood sugar level. So, pag mapasagdan, ang posibleng komplikasyon, dugay maulian kung naatay samad. Unya, mas dako ang risgo for diabetic complication. Pwede mahulog na gangrena, maputlan tagtiil, muhanap atong mata, pwede ta magkatarak, pwede ta magkaglokoma, pwede magkidney failure, pwede pud mag heart failure or heart disease. Daghan kay mga pinanggabasa ang blood sugar di makontrol. Gikan lang po to sa itong mga ngipon, pwede siya mo-create og daghang komplikasyon mga pinangga. Mga pinangga, ayaw kaluya, ayaw kawadig paglaom. Basta gustuhon lang yun na ito mukaton, gustuhon na ito mamaulian, gustuhon lang po na ito nga mausab ang wrong lifestyle. Ngunya labi na, mangayo tagtabang sa Ginoo, nga tagaan taog grasya nga mubuhat sa maayo. Kana pinanga, makauswag yun ta sa unahan, dali ta maulian sa atong mga balatian.
11: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
4: Basta healthy, happy!
12: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay, salamat kaayo.
14: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
16: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
17: EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy!
10: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa, hantod tulog ka kapsula, human panihapon o magkaha, dayon tulog. As we discuss oral and digestive health mga pinanga, it is important to remember nga ang tinuod nga kahimsog nag-involve yun na sa tibuok lawas. Ang atong atay nagatabang na siya sa mga pagproseso sa mga hugaw or mga toxins o nagasuporta na siya sa daghang mga importanteng metabolic functions. Ang healthy nga sirkulasyon, makatabang pag-deliver sa mga oxygen o sa mga sustansya tibuok sa lawas. O apil na diha ang atong mga utok. Mao na importante yung healthy circulation. Ang atong utok itself, nagdepende na siya sa insakto nga blood flow o proper nutrition para maka-function siya pag-ayo. This is one reason. Many people today look for ways to support liver wellness, healthy circulation, brain function, natural recovery, and vitality. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to complement a healthy lifestyle and balanced nutrition. Inom gyud ta mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. As always, supplements work best when combined with proper sleep, healthy eating, regular exercise, adequate hydration, and avoidance of harmful habits. Daghan kay mga pasyente, mga kliyente na nagainom sa EXL Makabuhay nga natabangan. Daghan putang na dawat nga moingon nga, "Dok, wagi hapon ko kutulog kaayo. Dok, napagihapon akong gibati." Hinumduman nato mga pinanga. Ang supplement alone, kundi nato ubanan sa paglikay sa mga harmful habits. Kana bitawng simpleng pagpanglibak. Simple nga naga huna-huna ka o kabalaka pag-ayo nga. Kana bitawng kabalaka nga murag ma-depress na bitaw ka. Kana bitawng kabalaka nga murag wala kay gisaligan. Di ba lahi mang gyudtong naa kay gisaligan, kay na imutabang nimo, mao na komportable ta. Apilan gyud nato pinanga og self-reflection, pamalandong, pag-ampo, pagtuon matag adlaw. Unya, gusto pag gyud ta nga muuswag sa unahan, but pasabot na apakay pangandoy sa unahan uban sa tabang sa Ginoo. Always remember, kung mangandoy ta, naagyud tay dapat gisaligan. Hinumdumi baya, wa ta midagko kung wa ta miagig pagabata. Tama dili. Unsa man atong naagian, panahon nga mga bata pa ta. Di ba? Di ta mabuhi kung way ginikanan? Di ba? Panahon mahadlok ta magpalaban tag mama or papa? O ngano man karon lagi? Sa panahon ay mga problema, nganong ato raman siyang idibdib, gipasan nga ato-ato lang? Mauna, apilan na itong pag-ampo, apilan po na itong pagtuon. Kay diha sa pagtuon, makabalo taon si angayng buhaton para naatay direksyon, hapsay ra ang kaugmaon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede 3 times a day kung naakay gibati pinanga. For 1 month, 3 months, tag 3 times a day. Nunya, while ka ng mga panahuna, nagtuon po ka unsa ang healthy lifestyle. Para maabot ang time, di na ta magastuhan kaayo, mag once a day na lang ta. Pag-maintain sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay mga pinanga, padayon tas to ang pagtuon, pagpalambo sa kahimsog sa panglawas. Daghan kayong nagsakit, di tungod kay kaliwat, di tungod kay nainakaon nga mao'y hinungdan siyang sakit, pero daghan nagsakit tungod kay walay maayong relasyon sa ilang panimalay, walay maayong relasyon sa iyahang asawa or bana. Kung mao biyan ay pinakadakong sikreto, usa sa mga pinakadakong sikreto, mutaas atong kinabuhi pag naatay, good relationship. Daghang mga tao nagpangutana, am I ready to be in a relationship? Daghang mga nangutana nga, ready na ba ko makigrelasyon? Daghan pod ang nagsuggest nga dapat ang ipangutana dili kay nakakita na ba ko sa right person? Pero ang dapat diya ipangutana, am I becoming the right person? Ako ba ang right person? Ako na ba ang mahimong saktong tao? Or nagkahimo na ba ko nga saktong tao? Saktong makigrelasyon? Ayan ha. Ang unang ilhanan, sumala sa to ang natun-an miagi nga series is emotionally stable ka dapat. Huwag ang ikaduha, mauna itong topic karon. Kinahanglan, nakabalo na ba ka sa katuyuan sa imong kinabuhi? Ang usa ka relasyon, kinahanglan magsinuportaray sa imong mga misyon. Dili kay pulihan ang imong misyon. Dapat ang imong misyon kabalo na ka unsay purpose sa imong kinabuhi. Og dapat kadtong mahimo nimong ikarelasyon, mo suporta siya sa imong misyon. Dili walaon or pulihan niya ang imong misyon. Same gihapon sa iyaha. Ang imong minyuan, imuhang pangulitawhan, ang imuhabang sugton, kinahanglan pareha mog misyon, makasuporta mo sa inyong mga misyon. Ang ilhanan naa kay goal og direksyon sa imong kinabuhi. Unsay gusto nimo after 5 years? Unsay gusto nimo panahon nga matigulang na ka? After 10 years, unsay gusto nimo? Ikaduha nga ilhanan nga kabalo ka sa imuhang purpose sa imong kinabuhi. Naa na ba kay values og naa na ba kay priority sa imuhang kinabuhi? Ato adong balikan i-review. Naa ba gyud kahatay values sa atong kinabuhi? O sabot pasabotan ang atay values sa kinabuhi. When we say you know your values and priorities, it means you already know what matters most in your life and what principles guide your decisions. Ang values mga pinaga, mao na sa imuhang gituuhan og mga prinsipyo nga naghulma sa imuhang kinabuhi or sa unsa ka paagi magkinabuhi. For example, ang imong pagtuo, imog yung isulti, imong ipakita nga ang Ginoo gyud mas mouna sa imong kinabuhi kaysa ang imuhang desisyon sa imong kinabuhi. That's values kung mag-isgot og pagtuo. Kung mag-isgot og integrity, integridad, imong pilion ang honesty bisag walay nakakita nimo. Oh. Usa pa ang values. How about purity? Imong irespeto ang gidesign sa Dios mahitungod sa relationship. Giyon sa man pag-design sa Ginoo ang relationship. Kinahanglan ay purity. Wala pagani mo gikasal. Wala sa gyoy ahem-ahem. Wala sa ana-ana. Unsa may gidesign sa Ginoo mahitungod sa relationship. Nga ang mga lalaki, dili mag-ibog-ibog sa ubang mga asawa, sa mga babae nga naay bana. May masabang mga bana, kinahanglan, di siya manghilabot o mga asawa sa uban para nga para may kalinaw ang imong kinabuhi. Kung naka sa situation, relasyon nga murag niabot nag duha ka tuig, tulo ka tuig, wa gigihapon moy kalinaw, ayaw padayuna na nga klase nga relasyon. Kay ang tinuod nga hinatag sa Dios nga relasyon, may kalinaw, may pag-uswag, may kalipay. Dili lang kalipay lang, unya way kalinaw. Unya imbis mag-uswag, daghan apiktahan ba sa imuhang kinabuhi. How about pagserbisyo? Service. O sa imong value sa pagserbisyo? Nagtinguha ka nga muhatag ang panahon para sa pagtabang sa uban. About sa family? Muhatag jugag time sa imong loved ones. Dabi karon kay usa, musugot ra man imong kapares nga walay enough nga time, walay time nga ihatag para sa inyong relasyon. Di mo magkapareha. Mauna ang value importante. Ang values importante. How about sa kahimsog sa panglawas? You care for your body as God's temple. Ingana ba ang kauban nimo? Nga iyahang giatiman pod iyang lawas ingon nga templo sa Dios. How about ang pag-uswag o growth? Part sa values. Kinahanglan nga nagatuog yun ang usa nga o nagatuog yun ta, kita mismo, nga mutubo muuswag ta sa unahan. Magpadayon ta pagtuon, pag-improve. Bisag 80, 90 na, padayon pagpa-improve kung saan pagpaligon sa lawas, kung saan pagpadako sa negosyo paghihapon, kung saan ni mo ba pag-improve sa imong family, bonding, relationships. How do values help in a relationship? Makabalo ka nga kana nga value is makatabang sa imuhang relasyon o kanibang values makatabang sa imong relasyon tungod kay if you value faith, you will choose someone who helps you grow closer to God. If you value integrity, you will avoid dishonest relationships. If you value purity, you will establish healthy boundaries. If you value service, you will seek a partner who shares a mission bigger than themselves. Labi na if you value purity, ang babae dapat mo create siya og boundaries. Ang lalaki pod mo create og boundary. Hinumduman na to ang value, sama na siya sa compass. They help you know which direction to go when feelings become confusing. Malibog na lang pagbati nimo, kapuyo na lang yung pagbati, pero ang muhatag na to og direksyon nga mo keep on going gihapon ta, basta you have strong values. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
4: Basta healthy, happy!
15: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa pagdamit sa EXL Makabuhay Plus.
18: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
16: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
17: Hi, it's Emma
4: Kumar. Basta healthy, happy!
10: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan.
4: When you know who you are in Christ, you won't settle for a relationship that pulls you away from Him.
10: Kung nakabalo ka, unsa ka sa Ginoo, unsa ka kang Kristo. Dili ka magpabilin sa usa ka relasyon nga makapalayo nimo kang Kristo. Matthew 6:33, ang Word of God nagsulti, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." A healthy relationship begins when two people are already pursuing God, purpose, and personal growth, not when they are looking for someone else to give them identity. Daghan ang dili malipayon sa ilahang kaminyoon tungod kay usahay ang individual, it's either ang asawa or bana, wala pa sila kabalo sa ilahang identity. Wala sila kabalo kinsa gyud sila, unsay worth nila, unsay purpose nila, unsay value nila, o unsay katuyuan nila, nganong naa sila niining kinakalibutana. So dapat, before ang relasyon mahimong mausa, ang kaminyoon mahitabo, dapat ang matag-usa, naa na sila'y identity. Dili kay ang imong kaugalingon, imong gipangita sa iya. Dili. Ang imong kaugalingon, imo nang pangitaon number one sa imuhang identity. Pero kung ang imong definition sa imong identity, akong gipangita ang akong purpose diha sa imuha, failure yun na, nga naman. Kaya kumaingon ka nga ang imuhang purpose naa sa imuhang gikarelasyon, hinumdumi nga ang imuhang gikarelasyon dili na perfect. Puno-puno sa struggles kinabuhi. So dapat ang identity nato, ang definition nato, na belong yun sa atong Creator. Kay ang Creator, ang Ginoo, mao'y naghatag nato purpose nganong nabuhi ta. Mao'y maghatag nato grasya nganong makatindog ta. Natay direksyon. Mao na nga dapat ang both partners, ang ilang identity, kung nakagamot siya sa Ginoo, sa Dios, sa pulong sa Ginoo, ang relasyon mahimong healthier because they are built on love, not on the fear of being alone. Dili ka mubati nga nag-inusara ka tungod kay naa kay kauban ang Dios sa imong kinabuhi.
19: Basta healthy, happy!
20: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
21: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
22: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
23: I am it's Elma Guay.

0: ang EXL Makabuhay Plus. Kinapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, it's Emma Gwan.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 7 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM.

Oras makarangkada 6 minuto sa mga naglagubo ang Tacna sa La City sa Bundang. Ayong Bundang, nasab ka niyong tanahan mga karangkada, kinitibog ang naglanog-lanog garon, ini sa Tibuok, Mindanao. Labi na ganyan itong mga suking mga lunpatay ng mga tigpaminaw din sa Davao Region. Naglanog-lanog mga gala din sa Tagbayan sa Tagum sa 89.5 FMR Dabnor. Nag-anusap din na sa lungsod sa Nabunduran, naglanog-lanog sa 96.7 FMR Dabao de Oro. Okay, siyempre sa itong mga sugig, mga binating, mga tigpaminaw din sa Tagbayan sa Dabao, naglanog-lanog sa 101.9 FMR Dabao Zeni. Adlaw garon ng Merkoles, pizza 18 na bulan sa Onyo, tuig 2026. Ako ang inumagkauban mga karangkada sulod so sa kaoras na itong programa ang karangkada sa buntag, kaarangkada Elmer Dudes Romantico Tandok. Iligwapo diliti soy, romantico lang. Manabanay ko ninyo mga binating mga sugi mga tigpaminaw hangdod Dallas 8 sa buntag sa kaoras ng programang Arangkada sa Buntag. Og siyempre atangi ang itong mga nagbaga-baga og nagpungasi ng mga balita onyang taod-taod mga kaigsunan. Ato ang Arangkada balita sa buntag. Ato pag-esgutan ang mga nagkailab namo ng mga balita sa mga nagkalain-laing bahin sa gawas o sulod sa nasod. Mahimo usap ninyong subaybayan ang among mga Facebook page ang 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro.

0: Agarlo di Subang, kini ang alas 5.23 buntag o kini musap, kini ang alas 5.56 sa hapon.
1: Aragada! Aragada!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San Elson. Na ako'y pamamati ng mga kuhan. Ginagmairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa liyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Bayad sa check-up ug bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
8: Abot sa langit, nagapagpapasalamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Lalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: Ang itong oras karon na doon na nagiday 30 minutos sumanag galabang intak na sa alas 7.
12: Arangkada Balita International.
11: Balitang international gipebalo mismo ni US President Donald Trump nga andam ng eblihan pag-usab sa Hunyo 19 ang Strait of Hormuz sa kalabing importante nga agyanan sa mga bargong nga nagkarga og lana sa tibuok kalibutan. Matod ni Donald Trump, nagsunod gini sa giingong kasabutan dali sa Estados Unidos og Iran aron tapuson ang dugang tensyon og panagbangi sa Middle East nga nagkabigto sa international nga patigayon og ekonomiya. Gilauman nga magkabinayon na pag-usab ang normal nga pag-agi sa mga oil tanker sa maong ruta. Uman sa pagkalma sa sitwasyon sa seguridad sa lugar nga gidugang gibandayan sa international nga komunidad.
12: Arangkada! Arangkada!
11: Naramanday na. Agihon pa magiging itong gira. No? Uplok ni mga Estados Unidos na si Donald Trump. Okay, kung tag-uplok. Iagig sa diplomasya, niligay, iagi o gining kainit sa ulo. Magpadala sa tuwang emosyon. May antag sila ra, nga nasod, nga nagira, mapigduhan. Dili tibuok, nasod, sa kalibutan.
12: Arangkada! Arangkada!
11: Ano ito mag-isgot, mag-igala sa tuwang Pognat sa kusog balitang showbiz ato unang dawaton ang report arangkada live report gikan sa gawas sundalo gibunalan og bangko sulod sa balay imnanan sa pantukan suspek na kulatahan ang kumpletong detalye magaragada atong paminahon ang arangkada report na nukad gikan sa pantukan Davao de Oro si karangkadang Efren Armilla. Kao bang Efren, go ahead.
13: Migawas sa investigasyon sa kapulisan sa pantukan, nahimong nakulatahan ang usa ka sibilyan tungod gipuspusan niini og bangko ang usa ka sundalo sulod sa usa ka balay Imnanan o Kalingawan sa lungsod sa pantukan probinsya sa Davao de Oro dili pala magdugay. Nasairan nga nag-viral sa usa ka video diha sa social media din usa ka giingog sundalo nakita nga gisumba, gilabyog o gisipa ang usa ka sibilyan nga naka-sleeveless nga mao ang biktima nga si alias Ram. Gani niani kini og grabing pagsaway sa mga netizens diha sa social media nga Facebook tungod adunay duha ka presensya sa pulis ang walay gihimo nga aksyon aron unta pugngan or sikopon ang maong sundalo. Tungod kay nag-viral gyud ang mauga video sa gihimo sa mauga sundalo, makita nga walay kalaban-laban aga biktima. Ang kapulisan sa Davao de Oro ilabi na aga Pantukan Municipal Police Station ang gibatikos bagayo diha sa social media kay makita man gyud sa video nga daw gitolerate ang dili maayong binuhatan sa maong sundalo. Ang tud nga mipagawas na gyud duha ka sa gunson nga pamahayag ang Pantukan Municipal Police Station labot sa nag-viral nga video nga gikalambigitan sa mga sundalo og sa ilahang duha ka mga sakop nga pulis nga wala nagpakabana. Sumala sa Pantukan Municipal Police Station, una diay nahitabo ang komosyon tali sa biktima og sundalo, pulos diay gikan sa bar og dito nagpangi. Nga miabot matod pa sa punto nga gipuspusan sa biktima ang sundalo og bangko hinungdan nga nahagit sab kini og mugawas nga pugos nga gipagawas aga biktima sa balay Imnanan og dito sila gipadulong sa usa ka ESF gas station sa Pantukan kung diin dunay CCTV footage nga nakamuntar diin nakita ang ilahang panaglalis og pagdapat sa sundalo ngadto sa biktima. Kini aga report gato ga na hipos karo mga orasa.
11: Karangkadang Efren. Yes.
13: Karangkadang Elmer.
11: Yes, ato pa nanguna ang katong sibilyan. Katong biktima nanguna dag bunal banggo sa sundalo.
13: Subay sa nigawas nga investigasyon sa Pantukan Municipal Police Station, una daw gikulata sa sundalo ang maog sibilyan, gibunalan daw siya og kinig bangko pero mas ligon ang video nga nakita nato ay sa gihingon nga murag nanguna ang biktima. Wa may video pero hulaton paghihapon nato karangkadang Elmer kung unsa jud ang poll nga resulta sa investigasyon sa Municipal Police Station sa Pantukan.
11: Mas nindot na karangkadang Efren nga mahinabi nato ang kining chief of police din sa Pantukan nga nungwa sa reaction.
13: Yes, karangkadang Elmer kanato ang palingkamutan no kay kung imuhang tanawon ang viral nga video nadaot jud ang imahe sa PNP diha sa Pantukan na karangkadang Elmer.
11: Okay.
13: Kana ag report nga nahipos nato karog orasa gikan sa Davao de Oro particular sa Municipal Police Station sa Pantukan. Ako si Efren Armilla sa FMR Network alang sa Arangkada sa Puntag.
12: Arangkada! Arangkada!

0: Yes, tagang salamat garang-gadang ipinamilya si Mohang Yoriporn. Padayon ta sa tuang mga balita, mga garang-gada.
1: Balita Sport.

Meeting og na ang dinio roging nga si Kefir Allah Suman na mikatag ang mga allegasyon nga dunay hazing o initiation rights nga nahitabo atol sa controversial nga team building activities arura nga misangpot sa pagkamatay nila ni Rene Batermonia o Divine Adili. Sayang pahayagi magkak ni Alas ang maong mga akusasyon o gagingong wala gayod sila ang unahuna nga pasagitan o himuong katawanan ang bisan kinsa sa ilang magkauban sa kupunan. Madun niya ang kalihugan gitumong lamang aron na mapalig-on ang panaghiusa o kaandam sa team alang sa umabot ng UAAP Season 88. Di panay kusap ni Alas nga apil siya sa mga naanod sa dagat atol sa insidente o usa sa mga naluwas. Arangada! Yes, considering walay hising, no? O ganabang ino na itong initiation rights sa maong team building. Ang pangutana, magbugat mong gudang pangutana, nganong diha mo sa open nag-training? Kani lagi kung si Coach Yinggiaw sa PBA, imong pangutanon, tanang player mo agi ana, no? Sa tubig nga mag-training, pero dili sa open, no? Diha sa swimming pool para makita. And then, asaman na inyo ang mga medic? Diba? Dapat namoy giandam nga medic kay nag-training mga mo. Diba? Na ay medic skilled. So na ikalapasan, ingantag ka na bang negligence o kadanghag sa pamunuan sa Ateneo? Diba? Sa pagbanguna ni Coach Baldwin Magigala, niwa pag yun ni Sipot sa panawagan sa kininiang CIDG. At ito na hisgutan niya sa pagparayon sa tuwang Arangada sa Buntang. Arangada! Samtang sa lain ng bahin mga garangkada sa itong balitang sports, ibalik na sa trono ang Barangay Hinebra sukat 2023 human nila nakabot ang kampiyonato sa Philippine Basketball Association kung PBA Season 50 Commissioner's Cup kagabi Hunyo 17. Napugnga nila ang talk and text trupang 5G nga makabot ang segunsong tropio o nahuman sa score nga 88-76. Arangada! Congratulations, Gene King sa gadaugan sa Philippine Basketball Association. Arangada! Showbiz!

0: Sa ating sabas balita na ang nakaangkon o atensyon sa social media ang birthday post ni John Estrada humaniyang ipaambit ang magahulagway uban sa iyong pamilya o mga suod ng higala atol sa pagsaulog sa iyong ika-53 ngayon lang natawahan niya itong Hunyo 3. Magkita sa maong mga litratong iyong anak si Kylo Estrada o aktor nga si Daniel Padilla nga maoy nakadani sa daghang kumintog reaksyon gikan sa mga netizens. Sa iyong mensahe, nagpasalamat si Estrada sa mga grasya ngayong nadawat o sa presensya sa iyong pamilya. Lagi pang uban pa niyang mga anak nga mitambong sa selebrasyon. Egala igsoon mga karangkada dito naglangkop ang kinitibukan sa tuang arangkada balita sa buntag. Ika na lamang sa kinitibukan pwersa sa FMR Network News Center. Tulad Jason og Pats. Ingunusam si Harrison Cirillo ang itong technical side. Troy Moreno ang itong news writer, Princeton Lim at itong news editor. Billy Danrel Dolatre ang itong general manager sa FMR Network. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok at ako sa itong pagpanayon sa programang Rangkada sa Buntang. Aman lamang sa itong pipilag ka mga pahinomdom. O ako mag-ingon, may buntag, mabuhay, Pilipinas. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, nagpapasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Yes, baligtad mga karanggana, 16 minutes na human nag-una budangat ang dakna sa Los Otsus buntag, magkausa. Mayong buntag ganatong danan.
7: Good morning.
6: Sa mga naglanog-lanog garon. Okay na no, ang 89.5 FMR Dabnor. Regis Rivera, kumusta to ang signal dia? Galing ato ang sugnit paminaw din sa Tango Magigala no, si Princess Rivera. Sa una pa ni ito pa to speak stampi atong gining die hard nga tigpamina o paglubad ses palig dog ses asa ka naminaw 89.5 pag monitor do din na o okay bang ato ang signal kay so far diri sa Davao ang 101.9 lanog okay kayo no okay kayo and sa dismayado nadyod kay ko sa mga dili mayong ganap karon sa tuwang nasud Pilipinas. Ikaw na lang kaha mag-leader sa gining sinet.
8: Pinawa!
6: Malito gini si Princess. Bidaw. Dagang mga nadismaya sa pag-change ng liderato sa Senado pero taghan pong nalipay. Diba? Ang pagbago sa liderato sa Senado mga igsoa. Usa ka dagkong ingnuntang panghitabo sa politika. Di ba? Tungod kay bag-o lang napili si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President niya napulihan na po siya ni Senador Sir Ruben Gatchalian. No? Itabo gini pipila lang kasi mana. So wala pa magsugod gani mangyagala ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kada bang ilog duha ka paksyon duha ka grupo yun sa Senado mangyagala kung kinsa gyoy mulid sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. But sa positibo nga bahin, ang pag-ili sa liderato mahimong magkapabalik sa normal nga dagan sa trabaho mag-eksyon din ha sa Senado. Uman sa mga panagbangi o didlak nga nakapikto sa pagpasa sa mga importanteng mga balaod no. Apa sa pikas nga bahin, usab. Adunay mga kritiko nga nagtan-aw niini isip political nga pagbalhin sa gahom nga mahimong makapikto sa maabot nga impeachment proceedings ug sa balanse sa politika. Tali sa kampo ni President Ferdinand Marcos Jr. ug sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kamu unsay tan-aw ninyo? itong mga pro BBM kato mga pro Duterte, mga DDS. Si tanaw ninyo. Kay ko ako inyong pangutan-aw sa kung tanaw. Ang labing importante. Ha? Dili kung kinsa ang naglingkod isip Senate President mga isuon. Kung dili mapabilin ba sa Senado ang iyang gitawag na itong independensya o pantas na pagdumala sa mga kaso o mga balaod na makaapikto sa katawan. Mga igsoon, higala karagkada, ang tinuod na sukdanan sa bagong liderado mao nga kung makahatag ba kini og mas epicenting serbisyo og magkapadayon sa proseso sa hustisya nga walay pagpabor sa bisan unsang kampo. That's sakwa lang na in my expert opinion. Tamo. Unsa ilang taon ninyo? Unsa tan-aw ninyo manggagala sa pag change og liderado? Dina sa gini ang Senado. Kaya nagpatawag si President Bongbong Marcos og special session. Kaya doon ay mga bill nga pang-aprobahan. Usa sa mga bill nga na-aprobahan, importante gid kayo ito. Katong gihimong national flower ang waling-waling. May labo-labo. May labot na si labo-labo kang kidlibuno lang na. Nahitabo nga doon nag-oy eleksyon sa kining Senado mangigala. But anyway, mato akong ingon nga bisag si kinsa man ang mahimong pangulo dapat, no? Dili haluan o gini ang pamulitika ang pagdumala isip Senate President mga iso. 10 minutos sa namurangat ang takda sa alas 8 sa buntag. Dito sa pikas nga bahin. At ang isgutan magigala gini si Baldwin ang wala niya pag-sipot sa CIDJ human gipadalaan o gini ang sabina. No? Karon, gipadala na po siya balik kahit po ulo ni upawa, no?
7: Pinawang!
6: Ha? Di ba, Brad? Kahit ulo, ha? Anong di man ka mo atubang kung dili ka guilty? Di magkagawa sa monitor magkakaroon sa giniang Bureau of Immigration. Di ka kagawa sa Pilipinas. Atubang nga. Tubag nga. Kay kumiingon mo og aksidente. Di ba? Considering aksidente. Nganong wala mo yung mga medic. Ha? Una, nakita na to sa gini ang video mga igala. Nga napay ginawa, napay kinabuhi. Si Rene Batermonia, gidala sa baybay. Oh, wala na lang yung nagkuhan na to. Nagpump. Ay nakabalo. Okay? Kining dili pagsipot mag-o ni Baldwin sa kini ang CIDG. No? Ubisan kinsa magagala nga padalan kag sampina sa unsa mga ahensya sa gobyerno. Dili ka mutuman sa usa ka balido o gustong kananaang pagpadala og sampina gikan sa kining CIDG o sa laing otoridad nga adunay gaho mag-igsoon sa pag-imbestiga. Posible ka nga maatubang o indirect contempt. So, uguban pang mga legal nga mga kuan mga higala. Kanabang legal nga mga consequences. So posible mga igsuon nga si Coach Baldwin sa Ateneo og di gud padayong sipot ma kasuhan sa indirect contempt. So tungod sa paglapas sa kininiang sampina, may mong adunay multa o posibleng mabilanggo si coach. Depende na sa sitwasyon o sa hukom sa kining tribunal nga nagpatuman sa maong sampina mangingala. And then pwede usab siya nga mahimong pwede usab nga magpagawas o warrant aron mapugos ang iyang pagatubang kung gikinhanglan sa kini ang proseso magigsuon. No. Anong di magigit siya matubak? Anong di magigit siya matambong sa panawagan sa kini ang CIDJ aron masuta, maklaro. No? Aron masulbat ang maong kining investigasyon. Eh kung mapamatud-an nga wala sa ego o legal nga rason sa pagsupak sa sampina, muna, laging ang korte, mahimong mo pataw o silot o multa o pagkabilenggo nga dunia. Luoy ba siya matrimonya, no? Nahimong hero. So, ang Agusan del Sur, probinsya sa Agusan del Sur, naghimo karog resolusyon, no? Nga si Rene Batermonia mangigala na imong inspirasyon sa mga kabataan, diba? Dili lang sa Agusan, no? Kung dili mangigala sa tibuok na Sud Pilipinas, no? Luoy na luoy ko sa mga gininiang bata. Oh, dako ko sa kontribusyon sa natad sa paugnat sa kusog labi na sa basketball magigsuon. Dati din siya ang kuan soccer player to ligon kay ang tuhod ug tiil imo basta-basta blakingan kay before din si dipunto rin eh disulod sa natad sa basketball soccer player ni siya. Okay? So, ubos sa mga resolusyon, opisyal nga hatagan si Batermonia magigalag kanabang title o titulo nga Agusan del Sur Sports Icon. Kasi pag-ila sa iyahang inspirasyonal nga pagpanaw o representasyon sa lagi sa lalawigan sa natin sa basketball. O niya, lakip sa maong resolusyon magigsyon, aprubahan sa konsiyo ang pagretiro sa iyang jersey number 2 isip timaan sa taas na pagrespeto pagpasalamat sa iyang nahatag sa dungog sa probinsya sa kininiang Agusan. So bot pasabot, no? Kay giretiro niya ang numero 2 nga jersey, dili na mahimong gamiton ang jersey number 2 sa probinsya sa Agusan del Sur. Wala na imo gamit. No? Wala na imo gamit mangyagala sa numero 2 ga jersey. No? Kung dunay pagaytabuon nga provincial sanctioned basketball tournaments dinha sa lalawigan sa Agusan del Sur. No? So, para gud sa PBA, kung imong i-retire imo ang jersey, ang team ang magbuot, imong retire. Pagkato ng mga sikat, mga superstar, di ba? Like Johnny Abarintos, ano, itong dako ikatabang sa team. James Shep, wala pang ipa-retire, no? Siya ang jersey. Tagsara na makaretire kay jersey din na sa PBA. Sa number ni, kuhaan gani, Brad? Ni Abarintos, katong Johnny? 14 day. Oh, 14 day. Jersey number 14. So, what na yung magamit na sa PBA? Kay retire man sa team. Parang na Jaworski, number 7 man Jaworski. Wala, di nakakitag number 7 nga jersey din na sa PBA kaya mag-retire. Mga po yung nahitabo ni Rene Batermonia. wala yung magagamit din na rapod sa lalawigan sa Agusan del Sur. Pero dili sa Davao, Davao City, magagamit pa. No? Diha lang sa Agusan del Sur. Mga igala. Bueno. 2 minutos na lang. Una mudangat ang oras sa alas 8. Wala tayo oras magigala. Sa tuwang panag-uban-uban, din sa tuwang tulumanon. Inyong tulumanon, atong tulumanon, atong isawaan. Sugod kaginang la city sa buntag. Hangtod ugma. No? Kita magdungog-dungog. Dili man jud ni sani mo si Bing Rodrigo. O di maginamukan ta. Pakantahon gugon. Arangkada sa buntag, di mo bagay sa